0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8, size.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nanging naot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Adto tas mga benefits sir GP.
6: Sure.
7: Dugang nga mga benefits. Mm. Gawas nga ang D3 Bio nindot sa gitawag nga hunger suppressant o appetite suppressant.
6: Wa nay mas lisod pang tambalan ang nga virus, ang HIV.

0: nga makadiet ka na, matambalan pa dyan imuang viral load.
1: Ang bintahaan ni Sir JP, nga nung matag-adlaw dyan ka mo inom og ditribayo,
0: may
1: pagkahuman sa 8 oras, mawala na siya. Unya Sir JP, ang imong lawas, ana, wala na ga-produce og BCO.
0: Correct.
1: Maunang matag 8 oras, butanganin mo og ditribayo or mo inom yung kag ditribayo. Kaya may tabo, ana, liagikan ang munulaw rin. Paghuman sa 8 oras, mahimo na siya nga ketones.
0: Ketones.
1: Pasabot nga paghimo niya nga ketones, mawala na ang munulaw rin, mo nang kinahanglan ka og every 8 hours ang pag-inom ani. Matag 8 oras, inom jud og ditribayo, aron naay mutuyok-tuyok og mupatay sa imong mga kagaw kung naay musulod. Aron protektado ka. Usa ra kay gayon nga di ka mo inom, pwede jud ka nga matakdan.
0: Correct. Dapat buntag og hapon, no?
1: Buntag og hapon. Ang bintaha ra na, kay kung gatrangkaso ka na, pag inom ni mo, maminimize siya, bisan makatrangkaso unta ka og 3 adlaw, o 7 adlaw, pero kini siya masyurtin. Kaya nga naman, nakainom na ka og ditribayo. Gawas ana, ganindot po ang imo nga brain function. Kay wala na ilain pang pagkaon nga the best sa imo nga brain, kundi ang ketones nga naa sa ditribayo.
2: Ditribayo! Ako si Elena, gainom jud ko og ditribayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
3: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio.
0: Si DOST Secretary Fortunato de la Peña nagdeklara nga sa gayon nga mutake ka og virgin coconut oil nga naa sa D3Bio, makapanubo kini sa coronavirus load ngadto sa 60-90% once taken by the patient. Og kini, anaa jud sa page sa DOST, pinaagi mismo sa secretary. Igon pa jud nila, unsa pa jud di ay kung mas daghan pa jud ang imong itake sa extra virgin coconut oil. Ingon sila nga, it's very promising but they could not basically declare it. Ang DOST mismo ang niingon ni Ana. So sato pa, ang epekto sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio, dili jud matawaran. Patyo ni ini ang tanang klase sa virus. Ang HIV gani, mapunggan. Ug sumala po sa DOST, sato pa, mapunggan usab ning COVID.
1: Correct. Importante nga makasulay ka og COVID. Kabalo ba ka kung anong importante nga makasulay kag COVID sa JP?
0: Ganuman.
1: Aron may antibodies ka. Yes, mora man na ang importante. Pero ako, diri jud ako nasabtan nga dili jud pwede usahon nimo inom ang ditribayo. Pananglitan, inom kag usa ka baril. Imong imnon Sir JP. Dili na pwede. Kay paghuman sa 8 oras, ang monolaw rin, mamahimo naman ang ketones. Mao nang kinahanglan nga matag 8 oras ka mo inom, protektado ang imong lawas batok sa mga kagaw.
0: Buti pa sa butok, proper timing. Kana galing na jud kay Hilanat, dapat every 4 hours na gani. So dapat na jud mag-upgrade sa ditribayo over plain D3. Na tayo oras, Doc. So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
0: Dili, abusuhon.
2: D3Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na kuy pamati sa lawas.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio. D3Bio. Health News.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
8: Star Radio.
7: Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, alas 8:12.
9: '80s at Saturdays, playing hits from the '80s.
10: Music.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 8:33.
4: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkaw, katulad ng Ampalaya leaves, ni sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Mga pinaka pagbuktos sa agama, DTX Coffee Mix.
7: Mga ga-DTX, ay mga ga-Didribayo. Hello, hello, hello. O, sagamahim sogon. Ay, bungahon nga adlaw ha. Welcome, mga higala sa bago na usap ng edisyon ng atuang programang Kasayuran sa Maayong Panglawas. Hello sa itong mga viewers na yung Facebook Live. Asa man na ba't itong pagsimbya karon? Then of course may pagbamati usab sa to ang mga solid nga mga listeners nga naga-tune in karon, mga higala sa ilaha mga radyo og mga paborito nga mga simian. Usmo na ko sa gyapon yung makauban, mga higala, Doc Hans Lima Nolo sa inyong mga simian. And hopefully na inom na, natumar na ang DTX 500. Nainom na ang D3Bio. Ang nakakapi na, Doc. Yan. Wala yung pinakapatsada, mga higala, no? Life begins at coffee. Pagbata na to sa bundag, number one yun nga. Atong ginaasikaso, mao ang pamainit. Customary mangunas Pilipino. So, sa mga gusto mga pe, ganahan mo, mga higala, nga ang inyuhang kapi herbal. Dili acidic, dili magkusog palpitation. At the same time, kapi nga walay asukal. Yan, no sugar. Gamit mong DTX Premium Coffee. Anyway, affordable kayo ni kantong kapi. DTX Premium Coffee. Oh, Pangitaas Butika or either DTX Coffee Mix. Yan. Muna yung mga patsada kaayong nga kape. Maganda ang buhay basta naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Di ba galimtan, mga higala, galingan tong programa, hatod ka na to sa to ang mga produkto available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
4: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
7: Anyway, ay ganda, may mga concern o bangutan ay may kalabutan sa ito mga diskasyon karon. Na binigyan itong ito mga solid yung mga listeners, pwede mo makasend mga higala sa inyo ha, mga concern, mga pangutan may kalabutan sa ito mga produkto, may kalabutan unsaon paginom ang DTX 500, unsaon paginom ang Mighty C, ang Litri Bio. Uy, Doc, unsaon paginom ang Extend Herbal Capsule. Oy. basta luya na si Manoy. I-extend na. I-extend Herbal Capsule. Parang extended ang ligaya, extended ang saya. Anyway, mga higala, ang ato mga linya sa cellphone is 0981-654-8967. 0981-654-8967. Hello sa itong mga viewers ha, via Facebook. Oh. Ang itong mga solid nga mga ka-DTX o ka-D3 Bio diri sa Sambuanga del Norte. Oh, hello sa itong mga market vendor din na. And of course, sa itong mga pinalangga nga mga senior citizen. Nga kanunay na ka-DTX 500 o na ka-D3 Bio. And itong mga higalas, Misamis Occidental, the Pitan City, uguban pa nga mga lugar nga abot sa itong pagsimya. Isigutan na ito ron mga higala, mga importante nga mga punto nga mahibalaan na ito. Mahitungod aning hypertension. No, high blood. Mauni gaon na nga sakit karon sa Pilipino. Number one is siya. Daghan ka ay mga Pilipino ang may hypertension. Hypertension, muna siya major cause mga higala sa premature death sa tibuok kalibutan. Sa ato pa rin may si premature death, dili pa unta limo panahon, pero may taliwan na ka. Ako, sa akong experience, sa ako ani, sa ako ang amahan. No. Matanon pa to, 30 kapin. Tantay City, pero may taliwan na tungod aning high blood. No. Bata pa pong ko ato, mga pagorokos, mga laidad. Elementary. Oo. So, sayo nga na ilo sa amahan tungod aning high blood. No. So, muna yung major cause sa premature death. So, dili pa unta angay. Pahuway. Pero may pahulay og sayo tungod sa high blood. No? Penting luyas mga anak, no? O mga daddies, mga mommies. So be aware aning high blood, ha? Okay. Traidor kini nga klase nga balatian. Gani mga higala, anaa sa 1.28 billion. Nga nagaedad og 30 ngadto sa 62 anyos na ay hypertension sa tibuok kalibutan. Kalabanan mga higala na ay low and middle income sa to pagkato mga dili gyud ingon nga kwartahan ang kasagaran na igo aning high blood, no? Kaya basta na ay makaon bira. Ang diet manggod sa Pilipino is cargador diet. No. We say cargador diet, cargado. No. Cargado mantika. No. Mumanay diet sa Pilipino god. Cargado rice, cargado parat. No. So kini nga mga pagkaon mo sagad hinungdan aning hypertension, low and middle income, 46% sa mga adult. Ano na yung hypertension? Wala na kahibalo nga sila na anay balatian sa hypertension. Uy. Munihadlo kayo. Kay na ay mga tao nga kaya nila kaya nila dalohon mga higala ang mga sintomas. Oh, bisag gasakan na ang BP, walay sintomas nga kuan, but kaya nila nga matolerate ba? Muna delikado ka igod. O oh, katong mga tao nga kaya nilang itolerate ang sintomas sa high blood, daladalahon, mawa, matolerate, muna delikado kayo. Ang guman, makurat na lang pa-BP. Hala, kung BP 180, 180 mo BP, sir. Huwag mang ko na lipong-lipong, ma'am. Wala mo kong ibatya, ganong 180 mo na. So, kaya nga matolerate sa lawas na ay mga cases, anak. Muna delikado kayo. Kay basin, matungnan, no, si Baku Palayo, pwede nga diha-diha na i-atake. 42% naman mga higala ang gakadiagnose onya naanay ginainom nga mga medication. So mas taas ang may high blood nga wala na diagnose, 46%. Samtang ang na-diagnose nga naanay tambal, naanay medication is 42%. Namo ni delikado kay mo nang makurat na lang tahla. Si Kuan, si Soanso, so Juan, si Juan de la Cruz. Naunsa na to? Pasko graman to. Iagi pa ganito diri nag-istoryahan na imi, di ba? Anya, pagkaugma, ana balita. So kalit kay mga higala. So approximately mga higala, isa sa lima ka mga adult ang makakontrol aning high blood pressure. Pastilan. So sa lima, naiusa nga makakontrol. Sa ato pa, kaning upat, wala gyud ga kontrol. Daghan gyud ang wala nagpakabana sa ilang hypertension. Kay bisag may high blood, sige raman gyapon. Sige ra gyapon kaon, sige ra gyapon inom. Monang resulta. Ah, okay ra ni. Nabitaw ko'y maintenance. Nako'y kaila before. Pag naanasting kaon mga higala, may mga kumbya na. Mag-abay o maintenance. grabe, no? Dakong tao po, no? Imong pabirahon o kaon na grabe. O katapag yung mga pagkaon nga, kuan ba nga? Talagsaon, no? Good girl po. Gato mga seafoods nga, ah. Gabi mga crabs, mga dagko nga mga pasayan, ah. Oh. Anya, naapoy mga litson, ah. Pag human naging kaon, nainom na yung tambal. Muna yung delikado kayo. Kay gasalig sa medication. Gihi mo nga lisensya ang tambal. Yeah, wala na ipakabana sa paglikay sa bawal. Na later on, ang high blood ni grabe, pwede pag yun mga higala. Ang sad to say, pwede nga musangko sa gitawag nga pagka-stroke, pagka-paralyze. May lag, mild stroke. Kung ma-hemorrhagic stroke. Yeah. O pwede nga makuma, pwede mag-cardiac arrest. Ayan. Delikado kayo. So mga daddies, mga mamis, high blood ba taron, ha? Napag-i-stress, no? Napag-i mga problema. No? Makasamot man na. Makadugang na mga higala sa tuang hypertension. Niya, ha? Usa sa mga global targets sa World Health Organization. Kaniha, WHO na gini. Usa sa ilahang gipaningkamutan ron ang pagpaubos sa kaso sa hypertension by 33% sa tuig 2030. So, ang WHO, gapaningkamot. Ang gobyerno, gapaningkamot. Nga muubos unta ang mga cases nga nay high blood. So, ang target nila, by 2030, muubos sa 33%. So, yeah, karon kita mga higala. Problema ani ang tao god. No, pagkabana baga. Maning kaning atong programa usap po ni sa tol mga higala. Nga mapaabot ang mga pamaagi, mga ingon ta mga programa or mga angay nga buhaton aron nga maubos ubos mga higala ang tendency nga magka-high blood ta. Di ba? O kaling atong programa. Number one ni mga higala. Dissemination of information regarding public health. No. So number one, hypertension. No. Kinahanglan ma-edukar ang tao unsay hinungdan sa high blood. It can be genetics, possible mga higala. Pero sa karon mga higala nga panahon, dako kaig porsyento ang lifestyle. Dako yung kaig porsyento. Kay kung atong timbangon, kung makontrol ang lifestyle, possible man nga ma-reverse ang hypertension. For example, kung mag-control sa timbang, pwede man nga maubos ang high blood. O, timbang laganin, agi-control. Even ang exercise, ang pagpasingot kada adlaw, makatabang sa pagpaubos sa high blood. So, number one, gyud mga higala, katagaan nung tagpansin, number one, sa gobyerno o sa matagusan nato ang pagdisiplina, pagpa-disseminate sa information mahitungod mga higalas, mga hinungdan aning ato mga balatian. So di paggalimtan mga higala kini nga mga pagpahinumdo, of course hatod ka nato sa ato ang mga produkto mga higala gagigama aron nga makatabang sa pag-control sa tumbalatian. Kinahanglan tag, o diba? A dissemination is eat properly, healthy diet. It because ang diet na ay daghan ng mga antioxidants na makuha nato sa itong pagkaon, prutas, gulay. Karon, kung dili nato na makuha, eh, mas maayong inom na lang gurutag supplements. That's why na ay supplementation. Mas maayong inom na lang tag-DTX 500 kadaan lang. So, inom ta. Inom ta kadaan lang mga higala. Sa ingaling ka pamaagi, irisaway mga higala para makontra nato ang pag-inom sa mga suplemento nga taas og antioxidants makatabang sa pag-control sa hypertension. Based na sa mga pagtuon, kay bisag unsa bisag lantaw nato karon ang mga pagtuon, ang gina-recommend mga higalas mga eksperto is antioxidants mangyon, healthy diet mangyon. So kaning pag-inom nato sa DTX 500, pag-inom nato sa D3Bio, it is a way mga higala nga makatabang sa pag-control sa atong hypertension, makatabang sa pag-control sa diabetes. DTX 500 nato number one sa may mga diabetes, di ba? So mas maayo nga kada adlaw na ay naatay imnon. Oh. Eh kung pigado yung kaay mga higala nga to ang kaon sa mga pagkaon nga healthy, eh mas maayo nga mo inom tag supplementation, inom tag supplements nga muhatag nato og enough nga antioxidants. Kay unang-una ang antioxidants makatabang sa pagkontrol sa hypertension. Ha? Mag DTX 500 ta, mag MyTC, mag D3Bio. Sige ha mga panggana sa pinakaduol nga butika ha sa inyong mga lugar. Anyway, standby sa mga higala. Kaya doon sa ning paminaw ning atong mga pipila ka mga consumers na natabangan na sa pag-inom sa itong mga produkto na naagkaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
8: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
9: Ako si Lorna Corrales.
8: Unsa nga produkto ay mong gigamit din, ma'am?
9: Ay, ako nagagamit ko sa una pa kaning DTX Coffee o kining MyTC o DTX 500. Nangawin akong ginagamit yun, isang sa una pa, karong, higanaan man ko kay, mugaan man ang akong hubag sa tiyelog, may akong inumon. Kanaamang ko'y kanang liuma, lawot na ko akong kuhod. Pagamit na ko, ani, marag-arang mo ng pamino, kay mugaan man ang akong paglakaw.
4: TTX 500! Papalit sa mga butika.
10: D3 Bio. Ako si Milita Gandalaw na ay Ernesto. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Uman sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
12: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, huwag ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
13: Gina Sir Smolo, 57. Punta Cross, Toboso.
14: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
13: Kuan, sir, ka nang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayang malipong, ya, dali ko ka, kuan ka nang daghan kayang mga lipliyo ko anaw, ya, sa nakainom na ko sa kape, DTX Coffee Mix, lami na kong paminaw, parita na kong D3 Bio.
14: Yung saan mo pag-inom ang kuan, D3 Bio?
13: Kausar ako, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
14: Kadadlaw, Diyo ka
13: ganyan? Oo.
14: Pila nakakabulan nga gaino?
13: Okay na oin. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
14: 3 years.
13: Ang D3 Bio, mga duha na katuig, magduha na.
14: So sa'yo mong na-obserbaran, katong wala ka gaino, magkaroon na gaino ka?
13: Kaya nami, sir. Kaya sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala po kaino, maana ang D3 Bio. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, ana, bangon ko, buntag sa'yo, simurok mong kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko ang D3 Bio, maghapon-hapon, tuglaba, mura na kong wala ng laba. Lamig kayo paminaw.
14: So, wala mong ginatumaron?
13: Oo, oh, D3 Bio, kapi sa buntag. DTS, Coffee Mix.
14: Coffee Mix, sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
13: Oo. Gamit sila ng DTX o D3 Bio, kay lamig kayo na sa lawas.
4: Extend Food Superman for Man.
15: Ako sa Renato, nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
4: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sa mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
4: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, kagabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itaw kay akong pamina. Wanagalapad ang akong ulo. Salamat.
4: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapanin sa mga buti. Mighty C.
18: Pag Mighty C para aron mo.
7: Mag Mighty C kada adlaw. Ang alkaline base nga vitamin C. Ha. By the way, sa man lang ita, sir, asa taka avail? Asa man yun takapalitan ng Mighty C, oy? GTX 500 D3 Bio. Kanan DTX Coffee Mix na interest ko, di ba? Ganahan ta magkape mga higala. Of course, tungod kay healthy ang atong coffee nga ginainom kadaan daw. So, sa kape pa lang daan, maka-insure ta mga higala nga ang atong lawas. Ampingan. Maampingan. Okay, kape na to is very healthy, di ba? So, try it mga higala. Sa may mga high blood, may mga diabetes, mga nagkaedad na. You try it mga higala. Dili mo magmahay, promise. No? Dili siya, tamis ka ayo. No? May pagkapait-pait siya, may pagka lami siya. Humot siya yun mga higala. Dili siya lang to. No? Muli kape nga hanap-hanapin mo talaga. Oo. Oh. Ang uban gani mo reklamo nga kung dili ko makainom og DTX coffee mo ra magluya ko. Lahi mang good kung ang lawas na ay antioxidants, na ay vitamins, na ay minerals. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. So, try it. Manangingan habuan na itaskaraan nga mga hugaw. Maningala mo mga higala ka ng inyong bitong pasintabis kumakain na. Kanang inyong mga ang bowel movement ninyo. Ang pagbawas, habwa gina. No, kadto mga di ni mo masabtan nga hugaw bitaw. O, labi na gainom kag DTX Coffee, DTX 500. Kana mga hugaw ni mo bitaw nga pasintabis kumakain ha. Kadi ni mo masabtan na asa manigikan, no? Ipagawas yun na mga higala. Once nga mo pagawas na ang tiyan, hawang, gaan, mawala ang pagkahugot sa hawak, mugaan ang imong lawas, mawala imong lipong-lipong. Labi na yun itong may mga high blood, may diabetes, mas labing maay. Mag-maintain sa DTX 500. O mag-maintain sa DTX Coffee kada adlaw, DTX Premium Coffee. Or either mag-maintain sa D3 Bio. By the way, D.I. Speaking of D3 Bio, kinsa may mga inahandira nga kuan, usahay ga problema sa ilaha mga bata. Number one, growth development sa bata, no? Development sa brain sa bata, the same sa mga may edad. O kung naamoy mga lolog-lola dira, may edad na yun. Kasi ga problema mo kay si lolo ga gawas nga high blood, bungaw-bungaw na, limtano na si lola, si mama. Medyo makalimot na yun, no? Di nakaila usahay. Basin ka problema mo, ana. No. Kung naamoy membros pamilya nga naay ingana nga mga cases, ipatry ninyo o gamit sa D3 Bio. D3 Bio? No. Kana, muna yung pangalan yun ha, ayaw kalimot. D3 Bio, ana lang. No. Mura yun na yung pangalan sa tuang pinaka the best nga supplements nga nay BCO D3 Bio. No. Atlas Butika. Sa growth sa mga bata, nakuning tabang sa proseso sa growth sa mga bata. Positively na ni say good effect sa growth. Tungod kay ang HDL. No, ang good fats known is siya nga gapa-increase sa production sa growth hormones sa atong lawas. So, kanang atong D3 Bio na yung good fats. Kigika na siya sa extract, virgin coconut oil. So, gapa-increase siya sa growth hormone production sa atong lawas, which is turned to triggers the more amino acids. So, daghan mga kuan, mga building blocks, mga higala, mga amino acids, proteins. No? Nga mag-build mga higala, o mag-block sa protein for essential building sa mga muscles tissues. So, nakuntabang sa growth mga higala, kining aton D3 Bio. Munang sa mga bata, the best. Oh, na D3 Bio ang mga bata. Sa mga buntis, the best po gaayo. Sa mga nagkaedad na, senior-senior na, dual citizen na, di ba? Sa senior citizen na, dual citizen na. The best mga higala, ang D3 Bio. Ang growth hormone, it acts mga higala in many parts atong lawas. It promotes the growth sa atong mga bata. Oh, daling mo taas. Oh, daling mo dako ang bata. Once the growth hormone, plates mga higala sa atong bukog. Naani siya yung maayong nga effect sa height. Kung tabang ni ha, sa height, sa tubo, sa bata, o mag-maintain mga higala sa normal body structure o metabolism, including mga higala, ang pag-keep sa blood glucose level within normal levels at tuang lawas. Mag-D3 ba yun? Pang-masa o pang-pamilya. Muni, kung naamoy mga bata ng gaskwela, naamoy mga gaskwela sa colleges, himo ang vitamina nila ang D3 Bio kadaan lang. Pampamilya ni siya, pwede tanan nga membro sa pamilya makainom o D3 Bio. Inga ni kanindot ang D3 Bio. Pwede ganis buntis. Ito, may mga high blood na paralyzed. May edad na, gulang na gyud kay ipaditri bayo kada adlaw. No. Kaduha buntag og hapon. Sa mga bata pwede once a day. Sa atong mga kabataan, pwede once a day. Available ang D3 Bio naa sa mga butika sa inyong mga lugar. Oh, dili ka maglisod anig painom sa bata. Kay liquid soft gel man siya. Pwedeng ipausap, pwedeng ipuga sa ilang baba. Ang mga parasite usab nga naa sa lawas, mga bakterya nga naa sa lawas, i-eliminate na. Oh, iyahan ng tanggalon sa D3 Bio. Tugod kay ang D3 Bio na ay monolaurin. Ilisa natural antimicrobial and antiparasite. No? Talagsaon kayo na. Unique. Daghan kag benefits nga makuha sa pag-inom sa D3 Bio. Taas butik. Madami ka doon nangita na itong sabon. Eh. May mga butoy-butoy, spanit, skin rashes, skin diseases. Mag DTX Beauty Soap. Ha? Naas butika. Then si Manoy nga galuya. O galuya ang performance ni tatay mag-extend herbal capsule. Yan. Sa mga nangutan na kung naamos dipolog, naamos sa adapitan, pangutan anin nyo ng mga butika ninyo. Sa dipolog, atuan ninyo ng Saber Smart, Lourdes, you try to is try to ask mga higala kung naapa ba sila extend or either DTX Beauty Soap na. Oo, sa kuan sa napitan na asa pulo may parmasya di San Antonio. And anyway, mo sa ibabay ko higala kay dong oras limited gayo. Mapon maguban-uban nagyapon ta isim nga oras, isim nga sibian. Kung lamang ka sa Urans may panglawas ang ato mga klinika products available sa pinakadol nga butika sa inyong mga lugar. Sa mga mahiligon og kape o gadong wala pa ka pangape. Ano? Pangape na ta? Maganda ang buhay pag naka-DTX Coffee Mix kada adlaw. Tara, magkape na ta!
19: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:05.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas.
8: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uka Dragon Mel Galios.
9: Mga ka Dragon Fruit, kumusta? Uga welcome na po sa 5 ka minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit kanato sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imong hadok Alan ang higayon, Doc.
10: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. And of course, ano yan sa inyo hang o higala o igsoon sa kanginan. Ikan usap kini sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ado na yung mga produkto, mga soaking tipo yun, nga nasaksihan sa nakagamit o nakainom na sa ato sa mga kapsula. Huwag sila miingon, mga soaking tipo yun, napaka-epektibo. Sama nining Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Na gumikan higala man usap kini ang mga natural nga mga sangka, mga naaniining klase sa mga kapsula. Dasok na kini sa nutrients o ingredients, dasok na po sa nagkadayang klases vitamin C nga nagkalinlain, nga naanini o ganiaw sa mga ato sa mga Dragon Herbal Coffee Mix. Ay makalimot mga sokin tigpaminaw, Dragon Herbal Coffee Mix, kaabag usab ang Hard Max Stream Coffee for Men. Mga sokin tigpaminaw, kini siyang klases mga kape, walang palpitation, nindot kayang resulta pag ikaw nakainom sa Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Mga ikso na to, nga ibawalan na sila mga soaking doctors pag inom sa publikong kape. Kanang yun ang kape para kaninyo, para kanatong tanan. Dili yun maghapdos niyong kuto-kuto, walang palpitation. Habang usap mga soaking tikwain ang ato sa mga Herd Max Stream Coffee for Men. Ang atong kape nga may mahatag lugang kusog, kabas ko kaligo, performance, palimulabing ni Mr. Ato usap sa iyahang misis. Mga Paris na to, mga soaking tikwain, paghinay na ang performance, gamitin ninyo o Herd Max Stream Coffee for Men. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka-hard max with all kinds of ginseng. Ang ato sa Dragon Oil.

0: kentik po ang naan ini aron nga kitang tanan makabaton sa insakto nga pamanit. Ha, basta produkto tatak sent po sa GSK Healthcare Food Supplement Trading, mapalit ninyo na higala sa nagandang butika o pharmacy Bisaya sa Gamin Danao. Pwede ka mong mutik sa dugang kasayuran sa 0950-44-19006. Balikon ko 0950-44-19006. No? Mga higala, basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supply Trading ato ni nga mga produkto ba? Ha? Ano kalimot sa dugang kasayuran? Dugang impormasyon? Alang usab sa maayong pangluwas o ang butang kinini ang kaayo na to sa insakto nga pamagis pag-atiman sa pangluwas mga pagkaon. Ha? Mga pagkaon nga may makaingon mga sokin tigpaminaw sa ato sa mga pangluwas. Labing ngayon kung mahiligon ka sa nagadaiya mga pagkaon, pahinom duman lang mga sokin tigpaminaw. Ato na siya nga ampingan na itong lawas kaya nga itong lawas sigala. Maugini siya kapital unya mapildi lamang sa mga pagkaon, sa mga pagtulunan, mga sokin tigpaminaw. Sa ato usab sa mahinungdanon nga uyamot alang sa tanan nga pagsabot sa kinaiya sa ilahang lawas mga sokin tigpaminaw. Wala mahatagi o pagtagad. Ha? Mana importante na mahatagan na itong pagtagad ang maing panglawas. Muna siya pinakanindot kayo nga kapital alang usab sa atong panginhanglan sa inlaw-adlaw. Basta dragon, imong tumaron matag-adlaw, dili supplementation sigurado, imong lawas baguhon.
1: Yes mga ka-dragon fruit, para sa natural nga protection ug kusog sa lawas, salig sa dragon fruit herbal capsule ug dragon fruit gold. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta nakastar, sikat!
4: Okay, si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginambatiyag ko ang atong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dugan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtugo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mong kung po DTX 500? Para sa among mga pigado, mga makabulig, kag makapapag sa lawas ng tao.
5: DTX 500, mapalis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi, bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mapasaga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
7: Pugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, huti, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kayo sa dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tisted na namin nga pamilya. Kamu, Gidria, ang ginainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
5: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. Dragon Fruit Plus 650 mg.
8: Estrella, Tamparong, Niaw, Limanget, 76. Kada adlaw ko na ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
9: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Nabila ko na ang Dragon Massage Oil.
8: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
9: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawahan sa mga kaiksunan na

0: ato nga naminaw na to karunay.
1: Kanunay gumumuinom og Dragon Capsule, Alkasi og Dragon Coffee.
2: Kapulso, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika og farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ako si Emilda Tulba, nagpuyo sa Porcinto Sumira, Pangod City, Nisanis Occidental. Ako nagamit sa NANS product, sama sa NANS Herbal Capsule, UAID, NANS Coffee. Kaya nasa uyon kay ko sa product, nasa gibati UTI, dayon sakit kay kong batang, ang hulmol yung mga batiis, dayon panahon sa kagabi yun sa pangkatulugon. Masurbo kay sa kong pagkatulog kay, sige ko bangon-bangon kay mangihi. Dayon sakal sa kong paggamit ano yung NANS product, magpasalamat sa pagdako sa Ginoo kay kalidihan dito sa kong gibati. Magpasalamat sa NANS product na nakapaminaw ko sa radyo nga magigiya. Nakatabang niya sa akong balasian. Salamat, Ma'am Arlene.
4: Atong paminaon ang testimonya sa Wonder Herbal Coffee.
5: Prudencio Gumati, Salvador Gutalac.
6: Unsa na igyod ang imong gibati nga nigamit ka man sa atong produktong Wonder Herbal Coffee?
5: Juan, kanang ulat ko'y kusog, gaya hindi po ko katulog.
6: Unsa na hinungdan nga nung nawala man to imong kusog na kay gibati kanhi?
5: Oh, na-stroke ko. Pito na katuwi lang mo stroke.
6: Okay, sir, humani mo ginom sa atong Wonder Herbal Coffee. Naan nag-i-alibyo imong nabantayan sa imong lawas?
5: Oh, maka na nagkukusog, gaya ganaan akong tulog, ganaan po kong kaon.
4: Wonder Herbal Coffee, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Ayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo dire sa CityU Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety, nahapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mama ug papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doctor ko, girisitahan ko sa doctor og sleeping pills and also relaxed pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatulog sa kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom taog Amigos Coffee. Kay gawas nga lamian kay siya nga kapi, makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayon nako ug sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
2: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayo sa lawas.
8: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit og kape o kaning capsule.
9: Mm-hmm.
8: Ang ako jung namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
9: Yes.
8: Dayong dragon fruit ako ang ginainom niya. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
9: Yes.
8: Maayo gudi ay ni siya. Kaya paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
9: Salamat kayo.
8: Tinood yun na.
2: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
11: White Knights Dumaguete Pension House
10: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
11: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
10: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Taangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Tinago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y gipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o sumpre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayo akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo og tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo o ginomog Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampo Kundos, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. Your all-in-one store.
3: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
6: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
8: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Zero for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extra. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: Adong paminawon ang testimonya sa kaibigtibo sa Vitron tablet.
10: Ako si Kung King Overes sa Kawas Alabel, Tarangani Province. Kaya gamit jud ko, suki jud na ko ang Vitron tablet. Nakauyon jud ko kaayo. Abi ninyo mga igsuon ko, inom jud mo sa Vitron kay ako. Nung una nga, wala pa ko nagainom o Vitron tablet. Lintanon kaayo ko, lintanon. Tapos dili ko ganahan mukaon. Usahay magsakit akong ulo. Sukad nga nakainom ko sa Vitron tablet, promise na ako sa inyo ha. Wala ko kahurot sa isa kastab. Gana na ako ang tulog. Gana na akong kaon. Dili na ako malintanon.
9: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Ako si Elizar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko ng Sprada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Doc Jan niya. Suway ko palit o Nance liniment para sa akong mga panuhot na kitang kalawasan. Dayon, nagpalit ko Nance Coffee. Nakangay po ko sa Nance Coffee. Kadaadlaw, magbawas yun siya sa pirmi kadaadlaw niya. Ang ako sa papa ng gamit ko ng Nance Coffee. Niya, ang Nance Capsule o COAID nakasuway po ko inom. Usahay ko mag-sulsul niya kung high blood pressure niya o mo makapil po ko nga na ipamanhod mo na nga ininom ko Nance Capsule o COAID. Salamat, Yali. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
12: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
13: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
14: Oh la la.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 9:56.
4: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
5: 1 plus 1.
6: 2.
5: 2 plus 2.
6: 4.
5: 4 plus 4.
6: 8.
5: 8 plus 8.
6: 16.
5: 5 plus 4.
6: 9.
5: 5 plus 5.
6: 10.
7: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
8: I dream Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
4: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: mixed call. Then yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi eh. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak ma. Magtumar, good aning Mighty C ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C, si mana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C, epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buhi. Mighty C, DTX, coffee. Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akong tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason, dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio kay gaana ako pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa unang ginampatiyag ko.

0: ang akong gitsingar. Swerte, kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, mintilan ko sinasang GTX 500. Pag kaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo gilinom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makakanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawasan tao.
1: GTX 500 mapalis sa mga butika. Dragon Fruit Gold gipak husgan. Dragon Fruit Gold, ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold, makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold, dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure
2: energy. Ako si Elisa Bidoron, taga Work 17, Maika, Kapatungan, Trento, Agusan, Del 4. Nagpalit ko sa mga NAMS products, Cervicare, tapos ang coffee sa NAMS, ako ka nang gina-maintain o gamit. Tungod kay nakita na ako nga, pag muinom ko anak ng kape, mugaan akong lawas, ma-energize ko, karang kakapoy sa akong batiun, panahon sa akong pangatrabaho, mak-ansa, mabaskog ko ni Ana. Ganap mong Cervicare, para ko na sa akong matres, tungod kay ako matres, nag-hulungol, tungod kay ako mang kong anak yung 7 kabu, kaduha ko na takuhaan na yung mga gasgas sa akong matres. Pagka sa doktor, na yung gasgas tungod siguro sa akong nakuhaan ko 3 months. So, unay akong dilimintin para mawala itong gasgas sa ilalom. So, nagpa-papsmer ko balik. So, nag-normal na siya pag human ako papsmer. Dili sa Agusan del Sur, nag-aawag ko sa akong masilingan. Hana ako ginabati, mauna akong minatudlo sa ilaha. Labi na dito sa barangay office, akong mga kaubang ng barangay official. Labi na kay ang akong committee, vice committee sa health. Mauna, ayun akong ginakuan sa ilaha na palit mo aning mga produkto. Sana, tungod kay dako kayo nang ikatabang sa ato ang panglawas.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
4: Oh la la.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
4: Donnell Brand. Protektahi ang imong kasing-kasing sa natural nga paagi. Ang Huander Esqualin o saka natural gikan sa Deep Sea Shark Liver Oil nga makatabang sa pagpamino sa bad cholesterol, pagpalig-on sa ugat sa dugo ug paglikay sa sakit sa kasing-kasing. Sigurado, epektibo. Huander Esqualin, natural nga proteksyon para sa imong kasing-kasing. Huander Esqualin, mapalit sa mga butika ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
6: Mga pena ta!
7: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
8: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
6: Mga pena ta!
8: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Camviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
1: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo o inom o Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
3: Ay! Kagwapo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Bulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ako! Naun sa magalo? Jesus! Kaya nga akong tuhod ay termente nila magsinakit.
10: Ah, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
9: Siya ma.
10: Kaniyo?
11: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
10: Kaayo kini sa daglang sakit. Sama sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawa, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din nga akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
9: Mauba, be, mainom ko gamay gusko, bebe.
10: Asa magalo?
9: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
12: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. BFAT approved.
13: Oh, si Elisa Masida, taga Purok 12, Sara, Iligan City. Ang ako napalit nga produkto ito ang Nance Coffee. Sa wala pa na muna inom sa Nance Coffee, dagsa na kayo may og mga gipang bati sa mo ang kalawasan. Taas kayo akong BP, ma'am. Dan taw-taw na po may nag-inom ni Ana o hangtod karon na reduce ang mo ang mga BP nga hingabot na lang og 120 kaysa una. So wala pa may nag-inom og Nance, 180 jud ako ang BP. Dayon daghan kay kog mga gipang bati. Karon nag-maintain ni og Nance hasta po rin akong bana. Nance na gud mi kada buntag og hapon. O karon saluin si Ginoo, nag-uan na gud siya, ma'am, nalagsik na. Nance Coffee gud amo ang ginainom. Salamat gud sa Lord nga gigiyahan. O salamat sa Nance Coffee.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
15: Paminanda ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
16: Ako na si Junior Atlag, din sa Tumpagon.
15: Kumusta ang paggamit niyo sa Vitron Syrup?
16: Ay, kaloy, git sa Ginoo, maigit ang among pagkatulog kung apong pagkaon. Kaya akong bata gani nga niwang, karon tampok na.
15: Mm-hmm.
16: Ako nga nakaroon, paskog na magdula. Ay, titing niwang atong wala magagamit sa Vitron.
15: Pilayda sa imong bata.
16: 4 anos.
15: Kumusta naman ang imong bata karon? Okay na kayo?
16: Okay na kayo, paskog na. Sige, nagpangayong kaon gani. Pagkupay naman ang kaon, kanuhan ang kaon. Hindi ka sa panikto, ngayon sa kaon. Busa, nagpasalamat ko sa inyo nga adunay imugna sa Ginoo din sa Mindanao nga makatabang sa mga bata nga maluyahon.
17: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 10:56.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa paayong paglawas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga, welcome na po sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imo hadok Alan ang higayon, Doc.
6: Yes, welcome. Welcome sa kamong mga suking tigpaminaw. And of course, ano yan sa inyo hang o higala o igsoon sa kanginan. Kikano sa kini sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ado na yung mga produkto mga suking tigpaminaw nga nasaksihan sa nakagamit o nakainom na sa ato sa mga kapsula. Huwag sila miingon, mga sokin tipoy napaka-epektibo. Sama nining Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Huwag na gumikan higala mga manusap kini ang mga natural nga mga sangka, mga naanining klase sa mga kapsula. Dasok na kini sa nutrients o ingredients, dasok na po sa nagkadayang klase sa vitamin C nga nagkalinlain. Nga naanini o ganiausap ang ato sa mga Dragon Herbal Coffee Mix. Ay makalimot mga sokin tigpaminaw. Dragon Herbal Coffee Mix, kaabag usab ang Hard Max Stream Coffee for Men. Mga sokin tikpam na kinis ang klasis mga kape. Walang palpitation, nindot kayang resulta pag ikaw nakainom sa Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mga iksoon na to, nga ibawalan na sila mga sokin doctors pag inom sa publikong kape. Kanigyan ang kape para kaninyo, para kanatong tanan. Diligyan maghapdos niyong kuto-kuto, walang palpitation. Habag usab mga sokin tikpam na ang ato sa mga Hard Max Stream Coffee for Men. Ang atong kaping abay mahatag lugang kusog kabas ko kaligoy performance palimulabing ni Mr. Nga Tosab sa iyahang misis mga paris na ito mga sokin tigpay paghinay na ang performance gamitin ninyo og Hard Max Slim Coffee for Men. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka Hard Max with all kinds of ginseng. Ang ato usab nga Dragon Oil, ay mo kalimot usab Dragon Oil mga sokin tigpaminaw. Dragon Massage Oil, disenyo ni si pang-massage nga klase sa plus. Nindot kayo, ang kainit o ang kahalang unhutsot sa imong panit, lahos sa imong kanuran nga ito susab sa imong kaugatan. Ano siya ang nindot kayo? Mapagpilihan ninyo mga sokin tigpaminaw ang kahumot sama sa sampagitan, labinder ilang-ilang. Nga naan niini mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot yan na, porvaricose veins, rheumatism and arthritis. Dako kay tabang mga higala. Dako pong ikatabang mga higala mga sokin tigpaminaw sa atong pamanit, ang Dr. Fonzie Soap. Ano naman mo yung mga bunye, ringworm, up-up mga sokin tigpaminaw. Baho mong ilok nga tugtiil. Dako ikatabang mga sokin tigpaminaw, ang Dr. Fonzie Soap. Kabag usab na to mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga Keskin Glow Power Whitening Soap. Ang ato usab nga Keskin Glow, mas dindot kayo mga sokin tigpaminaw. Kung hamis imuhang panit, musamot o kahamis. Imuhang usab nga entero kalawasan mga sokin tigpaminaw. Gamitin ninyo na o Keskin Glow Power Whitening Soap. Keskin Glow Soap, celebrity ka na mga sokin tigpaminaw ang naanini. Aron nga kitang tanong makabaton sa insakto nga pamanit. Basta produkto, tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mapalit ninyo na higala sa nagandang butika o pharmacy Bisaya sa Gaminanao. Pwede ka mong mutik sa dugang kasayuran sa 0950-44-19006. Balikon ko 0950-44-19006. No? Mga na higala, basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato ni nga mga produkto ba? Ano kalimot sa dugang kasayuran, dugang impormasyon, alang usab sa maayong pangluwas o ang butang kinini ang kaayo na to sa insakto nga pamagis pag-atiman sa panglawas mga pagkaon nga may makaingon mga sokin tigpaminaw sa ato sa mga panglawas. Labi ninyo kung mahiligon ka sa nagadaiya mga pagkaon pahinomduman lang mga sokin tigpaminaw ato na siyang ampingan at tunglawas kaya nga tunglawas si gala mao gini siya kapital unya mapildi lamang sa mga pagkaon sa mga pagtulunan mga sokin ti paminaw sa ato sab sa mahinungdanon nga uyamot alang sa tanan nga pagsabot sa kinaiya sa ilahang lawas mga sokin ti paminaw nga wala mahatagi og pagtagad ha mana importante na mahatagi na tog pagtagad ang maayong panglawas. Mao na siya pinakanindot kayo nga kapital alang usab sa atong panginahanglan sa inlaw adlaw. Basta dragon imong tumaron matag adlaw dili supplementation sigurado imong lawas baguhon.
5: Yes mga ka dragon fruit para sa natural nga protection ug kusog sa lawas. Salig sa dragon fruit herbal capsule ug dragon fruit gold, available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta naka-star, sikat!
9: Star Radio 98.3. Soft hits, less talk.

0: Zaragoza.
1: O sa may ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
0: Kanang kuan ay itribayo o kanang unsa na isa, o itx, 500.
1: So, unsa may utilde sa imong bana, day, ma'am? Sa
0: kuan, iyang sakit. Iyang murag ni Muminor, bawag makatumar. Bitang si Estate Ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta maka-estate ang tumar, Ani.
1: So, wala pa na siya nainom, ano? Unsa diyang gibati, ma'am?
0: Nang luyahon siya.
1: Luyahon?
0: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahoan, Ani.
1: So, unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit, Ani?
0: Natong wala nakagamit, Ani. Magamit na mo kay detektibo yun para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuan, may kising. Itribayo o kanang TX 500.
2: TX 500.
3: Mabali sa mga butika.
2: Itribayo.
3: Mabibili sa mga butika.
2: TX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabibili sa mga butika. Ako si Lionel Lagordo, ang akong edad 65 anyos. Dun ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamun yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Detribayo o DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
2: Detribayo.
3: Mabibili sa mga butika.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
7: White Nights Dumaguete Pension House
6: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
7: White Nights Dumaguete Pension House.
8: Amin na undang testimonya kung sa ka-epektibo ang Vitron Drops.
9: Regina Kagaanan, North Mapaang, Kurokotro.
10: Ma'am, unsa man dayong experience ani atong Vitron Drops na kay gamay bata nga haom ani?
9: Oh, naa ma'am. 4 months.
10: 4

0: 4 months. Unsa man po'y nahimong epekto sa Vitron drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
1: Mahal ka siya, ma'am. Na-admit niya siya at po nga mapas sa 1 month. Kailang ako po siyang nakuanan sa iyang sakit niya. Tatulit ang kalibanga.
0: Then Vitron drops, imuhang gipainom sa iya, ha?
1: Oo, ma'am. Pamilo ka lang ng inong mami naman di ang katulog ngayon sa iyang saltutoy. No, hantot siya rin, ma'am. Maawa din ako ng gimintin.
2: Vitron drops. Mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
4: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
3: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
4: Tapad lang sa pansuan.
3: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
4: Emps Flower Shop.

0: kaayong hapon. Ani nga kita karon sa Barangay Kawit, kaya to ang kuanong statement ang usa nato ka certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon, Ma'am Shane.
1: Mayong hapon. Ako si Shane taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katung wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP. Mabot siya og 200 karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako as stock sa Amigos Coffee. Murong daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
0: Oh, daghan kayong salamat ma'am no sa imong statement. Dragon Fruit
2: Plus. Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras. Mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usay kagabi. Halos o anak ko itinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcace. Sulod sa tulog ka buwan, kaduhan lang, antong karon re. Iyon na kay epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng Tonaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
3: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga Purok Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong non-s product ay non-s coffee, non-s liniment oil, Cervicare, Remind, and eye drop. Ang non-s coffee, maintain na good na mo ni kayo. Kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag mainom ka, maayo na imang katulogon. Ang Cervicare naman, nagagamit na gugwaan niya, bisan pag wala ko makuan pa itong mayuman ako. Gagamit na ko ano niya kay nagpost naman ko panglimpyo man na siya. Ang remind naman hinay-hinay pong na makaremind kay limtano nung food ko kaayo. Tapos ang eye drops kay pareho man minimama na magluha-luha ang mata. Okay po magbutangan na mo sa gabi eh mara gilimpyuhan po siya. Salamat Diyos Ginoo bisan udili dyan yung grabe dyan kaayo ang kuan. Maintain kagod gihapon na mo ang mga product ninyo kay maayo man siya.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadpon. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo og tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
8: May adlaw sa tanan ako si Tibor siya. Doon na ako yung sakit sa tawag ang kanding magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang dahil ako ng Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O gamimintin na gayon may balik na sasakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kada adlaw. Manang ganahan kay kuning Amigos. Nung kay makapabas kung yun, sigurado yun. Then naman paggabi eh, murag, manginit ko permo sa kong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes umagpanahapon. Puyo, dyan yung Amigos. Amo nang palit na mo mga kaisuunan og Amigos. Kani si Lolo Tibor siya. Dagang salamat.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Antun. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw ng kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Ako daw si Ignalin Balansagong ko, taga Procotto, Kabanglasan, Bukidnon. Gigamit na kong product mong is ko ang Cervicare kay kung magigawin ko ng dysmenorrhea ho. Tapos, kanang every time na magdalaw ko ng station, isip ko sa kay estudyante, paka-absence gid ko tungod sa kasakit. Masalamat gid ko sa Cervicare kay tugod na nagtumay ko naman kay okay na karon ma'am, okay na ko ng station. Salamat kayo.
11: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
12: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
13: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
3: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
5: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
6: Many more.
5: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
7: Who Wonder Cardio Care. Ang high blood, usa ka hilom pero delikado nga kontra. Kasagara hinungdan sa stroke o pagbuto sa ugat sa ulo, gamay hinungdan sa kamatayon.
8: Apan ayaw kabalaka kay ani ana ang Ho Wonder Cardio Care. Usa ka natural nga suplemento nga magkatabang sa pagpaubo sa high blood pressure o magkapaayo sa sirkulasyon sa dugo. Ho Wonder Cardio Care. Natural, luwas o napamatud-an nga epektibo. Ho Wonder Cardio Care.
9: Sa panahon karon
10: naandan na
9: pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw?
10: Sulay ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: Dragon Fruit
12: Gold!
11: Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic lasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold!
12: Dragon Fruit Gold!

0: the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 11:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
6: yes.
5: Karong adlaw, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
6: Wow.
5: Atong hisgutan, Doc, no? Ang ingredients gapon, okay, sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, nga,
6: yes,
5: produkto, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
6: yes,
5: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally,
6: okay,
5: Visayas uga Mindanao, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
6: okay,
5: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa, ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
6: Okay, so may adlaw diha ka Dragon Meal, no?
5: Yes,
6: may adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
5: Yes.
6: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men, mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement, mga higala, nga usang ingredients higala iniinit sa ato ang kape, no? Ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level, mga sokin tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang, ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance, mga sokin tikpaminaw, usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag-improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical, mga sokin tikpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala. Mao, oh, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala, mga sokin tikoin, and other potential and benefits good for fever, no? Higala krisa usan ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usa matabangan ini. May mo tabang usab sa ato ang gibug aton, no, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mao na higala, mga sokin tikpoy, ang naa sa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
5: Yes, Doc.
6: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, kat-kat, sana ay ali.
5: Ah, kaya wala
6: din. Okay na, mga sokin tikpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Healthco, mga sokin tikpaminaw. Tungkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mga nahigala, mga pinalangga kong tikpaminaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha, mga kalipayon. Matag-takna kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
5: Kinisya,
6: yes. Kininag yun para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
5: Yes, mga ka Dragon Fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no, kun yuri coma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
6: Yes.
5: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian, Daidok, Indonesian, uga Vietnamese. So kaning tongkat ali, mga ka-dragon, nagadugang ni siya sa testosterone. Mauning dimension ni Doc Alan. O nagapa-improve ni sa male fertility. Dagang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function. Ug gabi sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone. Ug kapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
6: Yes.
5: No? Especially katong mga idaran na Doc o no Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc.
6: Yes.
5: Naaray edad gamay.
6: Okay.
5: So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
6: Yes.
5: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas uga Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
2: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 12, 5. Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Tulumanon nga magpunting sa mga sumbanang pisikal ug espiritual sa atong pagpakabuhi ibabaw ning kalibutan. Muhatag usabog giya sa atong mga kaigsuunan nga adunay gihambing suliran nga nangitag kahupayan. Kini maong tulumanon alang sa tanan natong mga kaigsuunang kabataan ngadto na sa katigulangan nga gustong masayod sa natad sa edukasyon, panglawas, espiritual ug uban pa. Busa kuyugi kami sa atong tulumanon nga pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Karon, ani ang inyong alagad, Reverend Father Archie Turoy. Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi.

Mayong mundo na itong tanan, mga Ikson. Maghiusan na sab kita nining adlaw nga Sabado, adlaw sa ato ang pagpamalandong aning ato ang panahon karon og sa pagkulokabildo sa pananaw sa Kristohanon nga katilingban. Sabi di patamo padayagdog sa unahan, mga Ikson, kundi ni Kristo ato ang pagtibaya sa ato ang mga angayang itimbaya. Mesa to Mayor Bimbo Roberto sa ito Vice Mayor Nonong Roberto, sa mga konsihalis ato ang lungsod, SB members, mayong unto na tuntanan.

0: Kadua na to makatunan na sa ato ang kinabuhi sa pagpangalagad nato sa simbahan that the Lord has blessed us equally. So equally the Lord has been blessing us, has been providing us what we need as we engage and as we offer ourselves to God. Walay pinalabi ang Ginoo nga naghatag sa tanan, no? Sa tanan na iyahanggi ihatag ka na to sa mga trabahanti sa parasan. So mo na ang ikaduwa nga ito ang ma-learn sa ito ang sa ito ang kinabuhi sa pagservisyo sa simbahan na ang Ginoo kanuna ay good nga maghatag ka na to sa itong kikinahanglan na kita nag-alagad simbahan. So mo na ang mga igsoon ko din ni Kristo ang ato ang kanunay nga i-expect, no, sa ato ang pag-service sa Ginoo na nag-Ginoo nag-protect na ito equally pare, obispo o ordinaryong tao na nag-alagad sa simbahan. Sama na mga igsoon ko din ni Kristo, no, nga we learn that the Lord has loved us all. Munang sa iyang kamatayon sa cross, gadupagin siya, no? Gadupa siya para sa tanan. Para sa tanan. Para sa tanan nga nag-alagad niya. Para sa tanan nga binuhat sa amahan. So, muna ang ito ang learning, no? Nining gospel. Nga Ginoo kanunay gid na nagkuha na to, nag bless na to, nagpanalangin na to, no, sa tuang life, sa tuang service, sa tuang pagpanaw, no. Muna niyo na Ginoo nga sa inyohang pag alagad, pagserbisyo. Ayaw ka mo pagdalag puntil, ayaw ka mo pagdala og bisag unsa. Adto ka mo sa lugar kay Ginoo mag provide ra dito, no, sa tuang pag-abot niya, no. So ina na ang punto sa Ginoo, no, sa ikaduwa na to nga makatunan sa tuong ebanghelyo. So mani ang Ginoo sa tuang kinabuhi, no, sa tuang pag-serve niya, pag-servisyo niya, pag-alagad niya. So ang Ginoo kanunay gyud na kuyog nato, uban nato, nagtawag nato. There's no never late in serving the Lord. Ikaduwa na that the Lord has equipped us in our journey in the church. Okay. Sabana, no? Okay. Katulo na to makatunan mga igsoon ko din ni Kristo ani atong ebanghelyo karon nga gitawag kita sa pag pasalamat, no, dili sa pag pangutana, no? Sa ugun sa ato ang dadawat diya simbahan, no. So muna nga we thank the Lord as we serve the Lord. So we never question His wisdom. We never question His blessing to us and to other people. So we do not compare. Dilita mo kumparar sa uban. Nga ano maning uban dako, ako agamay, galagad ba ko simbahan? Ang importante mga igsoon, equally, the Lord has not only blessed us, protect us, but also promised us to bring to His home in heaven. Muman ay pinaka-importante sa tanan, no? Na ito ang ibutas sa ito ang pangisip. God's wisdom, God's mind, God's approach in His decision in all of us serving the Lord. So, na wisdom na sa Ginoo. Okay, kung ang tao magod mo ipabuton, so mama na no, ang hustisyas Ginoo, lahi man sa hustisyas tao. So man nga, nireklamo lagi ang ubang trabahante nga, ano man nga, ulahi man na siyang nag-servisyo niya, ano man na nga, equal me, dili pwede nga parihas me kay naunagog ko. So man na ang hustisya sa tao, na naay labaw, naay kuan, naay ubos. Pero ang hustisya sa Ginoo, ang equality sa Ginoo, is His generosity and in His opportunity. Because all of us received much, no? Much, dili kulang. Pero ganahan mo ng tao nga kapin, no? Ganahan ng tao nga kapin, no? So ato ang kuyog dire ro, no? Ato ang anchor. Eh, na? Hasta lagi konti ro kay. Tag-iya may kita gani microphone. Kada alas 4:30 hantod sa alas 6 buntag. Inyong madunggan gapa gakarat-karat no sa radyo sa radyo. Sulti pa diya para madunggan. Ah, sige. Pero may guna nga may dirita mga istorya. May istorya na ragot-agot. Sa may mga program sa radyo kada buntag, sa may gi-assign mo doon ayan. Okay, kada yung pamukaw, no? Be, mayo man po din nga pamukaw. Okay, pamukaw, kanang pamukaw, gawas nga pamukaw anang natulog. Pero para nako, pamukaw po dyan sa kada bang nakatulog nga kuan ba pag servisyo simbahan me?
1: Ha? Ah, lagi. Mukao na mga tulog para mangmata.
0: Mga nakatulog ba nga pasaylo, 'di ba? Natulog nga pagigugma.
1: Oo. Diba? Apoy natulog nga gidamgo.
0: Lisod kayo nang dat oh. Lisod kayo nang istoryahan, no? So anong pukawon ni, eh, no? Nga pukawon nato ni mga nakatulog nga mga igsuon nato, no? Nga nangatulog dias pagserbisyo, pagbisitas, mga angayang bisitahon. Nangatulog dias, no? Sa atuang tiunay o tinuod nga pagpanag-inigsuunay, no? So, mayayog ba kayo ng imong title ba?
1: Pakurat si kamuntagod.
0: Pakurat mo na mag...
1: Ah, makurat na sa pader, marang makapatay gan sila sa...
0: Uy, bata na. Uy, bata na.
1: Bango na kay buntag na.
0: Oh, bango na to eh, kay buntag na. Sa may imong topic kini yung buntag ba?
1: Ah, wala akong ganyan buntag ba din. Wala akong kapamukaw.
0: So, wala sila kamata.
1: Wala sila kamata ganyan buntag. Natulog na ganyan ito.
0: So, Anita, ito ang igsoon. No, ito ang anchor man, no? Sa imong titulo dito sa radio, eh, na may screen name ni?
1: Ah, pakurat. Pakurat sa kapuntagon.
0: Pero ni anchored by?
1: By Ray Sorinio. Oh, by Ray.
0: By Ray. Igon sa mani mo si Kuan?
1: By Ray o Day Utang.
0: Okay, by Ray, no? Day Utang?
1: Oh, by Ray po na upalit.
0: By Ray. Kuan ba si? Sorinio ba? Sorinio. Ito bang police ba? Police. Si Chief Murag na deputy.
1: Ah, Berwin.
0: Ah, Berwin, no? Sorinio. Mga kusgan ni mga Sorinio din sa Tayasan. Mga kusgan ni mga usas mga karaang apelido, no? Ato ang kwan, Bayre. Bayring utang. Bayre ninyong utang. Kay karon pa mo nakamatas pag-servisyos, Ginoo. Bayre natay, kwan, di riba? Kaya sa among programa, gada. Salamat kaya nga. Pila dagay akong balayra ni Moani Ron kay...
1: Alibre.
0: Alibre na niya. Alibre ra kay... Matay, naro ba na ibayad na kayo mga tingog ni Rizkoan? Pero, naatay ko anang... Ato ang saluhan ng kuan ba? Kining mga... Namagay mo padalag sulat na mo, good ba? sa kada Sabado, no?
1: Mga kaagi sa kinabuhi.
0: Mga kinanglan po sila mga tambag-tambag ba? So, naitay sulatan po di rin, no? Nga. Magpatambag po siya ba? Basig ikaw, Bayri.
1: Hindi naman ako expert pa nila rin mga tambag-tambag.
0: Kana rago, inato rago ba? Kana rago nga, inigsoon naman tambag ba, no? Hmm. Ah, sige, ito na yung basahan eh. May yung adlaw, Padre, o sa Tamakanamina o sa imong programa karon sa Pananaos Kristohan ng Kuding ba, Katiling Ban, Kinabuhi. Ako si Andoy, 65 years old. Tigulang na ako karon o dagana kayo kung nagian sa ako kinabuhi. Kung ako ang balikan ng ako ang nangagi, dili malikayan nga mangutan ako sa ako ang kagalingon kung asa na kaha ang panahon nga puno pa sa katawa o tingog ang among balay. Niadto nga dili ingon ani kahilo ang among balay. Kauban ako ang akong asawa nga si Bising og among tulo ka anak si GR kamagulangan akong anak si Bintong ikaduwa na akong anak og si Mara ang kinamanghura namo. Bisan na lisod ang kinabuhi, malipayon ko kay kumpleto me. Dili man may dato apan basta magkuyog me sa usa ka lamisa mukaon bisan unsa ang anaa malipay nako. Ang ako ang asawa maoy akong kauban sa tanang kalisdanan. Siya ang ako ang kasaligan, akong kapikas kinabuhi og inahan sa among mga anak. Nagsakripisyo mi alang sa amo ang pamilya, nagtrabaho ko kutob sa akong mahimo aron na matubag ang ilang panginahanglan. Ang akong asawa usab na ningkamot sa pag-atiman sa among panimalay o sa among mga anak. Usahay bisan gamay ra ang amuang pagkaon basta magkuyog mi dili ko mabati ang nga kabos ko. Para nako dato nako kay naa nako ang akong pamilya. Apan miabot ang panahon nga mitubo ng among mga anak. Ang matag-usa kanila nangita og kaugaliong direksyos kinabuhi. Nasabda na ako sila. Ingon man, giyod siguro. Ingon anin man giyod siguro ang kinabuhi. Mabot ang panahon nga ang mga anak mubiya sa ilang mga ginikanan aron na magsugod sa ilahang kaugaliong kinabuhi. Sa sinugdan, sige pa sila og bisita og tawag. Apan sa paglabas panahon, nihit na ang ilang pagpakita. Nagkalayo sila tungod sa trabaho, pamilya, o uban pang mga responsibilidad. Si GR tuanas si Bo, si Bintong tuanas Malaysia, o Malaysia, o si Mara na anas Manila. Wala ko masuko, isip amahan akong gisabtan. Ang akong gihandom lang unta, kaya bisan layo sila, dili ko nila kalimtan. Apan ang pinakabugat nga pagsulay sa akong kinabuhi, miabot sa diyang namatay ang akong asawa. Hantod karon lisod gihapon para nako ang paghiskot bahin kaniya. Pulo na katuig ang milabay. Sa edad nga 54 namatay siya tungod sa sakit sa kasing-kasing. Siya ang ako ang kauban sa daghang tuig. Siya ang ako ang pirming makita pagkabuntag og ako ang kaistorya sa dili pa matulog. Sa dihang nawala siya, mura usab og nawala ang usa kadakong bahin sa akong kinabuhi. Sa paghuman sa iyahang kamatayon, mibati ko nga kalit nga nahimong dako kayo ang among balay. Ang kwarto nga kaniadto puno sa among panagisturahan ay nahimong hilom. Ang kusina nga kaniadto madungog nako ang iyang tingog na himong walay tingog. Bisan ang lingkuranan diin siya kanunay mulingkod dili na nako gustong tanahon kay mahinumduman ko nga wala na siya. Ako na lang usa. Matagbuntag ako ra ang mubangon. Ako ra ang mag-andam sa akong pamahaw. Ako ra ang manglimpyo sa balay. Ako rang mukaon, O sa gabi rausab ang musira. Kurapod musira o muhigda sa usa ka balay nga kaniadto puno sa kinabuhi. Usahay makigistorya ko sa litrato sa akong asawa. Ma, kung naapa ka, dili unta ko inani kamingaw, ako isulti. Kabalo ko nga dili siya makatubag pero bisan pa ni ana mura ko ga nakapangita og paagi aron dili kayo ko mubati nga naginosara. Apan dili lang ako ang asawa, ako ang gikamingawan, gimingaw usab ko sa akong tulo ka anak. Buog labaw sa tanan gimingaw ko sa ako ang mga apo. Wala ko mahibalo kung unsa na sila kadako. Wala ko mahibalo kung unsa ang ilang mga paboritong pagkaon, unsa ang ilang mga damgo, unsa ang ilang mga kinabuhi. Usahay mangutan ako sa akong kaugalingon kung magkita may pag-usab, may ilan pa ka ko nila. Kana nga pangutana mao ang usa sa pinaka masakit para nako kay ako ilang amahan o bisan tigulang nako amahan gihapon ko nila. Dili ko mangayo nga biya, dili ko mangayo nga biyaan nila ang ilang kinabuhi aron atimanon ko. Dili usab ko mangayo og kwarta o ginatagaan ko nila apan dili kini makapalipay nako og husto. Ang ako ang gusto lang kay makita sila, dili lang kutob sa cellphone. Gusto nako nga makalingkod mi usab sa lamisa o makisturahan sasama sa una. Yun ani nga na siguro basta tigulang na ta. Magpangita sa mga adlaw nga kompleto pa o malipayon ang mga balay. Unsa may angay na kong buhaton ani padre. Ganahan kayo nako sila makita pananasab sila yung mga trabaho o ako pod ang muadto sa ila mabiyaan ang ako mga buwinuhing hayupan. Gusto lang nako sila makita sa personal giyod. Kaya ang pinakaulahing panagkita namo sa panahon pa nga naghaya mi sa ilang inahan. Og dili ko ganahan nga magtapok og dili ko ganahan mga magtapok pag-usab sila kung wala nako. So mani no ang tampo istorya sa kinabuhi ni Andoy. Sige. Asa may ato ang ma tay bugat-bugat pa na iyahang ano? Istorya.
1: Bugat pa na rin. Bugat iyahang kage or problema.
0: Kaya rin siya.
1: Mo tayo kita ako.
0: Bayrik.
1: Lonely life.
0: Lonely. Lonely kami mga
1: nasa
0: pare
1: kay pamilya pero layo nasa pamilya pero layo yung mga anak
0: pero kami lonely life man po may mga pare. No lonely life sad no say so, dani no ang yang punto siguro ning moabot na pangidaron ba ikaw bayre at sa manang napay mo mga anak
1: wala pa ko yung anak ron padre kwan pa ko.
0: Alita pa ka?
1: Anak ko yung kaipon pero wala pa may anak.
0: Ah, wala.
1: Wise guy ba naman tayo?
0: Okay. Good guy. Ah, sige, no?
1: Siyaw, na siyaw.
0: May abita. O, ina na, maganda ka kinabuhi, no? So, pero itong kwanan niya nga medyo kwanan niya istorya murag naglangkob ni siya sa Osaka lifetime, no? So good siya na naminyo, na siya asawa, na sila anak, tapos namatay ang asawa, tapos gibingaw na siya siya mga anak, mga apo, tapos karon nag-inusara na lang siya. No? So inana ang istorya. No? Dagan siguro makarelate ane, no? Imuhang papa, bayre, nana padagway, o saba?
1: O saba, wala na ko yung mga padre.
0: So na
1: wala na ko yung mga
0: wala na patay na siya
1: bata pa ko mga 4 years old dugay na kayo
0: imong mama
1: na pa active ba
0: kusgan pa. So yun na ba no nga pero nara mas ila ha
1: nara
0: so dili si makarelate mama ni mani no pero Pero mo mga ang kwan tungod kay sa tuang konteksto sa Pilipinas, kwan mo kita nang ang tuang trabaho murag Luzon, Visayas, Mindanao, mingkag Luzon, Arginas, Manila, no?
1: Oo.
0: Oh. Bari ka sa Visayas, Arecibo, Ana,
1: Negros. No?
0: Oh. Pero Ares Dumaguete. Pero nga, muna nga, huwag na ang kastayasan niya, makagraduate na ka, so most probably, makatrabaho ka sa Dumaguete, no? Trabaho ka sa Cebu, so mabiyaan ganin mo ang pamilya. Kay, mangita kung yung paginabuhi, mangita ang trabaho niya. Sa trabaho, dito na po mga minyo. So, muna ang konteksto, no, nga, moabot yung punto, no, nga, mamiya na gaday sila. So mo kwan na good na no nga usahay ang pamilya mag-create na po sila ng laing pamilya. So ina na mo siguro ang pattern gyus kinabuhi.
1: Oh,
0: mao gyud ba. No, mao na no nga makidagan ta kay makita din sa tayasa no nga mga pamilya, mga pabugais, mga biyahedor, mga balasabas nga empty na ang balay, no? Wala na gapuyo.
1: Oh, mingaw ng balay.
0: Okay.
1: Dako na kay kasabad ang panahon ba nagko ra.
0: Oh, na mga gama na po sila balay.
1: Oh.
0: Tapos nang kuno po niya katong ilahang katong gilawag og ancestral home wala na.
1: Oh.
0: Ana ra gihapon pero wala na gapuyo. O pare gud na diya sa ka Chat Jordita Pabugais,
1: oh,
0: no? Di ba nga?
1: Wala mingaw na gyud.
0: Oh, kay kuno naman ang mo po na ang murag setting ani nga istorya. Pero niya nga siya ra lagi gapuyo sila. Sa nato ni pagtambag kay nihin magin siya nga unsa may akong buhato na ni padre nga ako gyung maistorya personal iya mga anak so uraga pareig na gawin siya grabe yung kami nga o kayo ba
1: kapabliba siya wala kontak ni Ali or
0: mo siguro na no nga dili magin enough niya ang tawag dili niya enough kana, ang tawag
1: kana
0: personal kana yun siya kwari gini siguro suod gid kayo siguro di siya siya mga anak kadiad to si nana mo na mo man ang kwang gid relasyon sa mga ginikanas mga anak nga close kayo ba suod kayo niya bisag ma gulang na nana mo na magita mo gid pero usas ato ang makatunan ani to nga kamong mga medyo dagko-dagko na ng inyong anak, andam-andam na mo daan.
1: Okay, mabot na ginang time nga inigdag ko, magitag trabaho, di maminyo.
0: Ay,
1: tag maminyo, arira diris lang lugar, kaya magdol rapod, magbisita, maminyo, lang lugar.
0: Mo lagi na nas lagi yung lugar. So, andam-andam na, no?
1: Oo, real life, ginato na rin.
0: Real life. So, real life na si ening yang istorya. Real life ang ganda ening yang istorya, no? Nga, kabahis mga kwan ba nga, mabiya ragyan, no? Nga tayo mga kwan rin, kini si Ging Bayubay Garcia, Bayre, no? Sabi na, luya po ni tatay, oy, kay nag-inusara na lang siya, amodyod na ang mahitabo if nagminyo ng mga anak. Yeah, regards dad, regards daw ingon si Brad Tungtong Boy Salida. Kini sila taga Kalumbuyan ni Bayre.
1: Taga Kalumbuyan sa
0: kanang Kalumbuyan ko na siya, Bayawan.
1: Bayawan.
0: Barangay Bayawan na siya.
1: Yeah,
0: sige ko na siyang gatanaw ni Daiging Bayubay Garcia.
1: Ayon to ni Wada Ma'am Gig.
0: Na-assign ko dito sa kaniadto.
1: Dito.
0: 1 year ka pin. Mm-hmm. Yeah, muna yung mga kuwag dito kasaligan dito ba sa mga active kayo dito simbahan sa Kalumbuyan. Itong pag-regards niya sa inyong father, no? Father Leo. Si Father Leo. May nang diha nga kuwag kay mo create ng mga kusgang mga pare. Bagong na nabalhin si Father Christian Durango na himo ng second to the bishop, no? Vicar General na siya. General na siya. So kanang Vicar General Bayre ko na siya nang muna siya ang sinaligas obispo. No kana ba mo?
1: Astas sige
0: siya ko. Dako na niya gikan sa Kalumbuyan, no? So may po ni nga gigalam gid nilag may sa Kalumbuyan na to pare diya, no nga maka create gid pod og kana bang mayong pare og makasirbisyo simbahan, no? Kaya tawag na ang pagsirbisyo simbahan, tawag na, no? Dili man na career. Oh. Ano naman?
1: Pag-alagad sa simbahan.
0: Ah, kanang pag-alagad simbahan, dili ka mangutana o bayri o ikaw ba'y labaw, gamay ako, ah. Ano, kakuha na nga, gibahik na gina siya para the greater service to the Lord. Di ba, the greater service to God, no? Huwag asa ka nga mas makaservisyo maayo para mabahig ragid ang tanan, no? So, balik tabay re, matay ni Tio. Usaan natin eh, paplitihan lagi natin yung mga anak, no?
1: Yang kuna na pa dir mas maayo og naman na sa mga apo. Yang kuha kong tungkol sa buka po para na sa ikawubad.
0: Ah, mas maayo. Mas maya siguro mga anak
1: kasi mo ko og di mo ko yo kay hoktag bisi
0: delikado da delikado this the bullet so kuan lagi kay kuyawan siya kay basig magta mo uli ang mga anak patay na siya
1: no.
0: Ah man siya nga kuyawan ko nga pag uli na pauli nila patay na ko mo na ang kuan na magtapok sila balik patay na siya
1: siguro so, urag sabi ang mga nakuha na gawin, ulan ulit pagigugma na gawin. Kaya naman bumisita sa mga mahal, nag-uulwan.
0: Mahama lagi na, no? Basig yan ang gilom-loom ba? Mugbutan na gawin kayo ng amahan na kayo. Wa na gawin ni padayag po ba niya? Iya mga anak, basig kumpiyansa ragin po kayo ba?
1: Kumpiyansa
0: rin po. Basig istorya siya siya mga anak. Musta magadiya pa? Okay ra ko dire niya. Imong pagkaon diya? Okay ra niya. Imuhang kwan? Okay ra imuhang lawas? Okay ra. Puro ra okay ba rin?
1: Pero okay, bisag kapoy na.
0: No, basig bingaw na kayo ba? Munang ni sulat yun sila, siya na to. No, para masaluhan na to iyahang kinabuhi. So, inana, siguro cho, no? Ang tuwang nito mao nga istorya ni nga kinanglan ko ka mo express good sa imuhang pagbati sa imo mga anak.
1: Bita, bita. Iya, isulti yun ang gibati. Para...
0: Okay, basig puro raando-ando di siya ba?
1: Mientras buhi pa siya, mabisita siya.
0: Oh, oh ana. Pero magpahilanat, hilanat siguro.
1: Masakit-sakit, marama. Mabisitahan.
0: Kuya, huwag matinood. So, yun na, no? So, ata siguro, una na itong tambag ni mo, Bintoy, Andoy. Cho, doy nga, be honest sa imong anak, no? Nga, anak, mingaw na kayo ko ninyo. Can you visit maybe Pista no. De Stayasan o Pasko? Kaya naman na yung mga break by re?
1: Oh, naman na yung mga, labi na mga Pasko, naman yung ginay. Kawan yun.
0: Oh, kumisa ko ka na po nga November 1, November 2.
1: Oh.
0: Mahina yun mag-election?
1: Wala. Murag ba na yun? Murag pong dili. Kaysa sinadyo, aprobado naman yun nga sa third reading. Aprobado naman nila nga postpone ang election.
0: Ah, wala pa mapirma.
1: Pero wala pa eh, dili wala pa eh, kawan. Wala pa pirma.
0: Muna ma-presidente ka, no? Powerful kayo mga pirma, no?
1: Oo, pirma.
0: Pag ma-presidente ka ba rin sa may imuhang buhaton, pinaka-mayong buhaton? E pinaka-mayong pirmahan?
1: Huwag ako yung ma-presidente. Hatagan ako. Tanang tao sa Pilipinas, nagagawaan, trabaho. Muna yung pinaka-nabis, trabaho, mag-iwan kay. Huwag hatagan yung magkwarta, mag-tinapula naman to.
0: Kaya ganyan, tupad.
1: Tinapula naman to mga trabaho.
0: Tupad.
1: Ay mga kwarto, tupad.
0: Mga AX. May po na siya po, pero matod ba ni Bayre sa so job opportunities, gid, no?
1: Trabaho, gid po.
0: Mga kay inadlaw, magiging malugi ang inadlaw. Kaginan siya pang negosyante, makaswildo pang mga kuan, mga trabante niya, makaservisyo pas katawan.
1: Oo.
0: No, sa dagang epekto ng trabaho. So, atong inos cho andoy cho doy ina imong mga anak nga bisita mo direk November 1 ug November 2 adto tas managkotas inyong mama.
1: Oh. Ano, para, no? Para magbanding ba.
0: Lisod kayo bitaw ning iyang kahimtang no kay mingaw na si kayo. Mingaw iyang payag no si nana po na. Pero akong kuan anak kay pareha na mo mga pare. Pareha na ko nasan ko sa kalumbuya no. Daging kabalo siya nga. Ako dito, ako ragudo sa anak ko niya, na yung mga sakop, at to rin siya sa gawas, kaya di mo gusto na ay kuyog po dito sa anang kwan ba? So, na sila po ilain po kwarto, dito gis gawas niya. Munang ka ng pare, alone but not lonely. Ano siya, may mga kwan na rin, bayre anang
1: nag-inusara ka pa rin, pero
0: usa,
1: dili gapon mingaw yung mga
0: Sabi ata ni Mr. Alon, nag-inusara, pero wala may ngawa.
1: Wala yung kagool na gibati kay ang dughad. Naaman pirmi ang Ginoo.
0: Wala gina, no nga. Sino, usara siguro yun, usara gina, kay ang pare, usara mo gina. Wa may asawa ng pare.
1: Nay, kano gay ang
0: aglipay ba aglipay.
1: Adili gid ba panay giyon nya. Ha? Di magid pwede, di gid pwede.
0: Makuyawan ta mo, makuyawan ta yung istorya. Basig.
1: Joke.
0: Ang pare sa aglipay mo inay kuan asawa. Pero ang sa pare
1: ang katoliko dili pwede.
0: Di kuan malagi na no ka alone but not lonely. So mana pa na siguro Cho Cho Andoy, alone but not lonely, no ka naginusara ka pa ka pero kuyog nimo ang Ginoo. Naginusara ka pero kuyog nimo ang mga memories, no? Mga istorya bas kinabuhi ba no nga makaingon ta nga you have a very good memories with you kuyog nimo sa imong pag-inusara. Okay, sa man good na acceptance good laman cho nga imo mga anak naabot man gud sila sa laing lugar kay nanimpalad pod padala po sila ni mong kwarta pero mo lagi na imong reklamo nga dili gud paigo bayre
1: kulang
0: siya nga
1: kulang
0: gid ang kwarta, kwarta wala ka pasabot nga kulang nga ang kwarta pero dili gud paigo kay ganahan gud siya ang mga
1: anak nga
0: presensya sa mga anak
1: kita maurag magkauba niya
0: mo mo gina ihapong damgo pod no siguro kwan siguro ng invitation siguro no a very good point for us to advise ni Mocho Andoy no nga invite no imbitaha sa so, dong aray na mo diri dong nang magpista ta
1: ito pag na yung occasion birthday
0: ano ba or... no, nali mo diri kay wam sila gaaway pa wam may istorya rin gaaway good, good memories man mayong mga istorya sa kinabuhi so invitation no para matuman gini imong gusto and be honest no be transparent no nga ugun sa imong gibati nga kamingaw ugun sa imong mga damgos kinabuhi ilabi na anang imong pangidaron nga 65 no nga medyo may pangidaron na gyud no nga i-honor pod siguro na si imong mga anak ang imong kagustuhan no ilabi na nga imo silang gihatagan kaniadto og edukasyon og mga maayong kinabuhi nga karon nga inana na ka nya gusto po na nimo siguro di po siguro magmakuli sila nga mohatag nimo ana diba kay siguro na no so kamo po mga anak sila si Mara kisa ni GR og si Bintoy no nga paano po nitaw ninyo hang amahan diri no.
1: Dapat sila pong kuwan lang mahilang ilang bisitahon.
0: Bisitahan yan, no?
1: Binde sa anak, basin po na kayo. Sa nagawa, sa harap po yung nagkabalos lang.
0: Basin po nagig, basig na ni mga rivalry siguro. Ay, papa, palangga to si kuwan, ano? Kuwan to, ha? Kuwan, yan na, baka unusual magin, no? Pero dili ta mag-speculate o unsay nahitabo. Pero basig na ni mga kahiubo siguro Cho Andoy no aning uban na sa imo mga anak matod pa ni Bayri yang suspitsa kay naturalmente maginas mga bata nga muuli gyud sa balay no sa mintas na pag yung amahan no just to say thank you no just to kwan be present no kay ang mga ginikanan Bayri mo man na gitawag na tuog the magnet of the children, no? Kaya mo guna sila mag-draw og ka ng unity, no? Ang mga ginikanan. Pag naapay mga ginikanan, away-away, pero mag-abot na gina, mausara gina sila sa kabalay kaya naapa mga ginikanan, no?
1: Bitaw.
0: Diba?
1: Anong away, good brother, normal mga gina siya yun.
0: Normal.
1: Bisag mga iksoon or kuhan, mag-away mag yun, pero ang gugma na nagyapon magkabili na
0: nagyapon. Mintras na pang mga ginikanan, no? Mintras
1: na pang ginikanan.
0: Okay, naturalmente mga ginano nga mga disagreements na yung mga butan na itong panagbingkil Pero parte na siya sa growth o pagtubo sa relasyon, no? Kay sige po lamang tag-ando-ando. Desod na po kayo ron. Wala na po tayo panindigan aron. Wala na po tayo mga komentaryo aron sa ato ang kinabuhi sa sitwasyon, no? Inana.
1: Diba?
0: So, ito ang pagsugyot ano ni Kuan, Chuandoy nga siguro parte na po siguro sa imuhang kinabuhi, nga imo siguro konsultahon, no? Nga imo mga anak o unsabay mga tinuod bang ilang gibate, no? Nga naman ni sila nga 10 years na way uli-uli.
1: Dugay-dugayan.
0: Okay, na namatay man niyang asawa o 55. Yeah, 65 naman siya karon. Basig na nga manin
1: dyan. So, murag, kuan pa rin, murag, kalimta na siya siyang manak eh. Wala na mag-inubisita.
0: Maolagi. So,
1: tingali, murang inungdan nga nag-goal na siya.
0: Murag mingaw, gidagway,
1: mingaw. No? So, mas maayog yan na lang ginang tawagan, di mong paulit.
0: Imbitahon nila niya, no? Imbitahon, murag.
1: Yara nga ingnon nga, dong, ulit na mo kay Boreal na ako, ma.
0: So, kayawad. Uli, yung kinabu. Ayun, pa. Ayun, palangga, yung kinabu pa.
1: So, usa-usa pa muli, wag. Wait,
0: tanig. Mula na, no? Nga, so, kamo mga anak, siguro ato mga advice ani, no? Nga, sa mga naminaw din mga anak, no? Nga, do not forget your parents. No? Mientras buhi pa sila, ayun na.
1: Visit.
0: Oh, visit kay visitation or mga pagpangumusta niya, pangumusta po nilang hatag ba?
1: Oo, nagi hatag eh.
0: Matay, lisod na kayo.
1: Sabi na, nai, harap ba yung mga kuhan sa chat-chat kinagmay?
0: Chat-chat. Mau lagi kayo, mau magandang, mau magandang kalipay na sa kinabuhi. Good kayo, dagag shots mo, dagag magtabi, no?
1: Oo.
0: Di ba?
1: Dagag ba? Topic?
0: Dagan kag masulte, no? Pero ang atuang advice ani, no, nga sa mga anak kadto sa mga ginikanan, no, nga frequent visit, no, nga murag kan gyud mo bisita gid mo mientras og makagayon bisita kay lami gud ang feeling pag inyuhag yung balay, no? Ilabi nagdugay kang wala na kauli.
1: Oh, bitaw.
0: Di ba wala gud na makapuli ana bisan pag pila ka SM, pila ka Robinson, adto ka Robinson ana. Pero lahi ragid pag muuli ka si Nyuha. Lahi ragid ang feeling, lahi ragid ang aura. Ayun ana, no? So, sa pailain na itong makuhanan na ini, ha? So, siguro itong makuhanan, show your love while they are still alive, no? So, mientras buhay pa.
1: Mientras buhay pa, ito yung ipakita itong gugma sa itong ginikada.
0: May lisod po kayo nga, labi na kayo, pagkamatay, bulak, labi kayo bulak.
1: Bulak, yawa na, yata kagbulak.
0: Patay na?
1: Patay na. Di na mapil sa ilang
0: ginikada na, niya. No? So, mientras buhay pa, give love, give money.
1: Give jewelry.
0: Give jewelry, give whatever you can give, no, nga malipay pa, di ba? Mao man na ang pinaka essence, no, sa mga anak, no, nga isip pagbayad, matudbas Biblia, no, sa Biblia balang kasulatan by rin, no, nga kamo mga anak aron mo taas inyong kinabuhi, respeto mo sa inyong mga ginikanan. O bisan pa kung giango-ango na sila, galma sila, galma, no? Galma sila kay mao ka na ang makapataas og kinabuhi, no? So kani diing pagpataas og kinabuhi dai ka na mulong life ka, mutaas imong kinabuhi. Kuan dai na, no?
1: Sa padre.
0: Dili dai sa vitamins og exercise, kusugar bina ko pickleball ba rin.
1: Ay.
0: Dili dai ang pagkuan dai ay pagpataas og kinabuhi ang pagpangga des mga ginikanan. Mao na igos Biblia. Nga bisan pag sige ka og baboy, dili ka mahay blood, basta labra nimo imong parents. Dili nimo insulto.
1: Bisan magbaboy pa kadadlaw.
0: Ay bisan pag magingon sa Biblia, no? Giingon sa balaang kasulatan bayre, no? The secret of long life is mao gyud ang gitawag nato og respetos mga ginikanan, no? Magrespeto, mo respeto gikas mga ginikanan, no? Mga ginikanan imugong irespeto. So ato na nga makita na ang kuhaan sa Balaang Kasulatan by Ray. Ito ba ang tanawin eh, ha? So, there is a Exodus, no? Sa Exodus 20:12. No, honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. So, ang pataas des kinabuhi, no, dinhi sa kalibutan, mao di ay ang pag-honor sa mama ug sa papa. Matud pa sa Ephesians, Epeso 6:1-3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, which is the first commandment, with a promise, so that it may go well with you, and that you may enjoy long life on earth.
1: Long life on earth.
0: So, ang papataas din sa kinabuhi, dili din ang mga vitamins. Dili ang exercise, matod pa sa Biblia, but your honor and your love to your parents. Colossians 3:20. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. No? Kung kahimot, ganahan kang mahimot ang Ginoo nimo, higugma og tahura ang imong mga ginikanan. So, Colossians 3:20. Proverbs, panultihon, 23:22. Listen to your father who gave you life, and do not despise your mother when she is old. So, inana ginadong rin, no? Muna ito mga pagsulti nining mga anak ni Chu Andoy, no? Nga, intawon, maluoy mo sa inyohang papa. Yeah. Narbago na sa Biblia, no, nga ang pagpangga o pagrespitos mga ginikanan, makapahimot sa Ginoo, makapataas kinabuhi o dugangan nato, makahatag o dagang mga grasya, o niya ikaduwa, makahatag o kalina o kalipay sa pamilya. Kanabita ang kandong, Ray, kanang ako man ang experience. Practical ng istorya ba? Anong ito ang practical? Ngano man nga, basta obedient kang pagka anak, mutaas imong kinabuhi. Kanabang mo, matinumanon ka sa imong mama. Ako na ang bitang na tugkad ng istorya, matay tinuod bang ginaki. Ngano? Moingon ng imong mama, ayog pamayli, matay na mayli man. Di ni saka sa bintana, kay na mayli. Gamotor. Gamotor. Nahubog. Pag-uli, na-disgrasya, patay.
1: Bita mo na yung say rason, gilbari mo na yung magad sa... Basta nilimuto o ginikanan.
0: Ay, patay, good.
1: Mubo, good, kinabuhi.
0: Mubo, good. Mabalhin ang birthday sa November.
1: Apit ang November. Takot na taan ni Apit.
0: Diba? So, mutaas imong kinabuhi pag mo-obey ka sa imong mama o imong papa kay wala d'yo yung mama magpapang naghuna-hunag daotan siyang anak. So may na nga eskwela gid mo, matayuwa mo gid mo eskwela. Ayaw gog ba pa panguyab, matay nang uyab mo gid. Nakapamabdos wa ka mas eskwela. So muna no nga ang supakiros mga ginikanan nga mga anak wala nakahuman,
1: wala kaugmaod.
0: Wala sila kaugmaong trabaho, umaing kinabuhi. Unya ang uban to nas prisuhan. Ang uban to nas minteryo. Uban to na sa ospital.
1: Dagang klase sa pagsupak sa ginikanan. Kanang unsa imong dangatan.
0: Makadaot gina mo supak sa ginikanan. Ya kay wala naman tayo oras.
1: Upos na oras pa na rapay.
0: Dali ara na upos, no?
1: Launa na gyud.
0: Kay madto pa kog tambulan ron kay magmisa, no? Salamat ningan si Ging
1: Bayubay Garcia.
0: Salamat
1: diri og Brad. Abroad.
0: Ikaw na abroad na karon, ha? Dili na ka bayri kay ako man yung program, no? Mas maayo siguro, no? Kita siguro yung magkuyog din.
1: Wala man si... Ako na yun, nakakauban yung father o mga sikat, guys. So, wala man si manager na may importanteng lakaw, so... Nabi sa yung banding ni father.
0: Napugos yan, kaya ako mag... Salamat inyong tanan sa inyong pagpaminaw. God bless, God protect you always. Mga ampo ko nga namin nagkatunan sa mga pagkulo kabildo sa istorya ni Chu Andoy, og sa tanan. No, thank you, thank you, thank you kayo ninyong tanan.

0: handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga

0: Programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, ania ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa untang nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Ang programang Tudling sa Mga Garay, gipaluyuhan ni sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Mga produkto nga di yung magmahay kay parte pong ninduta eh. Nindot kay mga product sa kuan? Kanini ang RSB Life Care Marketing Incorporated pati ninduta sa mga product ba? Kaya nang ato ang Wonder Herbal Oil. Kanang ato Wonder Animal Vita. Wonder Banaba Plus. Kanang ato ang Vitron Drops, Vitron Syrup, Vitron Tablet. No? Kanang ato ang Wonder Himu Aid. Kanang atong Wonder Cardio Care. O kanang atong Wonder Herbal Coffee. Alang kanini yung tanon, mga pinalanggan ting paminaw.
4: Dito sa usa ka dapit nga tugob sa kalipay, kita nagkita, nagkailhanay o nagkahimamatay. Ninglungtad og dugay ang atong panaghigalaay, unya ang atong mga kasing-kasing nagkasinabtanay. Ikaw og ako dili makatuo sa nahitabo. Ambot ko na ang tanan sa kahigayunan bagituyo. Bisag ako nga ani adiri og ikaw anaa sa layo, ang duha ta ka mga dalan iya man gayong gipatan ko. Oh, akong hinigugma ang katahumo dili gayud dito nga. Giday ko ikaw ginaludhan sa silingang simbahan. Ang kaanyag mo angay idayan-dayan sa kadalanan. Nagpahinog sa pagbati ning dughan nga dugay nang gitaguan. Sukad sa atong panagkaila ug panagsuod, gibati ko dayon kanimo ang gugmang matuod. Miturok ako og milipang sud ning akong dughan. Ang buhi nga liso ni San Valentin nga balaan. Oo, ikaw og ako mga ulipon kita ni Cupido. Kita ang adan og iba sa bag-o nga paraiso. Kung ikaw ang bulak sa tanaman sa Ginoo, ako usab ang alibangbang nga maniba diha kanimo. Ikaw ang diwata og prinsesa nga makabibihan. Ikaw ang gabayan sa mga kalag nga nagkatibulaan. Ayaw gayud biyae ang mga karnirong nahisalahan. Kay ikaw ang dilaab sa nagkaahom nga kahayag. Alang to kaninyo tanan, mga

Oy, sa to mahal kita, Prince Virano, alang kaninyong tanan. Hatod kaninyo sa pinaka the best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Grabe ka effective.

0: langgam isda uguban pa. Kami tag-wonder animal vaita. Indot manikay mayo ang tubo sa imong hayop. Ligon yun, no? Kaya may mang tubo. Niya, kung baboy, bugat ang timbang. Kabaw, kabayo, kayang karirahan, kayang daruhan. Maayog yung gamiton ng vitamin sa kahayupan. Ang Huwander Animal Vita. Paminaw, testimonya gagamit ng Huwander Animal Vita.
1: Kagi ang Animal Vita, si?
2: Yes, sir. So, wala. Kung nagamit sa animal baita, yung nag-anay man ko, pero mayroong anak sa akong anay, pito, sunod, eight, sarunda yun, yung anak, dosi.
1: Uy, nagkadaghan.
2: O, labuyag ni ang baktin, sir Tart. Direda yun sa kung silingan, magulang sa kuang bana, hindi ka buok yung anak.
1: Animal baita, kaya po gamit ato?
2: Yes, sir.
1: Kanindot kayo na, Atsi. Salamat, Ketsi. Ingna ang uban, Atsi. Magamit ang animal baita.
2: Ako din yauhag ang tanan na naminaw karon sa so wala pa nakagamit sa animal baita. Pagtulay na mo, iligid mo magmahay. Dahil ka na pagabas yan sa ining pag-atiman sa atong mga kahayupan.
0: Ngon anak kanindot ang Huwander Animal Vita. Ang Huwander Banaba Plus. Indot po ni kayo. Atong-atong mga kaigsuunan nga maglisod sa pagpangihi, maglisod sa pagbawas, nakay kidney problem. Oh, kana Huwander Banaba Plus, kidney stone. Gamitan og Huwander Banaba Plus. Paminawang testimonias na gamit.
3: Ako si Kwan Sir, Alex Hamigin Sir, taga Karuning, Cagayan de Oro City Sir.
4: Nag-text mo, nagpasalamat ka sa Wonder Banaba Plus.
3: Okay, soltero na, sir. Tinayod sir. Dako kayong tabang ang Wonder Banaba Plus, sir. Kaya tungod na ulian ng problema sa akong pagpangihi, sir. Dugay na kaya na ko ng giladala. Kaya sa una, pagpangihi na ko, sakit gid kayo, sir. Sakit yun. Di gina ko makayaw sahay ang labinas ng pagpangihi, sir. Ang nagabiin, isod gid kayo ipangihi, sir. Kaya grabe ka sakit, sir. Kaya, bisa kung saan na kong inom og kwan, sir, tubig, maura magyapon. Mong nagpasalamat ko sa inyong produkto sa Wonder Banaba Plus. Naulian gud ko.
4: Dugay na kanigamit ani Wonder Banaba Plus.
3: Bago pa yun, sir. Kay katong mga niaging semana, nakadungog ang akong asawa na naadaw tambal na dunggan sa radyo sa programa ni Kuya Cardo sa Tudling sa mga garay. Moto, iyang giingon nga, Wonder Banaba Plus lagi daw. Nga, gisawayan na mo, sir. Unya, sa dihang nakatumbar na ko, pila ka adlaw, dili naman ko batiyon sa sakit sa akong pagpangi. Unya, ka nang, okay na gigay ang pamati, sir. Wagit ko ilaing gitumbar nga, tambal o unsa diha. Basta katorgi ng Wonder Banaba Plus. Grabe, kebektibo ang inyong tambal, sir. Salamat kayo sa inyong concert, produkto sa Wonder Banaba Plus.
0: Ikaw na kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Kaya Carl, sa kasano si Kason Bugid nun ko, pag-aray ko kapin family o gasas family from Lonely Girl. Pag-aray na kong kauban sakay sa mga guwapa gingging. Analiza Dudong Resgutalak, Sambuanga del Norte. Pag-aray ko ni Smerkado Katipunan, Bal Baruno, Amaro di Mazuhid. Salamat, Kuya Carl. Pag-aray ko akong wife, si Arlene Niza, dali sa Jimenez, Misamis, Occidental. Ako mga silingan, silang Nina. Rodel og Abi, ako maguwang des Bugidnon si Florian Sao sa Kisulon yang anak si In Flor. Og Jane mga apo pod ako maguwang thanks from Joel Jokson. Always ko naminaw sa makabatandog mong mga bala. Karay ko sanang naminaw sa imo from SG Alimbog sa Pito Farm. Karay ko ako maigsoon diya sa Gini Kulalay di na Sambuanga del Sur. Imon di paminaw di sa SM Uptown from Nestor Inupia de Sidio. Salamat ko. Gari na kakumbana si Alec, ako mga kauban kang Rickmar o kang Nor. Risa da ini from Panyangan, Mantika. Ay mo galimot aning Vitron Drops. Itong mga bata bago na tao taman 1 year old, o niya di kay hingatulgo ni Vitron Drops na. Kay, ang inyo naman pasangin lang na kay nagkinabog. Ay, Vitron Drops na eh. Alam mga bata, gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron Drops na. Paminawan ng testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata ha, mo'y pagkatao taman 1 year old.
5: Ikaw nag-text aning kalabot aning Vitron Drops nga nakasuway. Di asin mong mga bata, ne?
6: Oh, sa ako ah.
5: Kinsa gani itong pangalan, ma'am?
6: Siya nga Zuleta, pag luwer basak.
5: Basak, lantapan, bukidon.
6: Oh,
5: so, tiyo daw mi ma'am, unsay experience aning paggamit aning Vitron Drops?
6: Na, kwan, magula na mo. Iyaga nang na, nakadungog ni ba nga, basin sa datay. Since birth, magod niya kay Balilaka. Maoy tayo niya.
5: Kanina imong bata?
6: Kanina imong bata?
5: Bila edad sa bata?

0: bin man pa karon.
1: Ah, si bin man pa. Okay.
0: Sulay na mo sa Vitron ba niya?
1: Vitron drops.
0: Yang may nasa 3 days pa. Oo. 3 days pag inom niya ay hadayon na tingala din ko kay sura magiganahan ng siya tulog. Ang sagkaro na mong ginintay karon na ba ito pag ni bago?
1: So bago pa na nimo siya gipagamitan og Vitron drops?
0: Oo. Nga karon kay dili na mo inom og gatas man maglugaw naman niya ila kalugaw lagi ang ma.
1: Yang mahurot. So nindot gyud day kayo gamiton ang Vitron drops para sa mga bata no?
0: Kasan kay gapangita. Salamat.
1: Okay, salamat kayo.
2: Una, no? Ang Vitron drops, ang Vitron syrup, maipon ni sa mga bata nga 2 to 12 years old. Vitamins gyapon ni mga anak bugos klase, Vitron syrup painom 2 to 12 years old. Yung mga anak nga eskwela di kamo sa klase, ganahan kay mo absent kay di kamao. Gamitin na og Vitron syrup.
3: Ako dai si Rizalino Rosales, sir, taga Ipil High, Ipil Tambuanga, Sibugay. Dako mungkin po kay tabang ko tinood ang kuan, ang inyong product, labi na sa akong anak kay katong akong anak mo halos kada bulan magbalik-balik sa ospital, hilantan mo kumbulsyon. Dayon pagpainom na mo anik mo to git istinga na mo sa akong misis. Halos sa Dios, wa na ba po kay sir?
1: Dugay na mo nagamit aning Vitron.
3: Oh, dugay-dugay na sir, bali nana siguro sa kuan, mga 5 ka bulan, Vitron nga sir.
1: Nya, kumusta naman ang bata karon?
3: Kalayo sa Dios sir, kusog na mo kaon dayon, healthy na po kay sir, di na mi mabalaka nga. Mataliksikan kamay, ospital gudayon, kumbulsyon, kipirmi mo ni ma-admit rin sa ospital rin sa April.
1: Unya, okay na sa karon, wala na gibati?
3: Oo, oh, wala na sir, kalawa sa Diyos din, dili na po kayo sa yung nga, katong para sa yung gibati nga, lospad siya nga pagkabata, dayon, gamay lang lagi mabikin, marami kasap pang ugit lang yung kung anak, kalawa sa Diyos. Kay hadlok lagi, di magod po dalim nga, kwan, atakihon, kumbulsyon, then abigyan na mo sa akong asawa, o patulon niya mong anak, kay musulirap man ang mata, niya. Kalau itu just diraman pun.
1: Unya karon, wa na siya gi convulsion pag take ini nga Vitron syrup.
3: Wala na po sir, gikan nga nagamit mig Vitron, wa na gid mi kabalik og ospital. Kalayo sa Dios.
1: Salamat.
3: Oh, salamat sa dai sa produktor niyo sir. Leon, salamat po kay sa Ginoo nga gimugna nang maong produkto nga din makatabang sa mga
2: Nana kanindot ang Vitron syrup, asta ang Vitron tablet dindot pod. Kato mga 13 anyos pataas apil si tatay, nanay, lulog, lula, limtanon kayo. Gagmay na kay kinatulgan, nagsigig mata-mata, mukaon, ginagmay ra kayo, dali kayong mahilantan, magsakit. So Vitron tablet na para sa mga 13 anyos pataas.
1: Ma'am, mangutana ko anang kuan, kalabot anang Vitron syrup. Mao na ang imong gigamit sa katong nagkumbulsyon ang imong bata.
4: Oh, nagkumbulsyon siya sir, makumbulsyonan siya o alauna. Mabalik siya o kumbulsyon, alas 5 sa buntag. Ano ba, magpabalik-balik, hindi ko katulog.
1: Unya, imong, ipatuman ni mo anang Vitron syrup.
4: Oh, balik na po ko, so inom na po siya karon sir. Okay na ba po sir?
1: Okay na kayo ang iyahang lawas.
4: Ang tulog, yung pagkaon, sir, iya pong pagkaon, iya pong una-una. O, oh, naroon mga ni siya rin ron sir, o, oh, pagkatawid na po siya, gayaw-yaw.
1: Sige. Kinsa ganin eh?
4: Evangeline. Gumo sir. Ako ang address na adri ko karon sa Grandfield Sanito, Bugay.
2: Ingunana, kanindot ang Vitron tablet, mga pinalanggang tigpaminaw, no? Tinindot tayo kayo. Garay sa Palabrica family from Rosalito, Adolfo, Liliungan, Carmen, Cotabato, Apo, Saliling, Purok, 19. Garay kumakauban sa Tapay-Tapay, Angelica Fishing, ang mga Pocotiro. Silang Ulik, Moreno, Ramil, Ramas, Helbran, Junil, Uyaw, from Romeo, Cayanong, Kimaya, Asahan. O dahil si Jay Honor Lipasa. Musta lang ko sa mga Salazar family o Pakatang family. Tugop Kalawit, Sambuanga del Norte sa Palalian, Kalawit, Sambuanga del Norte. Kang Panulin family o kang Galion family. O Eric Pimentel family o Bukan family. O Bot, o labi na sa akong inahan o akong mga magwang si Jesus Lipasan o Alma o Bot o si Lisa Lipasan family. Salamat sa pagbasa Kuya Junior Lipasan. Aga San Roque, Kalawit, Sambuanga del Norte. Kato-kato mga kaigsuunan niya nga trabaho na to, expo sa init, ulan, sigitag kaulanan, sigitag kainitan. Rider, mao na trabaho sa rider, maulanan, mainitan sa ay, di ba? Kaya di mo na matagnan imong weather, no? Kanang driver sa tricycle, usay, mapiksan po ka, no? Bisag na i-atop, di ba? Init kayo. Kung prone kay ka sa Subaw, Hilanat, Ubo, naka na nga kon ba? Naka na nga... Dali kay ka magsakit. Nga naman, imong lawas, kulangan sa vitamin C. Kinahanglan na ito na butangan o food supplement ka vitamin C kay dili man na kakaya na imong lawas o produce o vitamin C. Gawas, nagkakaon kag mga pagkaon nga puno sa vitamin C. Dagwa, mo na kinanglan ka na mag-outsource. Mo nang di mo sulod ang kaimportante, aning ato ang produkto nga Wonder C Plus. Anak kanindot sa Wonder C Plus kay kanang pwede tanan all walks of life. Ngano man, naman may Wonder C Plus nga drops. Kanang bata nga bagong natao taman 1 year old, pwede mo na to natiraho ng Wonder C Plus nga drops, no? O niya, napon may Wonder C Plus nga sirap para po na anang 2 to 12 years old nga bata. Duha katuig taman 12 anyos. O niya, napon may Wonder C Plus nga capsule nga mo na ginainom ni Kuya Cardo. Gikan sa 13 anyos pataas. Mo na, kumplito na. Kanang atong Wonder C Plus vitamin C, kumplito na. Mo na nga ako, kamo, kamong naminaw karon ako. Dili pag hambog, kay hambugiro nung magkitadaan, pero dili kay kadulot na to usahay ng subaw o guban pa kay nag-take lagi ta kanunay og Wonder C Plus nga capsule. Muna'y ginainom na to kanunay. Dako, magkaya nagtabang na to. Wonder C Plus nga capsule. Ha? Kari ato mga kaigsuunan, bidar ang panahuna. Kadaghan pa kayong balatian, no? Eh, no? Di kang sakit ba? Yung mga atong kaigsuunan ng mga high blaron, lapas na ganit nag mga 140 pataas ng over anang inyuhang guan, kanang inyuhang dugo, kanang mga 150, ana? Ah, 150 over 90, ano? Masakit taas, taas nga blood pressure, likado na ba, ana? No? Kinahanglan na mo ang nag-Wonder Cardio Care, no? Wonder Cardio Care, yung itong kinahanglan, no? Importante man kayo ng Wonder Cardio Care para nga normal ang circulation sa imuhang dugo da sa imong lawas. Kay di ganit normal, mutaas na, ma-stroke ka, mahiwi ka, mausap imong linakwan, pastang paita. Traidor bagi nang kanang sakit bitaw nga kwan, kanang high blood, traidor. Ay kupiyansa na kay traidor. Testing is way gamita ang ato ang produktong Wonder Cardio Care mga pinalanggan tigpamina. Nindot biagil kayo ng Wonder Cardio Care. Proven and tested na gina. Kato pong mga almoranason, no, kay sakit biagil ng almoranas, no? Niya, ay mga tao nga naana, di lang ipong ganahan mo tugan, kailain mapugay na unaw-naon ng sakita go ng almoranas go, no? Na ako yung mga kailangan na yung mga almoranas, di po ba nang ipanabi, gano'n po naman na kay almoranas, ang mga buhaton, magpalit lang ka o Wonder Himo Aid. Pwede na gina, no? Naman tayo mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ano mo dito? Oh, ina nga, papalitan mi og Wonder Himo Aid. Labi na kung di pa bitaw kay grabe imong almoranas, pero grabe na gyud kayo, subject for operation na. Di na lang pud ta mag-atik-atik anak kay mga food supplement rabi ato mga produkto, no. Pero kung nag-start pa lang, gamay pa lang ana, mo tukar-tukar lang kung makakaon kag kontra, no. Inana lang ba nga mga pagbati ba? So pwede ra gyud ka ana mag-inom og Wonder Himo Aid. May na magklaruhay ta. Wonder Himo Aid. Una imong imnon. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi. Kay ang imong kapi, gipaundang na sa imuha. Giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. O, giingnan po ka, hinagpangapi. Imo na hinungdan, mitaas na imong sugar. Giingnan ka na. Di ba, mamuna yung mga kwan? Inang ka, ayaw nagpangapi. Kay kanang imong kapi, imo na hinungdan na imong hyperacidity. Munang aslom ka manugab, kaya hyper ka, na-hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang, kwan, ginhawaan dito sa imuhang kutukuto. Ginan ka na, nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-ilis o kape. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kaya dili mo taas imong sugar, nga naman. Ang gigamit pagpatami is stevia. Ah, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kaya di ka kulbaan, nga naman. Herbal man eh. Oh. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay dili ka magka hyper acidity nga naman, herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga mo na hinungdan na pagtaas imong sugar, mo na hinungdan kulbaan ka. Oh, pag Wonder Herbal Coffee. Pag-aray this barangay Miglamin kusugay imong program. Pag-aray ko akong bana nag-drive, request lang kong kanta para sa iyo from Tampilisan, Sambuanga del Norte. Regards, labinas na ng naminaw sa Soriano family, Alagos family. Naminaw ni mo Kuya Carlos from Jaime Soriano Jr. sa Pura 4, Violeta. Salamat sa pagbasa and God bless. Aray Kuya Carlos akong mga anak, Mary Joy, Marlon, Milboy, Mary Chris, Piling. Nag-greet si Carmen Bakaling sa Mantik Tanggob. Salamat Kuya. Aray ko sa Lamana Contreras family, Mayuman family, Solaron family, Yango family. Agunday family from Merlin, Mayunan. Garay ko sa Vergari family, Kaliwa o Romangka family. Labi na kay Nang Bini. Everyday good na minaw sa mong programa. Nagpagaray si Janet Romangka, that is Dalangin Muslim. Garay ko sa akong anak, si Gabriela Hapiza Balidor family, Cantaruna family, Ripuntig. It is coming from Gabs, from Bismarck, Don Carlos. Ato sa Nimbalakan, mga pinalanggang tigpaminaw. Pagkatami subiton sa lumang atong giduhawit. Daog ibayaw, kinggalamahan sa kahitas aning langit. Uman sa kalipay, nga kitang duha ang nagasinggit. Kay pagkaanindot ni eskinabuhi kung kiniwalay ka sa akin. Nakagitib na stanaman ang gugma kong pinili. E nakita ko ikaw bulak ng mailang daman kong gimithi. Dili kay kabugti sa mga bulawan o salapi. Kay ikaw ang bugtong binuhat nga mao'y akong bahandi. Gisudoon ko ang imong katahom akong pinalangga. Kisaluan ta sa pagdimdim ang katami sa hamubutang himaya. Gihubog tang kalibutan sa katawag hudyaka. Kay ikaw ang langit sa gitumban kong yuta. Pagkabalaanon sa imong mga panumpa nga mitadlas ning galamhan. Gagani sa akong pagtuo, ikaw tambal sa naghingutas kong balatian. Pansukwahi di ay pinangga sa akong gituuhan. E kalipay mo man gani nga maglantaw sa mangit-ngit kong lumganan. Ipakaingon ko bakon, ikaw ang tanan alang ning dughan. Itugyan kong tanan kong pagmahal tungod sa imong kabuutan. Apan sayop di ay pinangga nga sa akong gituhuan. Kay imong gitalikdan kining dughan nga naghambin sa tumang kagulanan. Samtang nakiguban ako sa mga balod nga nanagambahan, akong yaninaw ang halapad nga kadagatan. Basi na lang akong ikahibalag ang buhitang buhilaman. Mo'y bugtong saksi sa gabuktang handurawan. O, buot kong simbahon ang imong kaanyag. Aron sa mangit-ngit kong dalan, mo'y mubanuag. Hinginli ang kangit-ngit o ipakita ang kahayag. Ipaabot kong kaadlaon, ikaw ang banag-banag. Banag-banag! Kanayo, kung anong kanta, paano na ako? Susan Cuevas. Nay, Barok Nay, Tay. Todling sa mga garay.

0: Alang to kanin yung tanan, mga pinalanggang Digbaminaw. Salamat kay ninyo ha. Yung mga nunayon nga pagsunod, pagpaminaw, uniya. Kato pong mga naghatag yun sila pong panahon para magpadala og mga balak. Sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Daghan kayong salamat ninyo ha. Kuya Cardo Villaronte mo ingon kayo, namo kay oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuuray nga pagserbisyo siya mga katawa. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
3: Radio. Oras sa Star Radio, alauna, 34.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit tito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Kana kumustag maayong adlaw Sabado kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Erlene, Secret Love Story. Sa ngala ni Ate Erlene, ayon kini ang inyong ubos nga higala, Ate Nova Abanyan. Sa gihapon kita maghatag og pagtagad ni adtong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa mga katuigan nga nanglabay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panungduman. September 19, 2026, lang suwatan po na sarang atong paghatagan o pagtagad. And this time, ang atong letter sender sa kanag-ngalang. Aya. Standby Aya, alang simusuwat ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Erlene, Secret Love Story. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong kapadanaw og nindot nga panit.
2: O labaw sa tanan, maka-improve sa ato mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na mga butika sa inyong mga lugar.
0: Kung pagtimbaya sa tanang mga gatanaw sa itong Facebook and YouTube live. Again, standby, aya alang sa imong suwat ning atong trumanon. Sincerely, Ate Arnie, Secret Love Story.

Nagtago na lamang ko sa pangalang Aya. Nagsugod ang akong sugilanon sa dihang nagpuyo ko sa akong magulang sa syudad. Nagtrabaho ko isip sales clerk sa usa ka mall at Inauf. Pag-graduate na ako sa senior high school na narbaho dayon ko para makatabang sa akong ginikanan. Dako ang balay sa ugangan sa akong magulang ate. Taido ha kay isuong babae ang bana sa akong magulang. Nga mga minyo na usap. Ang isa niya kay isuon, nagtrabaho sa abroad. Samtang ang bana niini usa ka call center agent ug duha ang ilang anak. Samtang ang isa ka babae niya kay isuon, seaman ang bana. Sa guest room sa silong ang akong kwarto ate. Ug maayo ang ilang pagtagad ni rikan ako. Matag day off na ako umang laba ko ate. Napilon po na ako ang mga bulingon sa ako magulang o brother-in-law. Mag-general cleaning po ko sa tibok balay. Busa ganahan kaayo ang mga ugangan sa akong magulang nga rikan ako. Kay lagi, limpyada ko nuko, ug dili tapulan. Wala pa'y anak ang akong magulang ate. Kay less than a year pa man sila nagminyo sa iyang bana. Ang ilang plano, after 2 years pa sila magkaanak ate.

Usually, pagbuntag, si Gab lang ang mabilin sa balay. Kaya ang mga ugangan sa ako magulang, manlakaw man para timano ng ilang negosyo. Ang mga bata, tuatanan sa eskwelahan. Ug ang mga dagko, atuatanan sa trabaho. Adlaw sa akong rest day. Kamira ang nahibili ni Gab. Paghawa sa mga kauban sa balay ate. Walay nagbago sa akong routine. Samtang nagpatuyo ko sa akong mga labhunon sa washing machine, nang limpyo ko sa balay ate. Human sa akong trabuhoon, nakatulog ko sa sala. Samtang nananaw TV at hinog.

Pagkahong man nag-sorry si Gab nga rikan ako. Wala ko nun niya tuyo ah. Nahidlaw lang ko nun siya ate kay dugay naman kininiyang wa na buhat. Gasariling sikap ra ko nun siya permi ate para mapatughan lang ang iyang lawas ng panginahanglan. Sugod atong tungura ate. Nakabaton mi og sekreto nga relasyon ni Gab. Ug sekreto nga pagpanagtagpo sa gawas. Sa tinuod lang ati Nov, wala ko kasabot sa kong gibati. Kung nga nung gipatol ko kang Gab, na nasayod man unta ko nga naana siya'y asawa o mga anak. Basta pag mata na ko sa kaadlaw, nahigugman ako niya ati Nov.

Sunod sa balay, normal ra ang among mga lihok ate. Walay nakapansin niya na anaday may gitago nga relasyon ni Gamp. Nang labay ang mga adlaw, tahimong mga semana o mga bulan, nagpadayon ang among illicit affair ni Gamp ate. Matag mag-ubang may malipayon ko. Apan matag gabi, inay mga higayon. Maglisod ko o katulog at inaos. Naghalo ang akong kabalaka, kahadlok o konsensya. Apan mas gipili paghihapon na ako ang ipabili ng among relasyon ni Gab. Apan bisan ka no sa atino, wala na ako siya igni nga biyaan ng iyang pamilya. Sayod ko kung unsa ra ang akong papel ngadto sa kinabuhi ni Gab. Sara ko, papansamantalang replacement sa iyang asawa ate. Ang dili mahatag sa iyang asawa, ako kining mahatag.

kagabi ni ana. Samtang tulog ang tanan sa balay, aki pang iyang asawa. Kalit siyang nisulod sa akong kwarto ate. Iya kong girape. Dili ko makasukol kay kusgan man kaay siya atinog. Gusto kong mutugan sa akong igsuon. Apan hadlo ko nga mahimong sinugdanan sa kagubot silang pamilya ate. Busa ako na lang kining gitago. Nagtuo ko nga isa ka beses niya lang kinihimoon ate. Apa nasundan pa kini. Ug makadaghang higayon. Matod niya kan ako. Nga nahigugman ako no siya na ako dugay ra. Sukad pa kuno atong una ko niyang nakaila sa kasal sa akong magulang. Busa wala na kuno niya gipalampas ang higayon nga makuha ko niya.

mamong relasyon ni Gab ate. Samtang kang Lester, ay haara o makauli siya gikan sa pagsampa sa barko. Wala ko masahid hangtod ganos anak ko matago ang tanan. Nahigugma ko sa duha ka tawo na pareho ng adunay kabilinggan. Sayop man kini, apan dili na ko mapugna ng akong gibati ate.

Ming labay ang tulo ka tuig. Usa ka adlaw ni Ana. Nag-away ang ako isunog ang iyang bana. Nasapnan sa akong ate nga nag-cheat ang akong brother-in-law ate. Nakita na ako kung unsa kasakit kiningad to kaniya. May nalanggani, wala pa sila'y anak ate. Pusa na una na anak ko. Kung mahitabo nga masapnan usabang akong gibuhat nga to sa mga asawa ni Gab o Lester, siguro mas grabe ang impact tungod kay naa na may mga bata nga involved. Naging eye-opener ka na ko ang nahitabo sa akong magulang ate. Ugning higayuna. Mas nagpatigbabaw ang akong consensual kahadlok. Formal kong nakipag-break ang Gab o Lester. Dili ko gusto nga mahimong home wrecker ate. Busa nakadesisyon ko nga magpakalayo o kalimtan ang tanan. Nagsaad ko sa akong kaugalingon nga dili na usbon ang dakong sala nga akong nabuhat. Sa wa madugay, tuluyan na nga nagbulag ang akong igsuon o ang akong brother-in-law ate. Tuluyan nang naguba ang ilang relasyon. Nag-abroad ang akong magulang para magpakalayo. Atinov, ang akong sayo, ang akong isuon ang nakadawat sa karma. Naay mga higayon nga akong ginabaso lang akong kaugalingon. Pagkakaroon, single paghihapon ko at Hinov. Na ako'y mga nahimong karelasyon. Apan mahadlok ko magpakasal. Mahadlok ko nga mabaslan at Hinov. Dinhi na lang kukuto ug maukini ang akong secret love story. Really yours. I am.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagwa na nangutana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, bata pa daw ko tanawon sa kong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UA. Og ang resulta, permanente taga akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and UA na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o UA Herbal Food Supplement, mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong idaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom o UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Ay, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw biya kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi kanya nakaundang kong inom ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, B, o Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Daghang salamat kanimo aya lang sa mga suwatan po. Gingon man sa itong mga suking tig subaybay ning atong tulumanon. Sincerely at early, the secret love story. Mga igala ang nahitabo nga istorya ni Aya. Kundiin na rape siya not just once. Kunduli sa duha ka tawo. Technically matawag man gito siya nga rape. Kay lagi napugos man siya or gipugos siya. Pero ambot lang ka ha if naa by term. Ngayong ani pero para nako matawag nato siya or nako siya. Nga rape with consent. Nabay nga na nga term. Kay gipugos siya permiro. Pero funny enough, sa pagsugod, gipugos siya pero giganahan man siya. So iya na lang gipadayon. So somewhat it's, kung ano, it's funny ba? Pero definitely it's not something to romanticize. No? Never gina siya nga, kanabang inormalize nga mga butang. Kay sa pagsugod pa lang gani, o sa kalalaki nga, gipugos ka nga buhaton ang usa ka butang. O sama sa pakigilawas. It's a form of disrespect. Yeah, weird ayong naay mga tao nga main love sa mga lalaki nga sa pagsugod girape sila. So I don't know kung giunsa na siya pagkaunsa. But sa mga kababayen nga naminaw karon, please do not allow this to happen to you. no? We are worthy of so much more. Dili ta dulaan nga gamiton sa mga lalaking hilig mag-take advantage. And maayo na lang gani ning kang aya kay naagid siya turning point, no? Naagid siya nahitabo nga turning points yung kinabuhi nga hopefully muni yung gamiton nga lesson sa iyang kinabuhi nga dili na gid mausab o mabalik pa kung sa man ang iyang nabuhat sa unang panahon. And hopefully aya karon imo ng panindigan o protektahan ang imong kaugalingon. Anyway, mga igala, no? Aduna na detay schedule para sa tong Nance Medical Mission Mindanao area. Magsugod siya karong October 6 nga to sa October 10. So karong October 6, diha sa Midsayap, Poblasyon 8 Covered Court at Barangay Poblasyon 8, Midsayap, Cotabato. October 7, Kidapawan sa Poblasyon Gym at Barangay Poblasyon Kidapawan City. October 8, Bansalan sa LSV Hotel at Via Cruz Street, Bansalan, Davao del Sur. October 9, Coronadal sa City Mall Event Center Ground Floor sa City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City, South Cotabato. And on October 10, Jensan sa Barangay South Gym at front of Public Market Jensen. So again, mo kato ang atong Nance Medical Mission Mindanao sa mga nabanggit na ko nga mga lugar at tangin ninyo diha ang atong team sa Nance Medical Mission. Aduna tay free checkup gamit ang health analyzer machine, of course tay free massage, okay, naka-promo ang atong mga produkto sa Herbs Pharma Corporation. Of course, di na to kalimtan, mga higala, ang atong mga suking tig-subaybay nga nakatanaw sa atong Facebook and YouTube Live. Salamat sa pag-share sa imong storya, aya hinaot, makat-on ang uban nga dili mag-apil-apil sa pamilya sa uban. Unya, sakto imong desisyon nga putlon ng sekreto nga relasyon from Rita Suarez diri sa Ormoc City. From Alan Garcia of Iligan City, Luuya, sa asawa ni Gab nga nagtrabaho sa abroad para sa pamilya. Unya, ang iyang ba na nagbinuang radiay sa ilang balay uban nimo, di ba? Hello DJ Dova, cute lagi kaayo ka og tingog from Vince Paul Lesigues. Talaga ba? Thank you. Hala ka diha, gabaan ra gina si Lester kay nang rape pagyud sa sugod pag uli niya gikan sa barko. Nga anong na in love man pud kaniya human sa iyang gibuhat aya from Lando Perez of Butuan City. Okay na kong question, no, kaganina nga. Ha, nagirape ka unya? Eventually na giganahan ka, na in love ka, so labi siya ka-weird nga sitwasyon. But anyway, maing uto DJ Nova watching live gikan sa Cagayan de Oro City, kamulo pag-process akong utok ang story ni aya. Grabe nga kaagi from Paul Gerard Narte. Hi to Raymond Dumayag of Barangay Apupon General Santos. Shout out to Lisbeth Consag of Molave, Molave, Zamboanga del Sur.

0: Atenova makag-old yun ang kahimtang ni Aya. Usahay ang kalipay nga atong gipangita mahimong hinungdan sa kasakit sa uban kung dili nato bantayan ang atong mga desisyon. From Angelica Fuentes of Midsayap, Cotabato. From Lovelyn Amador, watching from Toledo City, Cebu. Ate Nova, makahilak gid ko sa ending kay daghan kayong pagbasol o kasakit nga nadala sa mga sayop nga desisyon. Hi to Marie Ilaca, the watching live from Aloran, Misamis Occidental. And shout out to Alvin Macabenta, watching here in Ozamis City. Daghan salamat sa inyong tanan, mga higala. Balik naman lamang sa pipila ka painumdom.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
3: Ningnans og yu idi pares kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya, so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi eh, kuha na lang, kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi siya alibyo. Kuha nga sa provident tested yun na mo ang magtiayon.
4: Jane Puertes, 42, diriya, purok 11A, bagong taas.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
5: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
6: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo na daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Yunan City, Negros Oriental.
5: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
7: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
5: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Samako sa padaghan kayong salamat Aya sa masuwat kaagi sa kinapuhi. Mga higala, may biggest takeaway aning istorya ni Aya ba? Bitong, kita isip mga babae, dili ta pwede mo sugot niya. Mahimo lang tang dulaan. Ganang gamiton ta sa mga lalaki para lang makapahungaw sa ilahang mga panginahang lanon. Imagine si Aya nga, giallow na niya siyang kaugalingon nga, ang dili mahatag siyang asawa, ako ang ga-provide. Like, hello, dili ta sexual slaves para sa mga lalaki. So, karon nga istorya murag na kuan grabe ko na weirded out kung maayo ba kay imagine dili lang usa ka lalaki kun dili duha ka lalaki. I don't know Aya no, pero at least man lang sa karon nga na kuan na usab gyud ba imong panguna-una na usab imong mindset nga kani bitong mga ani klase nga sitwasyon man gud nga usually gina-mistaken nato siya as love. It's not a form of love, no, it's a form of kanang manipulation ba nga kanang danika in a way nga abi nimo gugma to para sa imuha, but late na nimo na realize nga gigamit lang di ay ka kay imposible man gud kaayo ni mga lalaki nga mga minyo nga moingon nga kana bang in love sila sa imuha knowing nga naa sila yung mga responsibilidad. It's just that nalang gid sila yung mga ginapangita nga ikaw ang mihatag kay willing ra mapug ka mihatag. But again Aya, ang importante ang karon, no, normal nga sa karon anagid kay

0: Hadlok magpakasal kay lagi mahadlok ka nga mabalik sa imong imong pinuhatan. Apanti maning ang atong mga nabuhat nga sayop sa kagahapon, dilibot pasabot nga dili na nato mausab. Your past doesn't define your future. No, it doesn't define you. Ang pinakaimportante niini nga you learned from it and angay nga di na gid nimo usbon pa. I still believe nga despite sa imong mga nabuhat, you still deserve to love and be loved. Daghang salamat kanimo, Aya. Once again, daghang salamat usabod kaninyong tanan. O garon kay wa naman tiigong oras sa sunod Sabado na sabpuhon. Stand by! Alang sa itong Health Education Program kauban si Dr. John Paul De Asis o musunod na dayon si Balong the Great. Sa makausap pa sa ngalan ni Ate Arlene Ayang kiniang inyong ubos ng higala at ni Nova Abanyel. Alang sa itong tulumanong sincerely Ate Arlene, a secret love story. Daghang salamat o dalay ko ng Diyos.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hingan nga, dahil paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, yung anon yun niya. Galawin sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon na akong mama.
2: Kini si Dr. John Paul De Asis for Healthy, Happy Living NANS.
4: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
5: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa nga say delikit sa ko yung sa mga ubang gasting siya. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Delikit niya gamit og ubang kape. Kaya kana diyong NANS Coffee ang mga gamiton. Pwede nyo, dress sa kapangin, libungan or kutaba.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
6: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tubungan, Lopez, Zamboanga City.
2: Kini si Dr. John Paul De Asis for Healthy, Happy Living NANS.
4: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: O syempre, alas sa tuhet, Education's Program programming Adlaw Sabado. The first open na to, Doc Jan Paul Diasis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome again sa ito ang Nance Health Education's Program.
0: Syempre, alang sa mga mutana, Doc. Mm-hmm. I-text lamang nila ilang pangutana sa 0917-159-5812. Ate Arlene, usagid ko ka masakiton sa akong panglawas. Dali na ako mabughat o kabuhiunon pod ko dayon. Dali na po kong malipong. Sige pong sakit-sakit ang akong tiyan. O dili dayon ko makatulog panahon sa kagabion. Agigun ako na sa mga problema. Perming kapoy kayo akong pamati. Sadya nakadungog ko sa iyong programa Sensory at Early Specialist Nance Education's Program. Misulay ko sa inyong mga produkto. Unang-una gid at Arlene, ipalit ko og Nance Capsule. Ako nabati nga nindot ng akong pagkatulog. Migaan ang pamati sa akong lawas. May palit ko og Nance Corn Coffee. Salamat kay nawala ang butod-butod sa akong tiyan. Ug hapsay na gyud ang akong paminaw. Sa akong anak usab, sige man gyud katul-katul iyang mata, ingon sila buyag-buyag kuno. Gipalitan nako og Nance eye drops og among gipatakan iyang mata. Among gisunod ang sulti ni Doc Jan. Nga dili idiretso og patak sa tunga sa mata. Kilid lang akong gipatakan kalo isa Ginoo karon wala nagakatul iyang mata. Padayon na mo siyang gibutangan og Nance eye drops at ATR. Nagpasalamat ko sa kinasing-kasing nga nakadiniyo og sa iyong produkto. God bless, Ate R. Ayan.
1: Okay mga kanans, no? Ubay-ubay pod.
0: Ang iyang balatian.
1: Balatian mga kanans. Hopefully, nakahatag kiniyo mga inspirasyon sa matag isa ka na to, lalo na sa mga pasyente naga-experience o mga kabuhi, lipong, stress, yes, o uban pa ng mga sakit mga kanans. Okay, dire kita no sa kabuhi. Kining tawag nato na kabuhi mga kanans mo kini yung lain yung paminaw nato sa ato ang tiyan na dili kita makasabot. Then naapoy panahon po mga kanans na murag ano na kita medyo malipong na gyud kita. Even yung balanse nato mawala siya mga kanans. And then ang uban po mga kanans no maka-experience po sila na paglabad sa ilahang ulo and then sa ilang katulog po is apektado siya.
0: Okay.
1: Kining kitawag na to na pagkaroon ng kabuhi mga kanans, maukin niyo yung kalit na nisaka yung acid sa ato ang tiyan. O kining acid na yun siya na absorb sa ato ang dugo.
0: Okay.
1: So na yung mga factors nga no kalit siya musaka yung acid. So halimbawa kanang kalit kita nakulbaan, nakuyawan, kana siya isa na siya mga kanans or tungod sa stress na ginatawag na to. Sometimes pod tungod pod siya sa ato ang activity. Halimbawa kaning magbiyahe kita, magsakay tag mga sakyanan na medyo dili maayo yung dalan or dili maayo yung pagdrive mga kanans, sometimes yung kabuhi mo atake pod siya mga kanans or kalit na mo taas yung acidity sa ato ang lawas. Then sometimes pod tungod pod sa ato ang mga pagkaon. So sa ato mga pagkaon, kung permanente ka ginatake sa imuang kabuhi, kung pwede iwasan muna yung mga acidic na mga pagkaon or mga ilimnon. Sama sa mga meat products, mga fatty foods, dairy products, even yung gatas, labi na kumubiyahi mo, ayaw mo og inom og gatas mga kanans.
0: Okay.
1: Kay paspas siya, makapataas sa acidity sa ato ang digestive system mga kanans.
0: Okay.
1: Soft drinks, mga coffee, mga tsokolate, kung pwede iwas muna pag medyo gaatake yung kabuhi. So isa sa mga management nato para makontrol yung kabuhi niya mga kanans, number one is increase water intake. Kinahanglan mo inom kita at least mga 10 glasses of water. Sa morning pa lang, pagmata pa lang, duha ka baso na medyo init-init na ato ang imnon. Din kinahanglan po na malimpiyuhan yung digestive system nato. Kay kung dili limpyo or hugaw ang imuhang digestive system mga kanans, maumang ka na siya ang makatrigger. Nga nung medyo dagan ng inangin, butod, dali lang magkaroon ng hyperacidity mga kanans, and then sometimes nagkakaroon ng constipation yung pasyente. So importante na limpyo yung colon nato mga kanans or healthy yung colon nato. O isa sini, dako na ikatabang ang pag-inom sa Nance Corn Coffee. Don't worry, Nance Corn Coffee wala sa caffeine content. So meaning to say, dili siya makapangaslom sa ato ang kuto-kuto. Ang Nance Corn Coffee, gidesign siya para i-address yung sigig pangaslom, ang kuto-kuto, and then mutabang siya para mapahumok yung mga cholesterol, mga uric acid, mga hugaw diya, mga preservative na nipilit sa lining sa ato ang colon. Maokini yung resulta sa ginatawag nato na constipations, mga kanans. So mo to, yung non-scorn coffee, kaya niya ipahumok para bungkagon, para ipagawas. So, pwede imnon ang non-scorn coffee 2 times a day. So, buntag man or sa hapon. Or when that time, nabation ka og pangaslong sa imuhang kutu-kutu mga krans. Pare sa atong texter, no? Gitry niya pagamit ang non-scorn coffee. Ug nalipay kaayo siya na ang iyahang mga butod, iyang kabuhi, dili na magsigig atake mga kanans. Okay? So, sabayan din nato sa pag-inom sa non-serba capsule para mas ma-improve yung metabolismo sa ato ang lawas. Para yung mga acid, yung mga taba, yung mga free radicals sa sulod sa ato ang lawas mga kanans, kinahanglan man-neutralize kini siya. Ug of course, mubalik og kanindot ug maayo ang sirkulasyon sa atong dugo ug motaas yung resistensya sa ato ang mga kaugatan pati man yung sa brain cells nato para dili siya dali manglipong yung pasyente mga kanans. So ginarekomenda ko ug dako kayo ikataba ang pag-inom sa non-serba capsule 1 capsule 3 times a day yung pag-inom kong first time nimo sulod sa 15 ka adlaw. After 15 days pag okay na imong paminaw sa imong panglawas, pwede na lang mang imnon kini 1 capsule 2 times a day for health support mga kanans. Okay? So mao katuno yung pamaagi sa pag-inom sa non-serba capsule if naa kay mga kabuhi. Kung grabe na gyud ang atake sa imong kabuhi, ginarekomenda ko na mas nindot ug mas maayo na sabayan sa pag-inom sa UID herba capsule. 1 capsule 3 times a day ang pag-inom kay para mas dali may pagawas yung mga acid sa sulod sa ato ang lawas. Ang acid sa ato ang lawas mga kanans, maumang kini ang hinungdan ngano na akitay mga batio na dili maayo. So kinahanglan makontrol yung acidity sa ato ang lawas sa digestive system man or sa ato ang dugo mga kanans. And then para sa iyang anak, no, nigamit po siya og Nance eye drops. Ano bito nato ma-explain ka rin sige katol-katol ato ang mata mga kanans. Kini siya early sign na there is a possibility na pwede siya makadevelop sa ginatawag nato na mga pterygium or katarak mga kanans. Kayong sigig pangatol mga kanans, pasabot ana na ay inflammation or na ay mga bacteria or mga viruses na kadamit sa ato ang eye cells mga kanans or sa agianan sa dugo sa ato ang mata mga kanans. So dili nato gusto na magkaroon og inflammation sa ato ang mga eye cells. Mo na kabantay mo ka na sobra niyo sige na niyo katol na katol, makabantay mo paspas kaayo gud siya mupula mga kanans. Kay tungod na siya naana sa inflammation sa sulod mga kanans. So ginarekomenda ko no yung pagbutang sa Nans eye drops sa ilalom lang sa imong mata, dili gid sa sentro sa imong mata mga kanans. 1 to 2 drops pwede i-apply buntag o hapon mga kanans. Pag okay na, as needed na lang yung pagbutang mga kanans. So mao ka to no, yung mga additional advice ko kaninyo mga kanans.
0: Okay, Ate Arlene, ako si Fee Bation from Candanay Norte, Sikihor. Gusto ko mapasalamat sa inyong produkto, Nance Capsule, Ate R. And Nance Corn Coffee. Nakatabang dyan ako kaayo sa akong kabuhi. College pa lang ko, Ate Arlene, nga kalabuhion nako, gaedad pa kong 20 years old. Unya, dili ko katulog. Din abi na ako, Ate Arlene, nga kong maminyo, mawala ang kabuhi. Kaya ingon ako mga friends, pag mga anak, mawala daw dayon. Pero wala jud na wala, Ate R. Bisan unsa na lang akong imnon. At doon ako tanang doktor og pa-check up. Mutabok pa ko sa Dumaguete aron lang pag pa-check up. Pero normal raman akong mga test og findings sa doktor. Hangtod niabot ang alternative diri sa among isla sa Sikihor. Nag-alternative ko for 2 years pero wala gihapon. Mubalik-balik na jud akong kabuhi. Unya, dili jud ko katulog until nakadungog ko sa imong produkto nga Nance Capsule, apil ang Nance Corn Coffee. May try ko ati, pormero tulo lang jud kabuok capsule o tulo ka pieces nga kape. Pag try na ko ati, na-feel na ko nga lahi man na kauyon gid ko kay human ako og panihapon katulogon naman ko. Grabe jud akong pag-antos sa akong kabuhi, ate. Mag-uod jud ko kaayo. Naglibog ko ngano nga na ako ani kay college pa ko matumba ko sa school namo sa una. Anemic ko dayon, kabuhion dayon. Hangtod jud ko namin yung mao gihapon pero karon happy gid ko nga naay Nance Coffee og Nance Capsule kay dako kaayo ang tabang nako. Salamat Ate Arlene pati sa imong pagwapa. Kay bisan og 57 years old dako, ganahan ko mo try sa imong alen na. Tuwod kay giignan ko nga natigulang na daw ko sa akong pagka-plantita. Kay dili manggod ko kabutang sa mga pagwapa sa akong face kay mo allergy ko dayon. Bisan mahal mo palit lang gid ko kay siya gingan lang nga pangalan diri doc. Mm-hmm. Mo allergy manggid ko mo nga mahadlo ko mo gamit. Lockdown ra ba dili ra ba kalarga dayon sa Cebu. magpaderma kung ma-allergy. Pero sa imong product, Alena, depende na ko nga dili ko ma-allergy and kaluoy sa Dios. Salamat kayo sa imong produkto. Nakakontinue na ko for 5 months. Ug dindot kayo ang result. Pati sa sabon, okay kayo. Dili mo katol akong face. Thank you very much. Ayan.
1: Wow, taas-taas yun. Okay, mga kanans, no? Ako itong mga kanans, no? Ka... Sa ato amang mga kanans, when that time is niuyon yun ang ato ang panglawas. Sa ato ang ginabuhat, ginainom, kita mismo makabantay, ang ato ang katulog, ang kapagsik sa lawas is nibalik yun siya o kaayo. So when that time na anamoy na feel ng mga kaayuhan, mga kanans, continue ang imuhang ginabuhat, mga kanans. Kay kinisiya ang mas dako na ikatabang kanimo ug mahimo kang more active, mga kanans. Of course, Nans Corn Coffee, Nans Sorba Capsule, para sa mga pasyente na naay mga problema in terms sa ilang mga kabuhi, kapangaslom, kapanglipong, mga kanans, try nyo, mga kanans. Like sa ato ang texter, mga kanans, college pa daw siya. Mauna kini ang iyahang problema. So, niabot sa punto na dili na siya kasabot sa iyahang kutukuto, sa grabe ng pangaslong pati na magsige na siya o panglipong, mga kanans. Yes, common reaction, common niya na mga komplikasyon kung dili ma-address yung problema sa ato ang kutukuto. Okay? Non-Sorba capsule, pwede imnon 1 capsule 3 times a day. Then non-scorn coffee, pwede imnon po 2 times a day. So sa buntag inom ka din, sa hapon pod inom pod ka, mga kanans. And then continue na pod in terms sa imong mga pagkaon na kung pwede minus-minusan sa yung mga pagkaon or mga ilimnon na medyo makakos og hyperacidity ka nato, mga kanans. For the meantime, ongoing pa yung treatment nato, mga kanans. And then og dagan pod salamat kung magani try ka sa ato ang produkto sa Alena. Yes, sa imuha, very sensitive before kay tungod daga nakagigamit sa unang mga products and then dali ka magkakaroon ng allergy. So, kumbaga naapa kay first na hesitations na mugamit sa atong Alena. Pero nakita ni mo, 5 months na nagagamit kapag hapon og Alena, nakita ni mo na wala gyud ka nag-allergy og nihiyang gyud ang imuhang panglawas, mga kanans. Kay tungod, ang Alena na to, mga kanans, is a natural man siya. Kumbaga, more compatible siya sa ato ang skin, mga kanans. So, sa uban pa, na wala ka try sa atong Alena, i-try nyo yung Alena o makita ninyo yung kanindot sa inyuhang face na ikahatag, mga kanans.
0: Ate Arlene, ako si Evelyn Ricamadas, taga Kugon, Cordova, Cibu. Usa ko nga tigpaminawan sa imang programa nga Sensory Ate Arlene o sa tandem ninyo ni Doc Jan. Dako ko pa salamat katungod sa non-herbal capsule o U-Aid na ulian akong sakit sa kasing-kasing o high blood. Nagpa-ECG na ko, Ate Arlene, pero wala nakita sa result mo. O nga, nag-inom kong non-herbal capsules o U-Aid. Akong giparis buntag udto kahapon. Nag-haplas po kong non-slinimint oil kaya sakit kayo akong likod. Dari dapit sa left side. Kapoy kayo akong lawas o punga ang paginawa. Pero sukad nag-maintain ako ang non-sug U-Aid o non-slinimint oil, kaluoy sa Dios na wala akong kipamati. Salamat kayo sa inyong produkto, Ate Arlene. Dili jud kumpleto akong adlaw ko dili ko makainom og nans. Salamat gyud. God bless kaninyo ni Doc Jan o sa inyong produkto.
1: Og dagang pod salamat kanimo na og hopefully makahatag kinig inspirasyon sa mga pasyente na naay problema sa ilahang kasing-kasing. Okay. Problema sa kasing-kasing, mga kanans. Nag-start na kinisiya sa panahon na nagkakaroon ka ng palpitations. So, early sign, kumbaga. Early sign na nagkakaroon ka ng problema sa kasing-kasing, number one is palpitation. Nagsigig kuba-kuba. Sigig buto-buto ang imuhang dughan, mga kanans. Ikaduwa, nagkakaroon ng pag-increase sa imuhang blood pressure. Pangatlo, mga kanans, dali na magluya or dali na kakapuyon or hanguson, mga kanans. Then, pang-apat, mga kanans, kining imuhang left side or sa imuhang kamot bitaw, mga kanans, sa left side, dali siya mamuypuy, mga kanans. And next, makabantay ka na ano yung mga chest pain or panakit sa imuhang dughan, mga kanans. So, mokini yung mga early sign kung nagkakaroon ka ng problema sa imuhang kasing-kasing. Yes, sa ato ang texter, mga kanans, itry niya sa pag-inom ang non-Sorba capsule o U-Aid Herba capsule. So, ang pag-inom sa non-Sorba capsule o U-Aid Herba capsule, 1 capsule 3 times a day, then U-Aid 1 capsule 3 times a day man ang pag-inom. Okay, sulod kini siya sa isa kabulan, mga kanans. Then after sa iyang pag-inom, mga kanans, nagpa-check usab siya, nagpa-ACG siya, mga kanans. Kung naa kay problema sa imong kasing-kasing, mga kanans, usually makita gyud na siya sa ECG mga kanans. Kaya yung ECG mao kini yung monitoring sa atong heartbeat, sa atong heart muscles, sa ato ang pagpitik, kumbaga sa ato ang kasing-kasing, kung normal ba ang iyang pagpitik or naabay mga abnormalities sa iyang rhythm mga kanans. So makita gidad to kung naabatay mga problema sa kasing-kasing. So thanks God na after sa iyang ECG wala na nakita ng mga abnormalities mga kanans. So mo kini mga kanans no dako gyud ikatabang kanato mga kanans kung magbag-o kita sa atong lifestyle and then sabihan po nato sa pag-inom sa Non-Herba Capsule ug UID Herba Capsule. So one capsule 3 times a day and then haplasan po nimo og non-slenement ang imuang lawas o labi na pag bugnaw ang panahon or kung nagatukar inyong mga arthritis dako pod ni ang ikatabang ang non-slenement oil mga kanan. So mao ko to no ang ako ang mga additional advice kaninyo.
0: Ati anin ako si Moset Villar, taga Sapa, Lubok, Aurora, Sambuanga del Sur. Naadik na gigupamina sa imong programa, ate. Abi mo, may gamit ko og Non-Herbal Capsule kada adlaw gyud. Kay sukad sa akong paggamit, normal na ang akong blood pressure. Wala na magsigbanhod akong tangkugo. Hasta akong mama at ER, may gamit og Non-Herbal Capsule og Nas Coffee. Dako kayo ang akong pasalamat sa inyong produkto kay akong mama makatulog na og tarong magabi-i. Ayan.
1: Yes, no? Mga kanans, ang Non-Herbal Capsule dako kayo katabang, no?
0: Kanang pamanhod bitaw, dok. Usa na siya kay sometimes, kanang bation po na nako do kanang pabanhod sa liog usab na siya do
1: sometimes resulta siya sa
0: overwork
1: sa ato ang mga nerves or sa ato ang mga ligaments sa liog or ginatawag nato ni siya og mga cervical nerves. Sometimes sa sobrang hago nato, sobrang kapoy, sobrang dungo-dungo bitaw nato, sometimes nagkakaroon ng disalignment or maipit yung mga nerves nato or sometimes nagkakaroon siya ng mga panuhot.
0: Okay.
1: Or nagkakaroon ng mga lactic acid. Muna siya, when the time na nagkaroon ng mga panuhot, lactic acid, or medyo na-disalign siya mga kanans, magkaroon mangu na siya or muhubag na siya. Paghubag ana niya, muna din ito, ma-feel ni mo yung banhod.
0: Okay.
1: Or puy-puy na dayon ang imong abaga. Then sometimes, maupo ni ang hinungdan, nga numutaas ang atuang blood pressure mga kanans. O maupo ni hinungdan, nga numulabad atong ulo, parang kalipungon kita, or dali kita luyahan mga kanans. So mas nindot po mga kanans, kung nakasinati ka ni, kuha ka og non-slenement oil din ihaplas kini sa imuhang liog. Kung naamoy ka ila, nakahibalo na mo therapy, mas nindot pod ipa-chirotherapy ni siya mga kanans or ipahilot kumbaga mga kanans. Dapat ma-plaster siya in the normal position niya mga kanans. Then matagabi, ayo kalimti, haplasi kini og non-slenement oil para dili siya mabugnawan or para dili siya mapanuhutan mga kanans. And then Non-Herbal Capsule dako kay katabang para makontrol ang ato ang blood pressure and then ma-relax ang ato ang mga nerves lalo na katong naipit sa atong tangkugo mga kanans and then makatabang po niya siya para yung cholesterol nato yung sugar nato is makontrol siya mga kanans at the same time matabang siya para sa pagpalig-on sa ato ang mga kaugatan. So pwede imnon ang NANS Herbal Capsule 1 capsule 3 times a day ang pag-inom sulod ba sa 15 kaadlaw or sulod ba sa 30 days mga kanans.
0: Dok, paapas nga pangutanap kala bang arthritis dili lang sa TL kundi dili apil po sa mga kamot kaya ka ng mga kamot ng sakit ilihok?
1: Yes.
0: Arthritis ba gihapon na siya, Doc?
1: Oh, yes, arthritis gihapon siya.
0: Uric acid gihapon?
1: Uric acid siya ang maka-trigger nga no dali muhubag yung
0: mga kamot.
1: Yung mga kasukasuhan nato. So, mas common nato na ibawaan yung ginatawag nato na mga arthritis. So, arthritis maulik ni sa atong mga kulamag ko, sa atong kamot or sa atong tigil.
0: Kanyang kuyamoy.
1: Oh, kulamoy. Naglahi-lahi lang silag pangalan kay tungod lahi po ang pangalan sa matag join or sa atong mga kasukasuhan. Like, dire sa ato ang spinal cord. Nagkaroon tayo ng tawag nato na mga osteoporosis.
0: So, mag-gihapon na siya?
1: Yes.
0: Arthritis nag-gihapon na?
1: Osteoporosis, pagluya siya.
0: Aha.
1: So, mauna nagtawag din nato ng mga rheumatism. Family lang dahil siya sa rheumatism. Then sa ato ang mga ribs, mauna po ginatawag nato ng mga costochondritis. So, kung baga ribs, gihapon, pero still, the same gihapon, family gihapon siya sa
0: arthritis.
1: So, in general, kategory lang siya ang mga rheumatism.
0: Hindi
1: yun, mabawaan lang din yung mga specific kung unsa yung mga affected ng mga joint. Like sa atong mga TL or sa atong kamot, mga arthritis. And then, kanis sa ato ang sa ribs nato or sa atong mga bukog sa atong dughan, mga kanans, muna ang ginatawag po nato ng mga costo chondritis mga kanans.
0: Mm.
1: So, motor mga kanans, no, still, pariya lang sila, naglahi lang sila sa positioning or sa pangalan sa joint mga kanans. Pero still the same na mga panakit sa mga kasukasuan or mga panakit sa ato ang mga kabukugan. So, kung naamoy mga arthritis, rheumatism, or mga osteoarthritis. So, osteoarthritis yung terms pala yung dito sa, katong sa
0: likod. Mm.
1: So, ginarekomenda ko kung naakaani, ako kayo katabang sa inyo ang pag-inom sa UID Herba Capsule, 1 capsule, 3 times a day para mahupa, mawala yung mga panghubag at the same time, mabungkag ang mga uric acid and then maipagawa sa ato ang panglawas. So, ang pag-inom sa UID, 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom.
0: Ate Ali, ako si Alaysa Florentino de Bosora, taga Ulutanga, Sambuanga, Sibugay. Nag-take Ugnan's corn coffee kay alang ka na ako, lami siya gamiton ilabinas buntag. Ako na matikdan nga nindot siya sa panglawas kay wala na ko atakiya sa kong UTI. Ug nga, gimintay na po na ako ang Nance Herbal Capsule para sa kong goiter. Nakahurot na ko og 21 kabuok. Salamat kay sa Nance kay medyo niarang-arang dili na hugot akong pamati sa kong liog at yar and dok.
1: Ayan. Yes, Atarjan. So, sana yung mga problema sa goiter or nagkakaroon man ng hyperthyroidism or hypothyroidism. So, kinita ng mga kanans, nagkaroon ng enlargement. Enlargement sa ato ang thyroid gland. So, depende na lang kung unsa or naabay deficiency sa iyahang thyroid hormones or wala. Or kining sobra or kulang. So, kung sobra siya mo, ginatawag na ito ng mga hyperthyroidism or toxic goiter. Or sobra yung iodine content sa iyahang lawas. Kung kulang naman, mauni ang ginatawag nato ng mga hypothyroidism katong sa gawas yung bukol. Okay. When the time na nagkakaroon ka ng enlargement sa imuhang thyroid mga kanans, of course, sa imuhang pagkaon, sa imuhang pagtulon, sometimes nagkakaroon ka ng discomfort mga kanans. So, dako kayo katabang ang pag-inom sa Nance Herba Capsule. Kaya ang Nance Herba Capsule na ase ay anti-proliferative properties. So, ibig sabihin, mutabang siya para magpakuyos sa bukol-bukol sa sulod sa ato ang lawas. So, yung pagdako sa atong goiter, still bukol pa rin siya mga kanans. So, nagkaroon siya ng abnormal enlargement sa ato ang thyroid cell. So, kinahanglan na ito, tagaan na ito siya og mga anti-proliferative properties pangpa-stop sa iyahang bukol. Sa kumbaga, dili siya, mudako yung bukol niya. So, ang pag-inom sa Nance, 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom. Then, kung gasakit siya, gahubag na siya mga kanans, na nakay ma-feel ng mga discomfort, kinarekomendahan ko na sabayan sa pag-inom sa UID Herba Capsule para ma-stop yung pamamaga sa sulod sa imuhang thyroid. Pati yung bukol ni mo mga kanans, mas mukuyos dayon siya. Kaya sometimes yung pag-enlarge sa bukol, mas nidako siya kay tungod gisabayan siya sa paghubag or inflammation. So, kinahanglan, mawala yung panghubag sa imuhang bukol sa imuhang thyroid. So, mo ka to, no, na ginarekomendan ko na sabayan sa pag-inom sa UID Herba Capsule. 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom.
0: Ate Arlene, ako si Jesus Balianado of Davao City. Doon ako problema sa akong prostate. Misulay ko sa pag-inom sa Mega Man. Arang-arang ang akong paminaw. Dili ba ni delikado kung everyday siya imnon?
1: Okay mga kanans, dili man siya delikado mga kanans, no? Kaya nga to ang Mega Man Herba Capsule is nakategory siya as mga food supplements. So, ibig sabihin kung nakategory siya sa food supplement, pwede siya everyday na imnon. Kay mauman ni ang iyahang category. So, ibig sabihin, musupply siya kung unsa yung mga kakulangan sa sulod sa ato ang lawas. Kay tungod sa ato ang mga pagkaon, na dili na ma-address yung mga vitamins o nutrients na kinahanglan sa atong lawas. That's why naakitay ginatawag ng mga herbal food supplement to supply kung unsa yung mga kakulangan. So, muna, no, pag naay mga kakulangan sa mga vitamins, nutrients, or mga mineralis ang ato ang lawas, sometimes nagkakaroon tayo ng trouble o nagkakaroon tayo ng mga problema sa sulod sa lawas or di ma-develop yung mga sakit. Like sa iya, like sa atong texter, lalo na pa na sa edad-edad, so yung prostate niya, na there is a possibility na pwede mo paspas ang enlargement sa iyahang prostate. Kay tungod sa edad, then sa lifestyle, nagkakaroon ng degenerative, din nagaluya yung immune system, so nagalisod ang iyang lawas sa pagpugong sa mga abnormal growth of tissue. So, kumbaga, yung uban ng mga selula, mas dali siya mudako. So, may tabo mo nun nagkakaroon ng enlargement. By taking Megaman Herba Capsule, mo tabang siya para punan kung unsa yung mga kakulangan and then tabangan po na dili bitong mudako yung imuhang prostate. At the same time, mutabang siya para makaiwas sa ginatawag nato na impotence or erectile dysfunction. Kasi sometimes yung mga pasyente nagkakaroon ng enlargement sa ilahang prostate, mabiktuhan po ang gana nila sa pagkalalaki. So, dako kayo ikatabang pod sa mga kalalakihan para maiwasan yung erectile dysfunction. We recommend og dako kayo ikatabang sa inmuha ang pag-inom sa Megaman Herba Capsule. Pwede imnon one capsule once a day. And then, mas nindot pod og mas maayo na sabayan nimo inom og non-herba capsule. Kaya ang non-herba capsule na among good siya ay anti-proliferative properties. So, ibig sabihin, mutabang yun siya sa pagpakuyo sa mga bukol-bukol or yung nagkaroon ng enlargement sa imuhang prostate mga kanan. Mutabang siya na i-stop yung pag-enlarge niya and then mutabang siya na ipakuyos na siya na ipakuyos. So, ang pag-inom sa non-herba capsule, one capsule, three times a day ang pag-inom. And then, in terms sa pagkaon, iwas muna tayo sa GMO or mga genetically modified organism. Kaya dili na to gusto yung mga modified type of protein. Kaya para dili siya mahihimong agresibo sa pag-enlarge sa imuhang prostate gland mga kanans.
0: Sa atong Health Education Program ni Adlaw Sabado hangtod na lamang Lunes pohon sa mga tagnas sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS again os bunako NANS og UAID ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule. Kaya
0: yes,
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Na murag, dili na siya baguhanon baka ng naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto no yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas ng Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababainan. Kay lagi os mo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka buhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong ikinhanglan gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa tumang kabataan natay remind choco kini siya para ligon ang nga panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong Remind Choco.
1: Yes, at Arlene, og isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits sa atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
0: Okay.
1: Og walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon, mga kanans.
0: And syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nans eye drops ang gamitan, available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw og ginaot mi, nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, mawag to siya nga, hiyan nga, dahil palitik o aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. O nga nun yun niya. Galawin sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayo na akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
6: Feel the music, Star Radio!
7: Oras sa Star Radio, las 2:55.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Ania na ang makalingaw nga programa. Ang muinat-inat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninjong tanan mga gurima. Welcome na sab, dinis programang Balong Dago. Kumusta? Og mangina otlanta. Nga naamo sa gabiskay kakondisyon. Sa panlawas, adlaw karong Sabado ba? September 19, 2026. Paspasa kayo, ugma, 20. Og atong tigmo, 1,800. Giduot ang Waipurol na pikas ang flood control. Ayan. Giduot ang Waipurol na pikas ang flood control. Paabot na sa batong giandang karadlawang nasayod baka mo, mga kurimang. Onang

Atubag anang imuhang digmo. Ay naman do. Nara. Akong atubag dong kay. Nagulit og liso sa batong lito na. Balamban. Kumusta ang balamban lito? Atubag dong kay payong. Undo nang. Toledo City Cebu. Computer. Aga tubag kay Iro nga naghabal. Dito nang balamban. Computer. Malingaw ka ng Iro, baby, siyag na. Nauman naghambal. Mutirada pag siya skin lead, pag iyahaw. Ang tubag lang kay Bungi nga gitigbad ang timod. O gikan ni Rolly Salvacion. Subida Sing Sing Balamban. Ano ba Subida Sing Sing? Subida Sing Sing Balamban. O Sibo. Lang tubag tigmo kay nanuyop na si Arnido Boy ng Buanoy.

O nagmani ni Duboy ni Sasa Bo Anoy Aga tubaga long kay Taong gituli litos balamban computer Kumusta man niya lito Taas may balamban Akong tubag long pultahan Gikan daw kang Jimmy Boy Lang bugo Kumusta man mga taga bugo Aga remote control Lang tubaga na imutig mo kinagkaon og imbaw ni Dubakus ng Buanoy. Dayon na tubag, babaeng nagtibag kay napikas man ang kana sa lubot. Litos malam. Wah, ipagin gihapon ba? Ah, mga kurim. Lang tubaga na tig mo kay wakwak. Anak crush ni Duboy sa sigra. Ano na crush mga wakwak? Away, away, klaro break. Yan na. Lang tubag tig mo kay nagsuwat sa papel. Gikan daw kang lito sa balaman. Mong, si Mong. Tubag si Mong tig mo kay nagsulob og chinilas. Lito ng balamban. Wap agyad gyapon. Gyabrihan ang sa sipar sa parol kay mangihi mo ay saktong tubag. Marlon sa buhol. Oh, gyabrihan ang sipar kay mangihi. Aga akong atubag dong si Mong Tigbong. Okay. Agagaba sa lubi o gi sukod-sukod aron isintar sa balay lito

Kang Linsa, Karkar. Kumusta mga taga-Karkar? Og Joseph sa Lapu-Lapu, kumusta akong amigo Imbalmer si Punyong? Og akong tubaglong kay nagpasiga og

magigamit pagbuga o kahoy. Jung from Negros Oriental. Uwa, pag-apos lang tubag ka, impeachment, gikan ibubit ng Tabugon, Cebu. Grabe sa tumangalan na pinido, no? Magkatawa ka ba? Ay, na, uso pa ito Ismeringhoy, apel ito sa Ismeringhoy. Ha? Napil to si Mrs. Ismeringhoy. Lang ako to ba, Geraget, Robert Tabugon, Cebu. Ayan. O gadi, abadiod. Lang ako to ba, kay babaeng nangiisa or naguba ang flood control. Inday ng Masbate. Kumusta mga taga Masbate, og? Lang to ba, imong tigmo, helicopter. Martin Romaldis Pons ng Naga. Oh, yapa jod, akini ang may computer. Direta may galas ito ang unang pasiyaw. Gikan daw kang iyon may galas buhol.

Bayhin. Oh. Akwig aga bay bahaya haya unta kayo niya bayo. Ano man? Gitagaan siya sa ginuog 16 sa kinabuhi bay? Pero kaisa ra bay, patay din siya bay. Uy, gitagaan 16 sa kinabuhi niya namatay. Kaisa ra? Oo ay. Oh, nung saman, kuan? Unsa? Nabanggaan mo siya pick up nga 4x4. Di pa gani unta siya mamatay, pero pagtanaw niya nga 4x4, in siya 4 times 4 equals 16. Ni piyo ang lang siya ba? Kung ano lang, yung piyo ang nag-itaon siya ba?

Kalayog ba to, Firestone? Okay, palayo ito may galader sa to ang pagpunagumahan niya. Long akong ang tubag anang imuhang digmo. Ayan. Ang tubag anang kay Monsan E. Okay, tubag na kulong sa imong digmo. Gidot ang wiperol. Napikas ang flood control. Ay, bastos. Oh, ang

nagachinso or nagabas og kahoy. O gikan daw kang titing sa buhon. Kumusta man mga taga buhon? O di pagyod. Ang tubag na ko anang tigmo along. Oo, ang tubag na ko anang tigmo ni mo balong kay. Onsan eh? Ayan, tubag long kay. Oho. Okay, akong tubag. Anang tigmo ni mo balong. Nagtayo og sinina. Uwap agabon.

Balong anang imuhang tigmo. Ang tubag anakay. Okay, tubag na kulong sa imuhang tigmo. Nagsisarian.

akong tubag. Gituli. Mga apa. Tapok daw apo may gala. Okay, katinga naman. Dito sa ilalong sa dakong budgete. Ay, hinam-hinam ng mga apo. Saman lang, nakikilubong kwarta lang. Dito sa ilalong sa dakong budgete.

0: ni si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong ginatigod ko ng usahay, ang akong biktimo, tata, di mo po gusto nga mag-minsin ko ka mga para sa hiblag nga kapalitan sa bukika kay madlok lagi ko. So, po paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan matay o mga testimony nga mga ayos sila kay hiblag sila. So, akong gi-tryad na several taxon o UAID akong gitari. So, muna kini ang ginintin o dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adelianos agayo ko diri sa Pulok do yes poblasyon Kidawi Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, laliara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya ang driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik to my gala. Dito ito ang pagpatagubang. Isayo na ito, my gala. Ito, nasayod mo mo. Ah, para sa'yo sila masayod. Oh, di ba? Lang akong tubag. Anang tigmo kay Kandado Ogyawi. Ayan. Kandado Kuno Ogyawi Computer. Og balong tubag anak ay Dornab og Bultahan Computer Uap agabo Og agong tubag

remote control. O, gikan daw kang abet may gala sa bugo. Ah, kumusta mga taga? Mga taga Bugo, Cebu. Ayan. O, dito may gala sa line pang Pasiaw. O, gikan daw kang...

0: Kanang balong.
1: Yap.
0: Ngayon, imo mang gilabay ba to si Henry?
1: Ha? Siya may una ng labay kung ako ba to, Kap? Igor man ko ni Balos?
0: Oh, niya, namay palutin sa Biblia o labayon kag bato. Balos siya o labay o tinapay.
1: Ah, ayaya man, mangita, palugar kong bikiri. Ayaw! Naporti sa kita na.
0: Ay, ikaw, matuman pag ang nas Biblia.
1: Nga, gadugo-dugo na.
0: Pagkaway klaro. Lang akong tumagay. Ignition switch. Gikan daw may galagan. King sa Bohol. Kumusta man, mga taga Bohol? Oga di apa yun? Ang tubag anak balong. Asa imuhang tigmo? Ang tubag anak kay gunting. Computer. Wap aga ba? Oga long nang hingo ko na. Gikan daw kang Glenn Sikihor. Kumusta man, mga taga Sikihor? Aga balong tubag na ko. Anang imong tigmo? Nagunting og panapton. Gikan daw may gala kang Ajima Samay Minglanilya. Kumusta, mga taga Minglanilya? May pagpamina niya? Dala na lang. Computer. Wap agabo. Wap agabo. Dayon ako ang tubag.

0: Ako ang tubag, anang tigmo ni Mukay, nag-slice og pizza. O gikan daw may galak ang Inday sa Sikiho. Kumusta man mga taga Sikiho? Dayon na akong tubag, long nagtunga. May gitunga ba? Ha? Sandi ba gitunga ninyo ba? Computer! Wap aga ba? Aga balong! Agong tubag kay slice bread! Slice bread yan! Computer! Diyon! Nagsukod og yuta balong! O gikan daw kan hari sa Bohol! Kumusta mga taga Bohol? Dayon. Onsa ni? Okay, balong tubag nagpikas og bungas ng kahinog. O isyuro lang ang adili na daot ha. Mga lupa doon ang ulo doon. mga lupa ng ulo doon na may. Akong tubag. Long sa imo ang tigmo. Ang tubag ang nagay tulay. Ya bagyot babae ng anak computer. Direto may galas lain pang pasiaw. Ikan daw kang saysay.
1: Kanang bayhin.
0: Oh.
1: Bago pa mang ikon namin yun, bay. O sa pakasimana, bay. Gika pagkasal, bay. Oh. Di kumuto ang ingon nila sa Tagalog ang kami yun kay para malagay ta sa timing, bay.
0: Uy, nga naman sab.
1: Isa kasimana pa man yun, bay. Gikan pag minyo na ko.
0: Unya?
1: Di, matahimik kung lagay, bay. Asa, bay, matahimik kasi ki mag-ugay. Bot-bot mga ilang ingon ba? Matahimik ang lagay ba?
0: Hello! Okay, padayon tamigyan na din sa tuwang pagpanak. Long akong ang tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anang kay Gabas. Mood like matahimik ang lagay. Di, namin ako matahimik.

only sa Bohol. Kumusta mama taga Bohol? Og akong tubag. Long sa imuang atig mo. Ang tubag anak kay nagdarong. Computer. Uap agibon. Og

Ondo, kada may gala sa Bugol. Kumusta man mga taga-Bugol? Ha? Kumusta mong maayong pagmamina? Long tubag na ko sa imong tigmo kay parade. Gikan daw. Gikan daw kang. Tuto sa Mabinay. Kumusta mga taga-Mabinay computer? Uwap agi ba? Aga agong tubag balong sa imong tigmo. Ayan ang tubag anak ay nagsulat.

Akong tubag. Balong anang imong tigmo. Anod lagi apon pirikas. Long flood control.

0: Aga balong tubag. Nako anang imuhang digmo. Ang tubag ana balong kay. Naggunting. Wa ay pagyapon. O kato managuyab may gala nga balong og dikla. Tix, og mamatay ka Tix ba kanang? Og mamatay ka kanang mangitap kaglain Tix. Murag dili na tihalilong. Murag kami na lang ni Lula mag-uban, manginabuhi, magpakabuhi. Maumba? Oo. Og ako mamatay lang una. Mangita po kaglain. Ay, murag dili na po day. Murag kami na lang po si Lula mag-uban. Murag kami na lang po si Lula tili mag-uban. Pronto que puto ana. Long akong atubag si mong tigmo kay. Nag-slice og cake. Ay, pag-iapon sa cake katungkuan. Murag gismintong gimasa. Long akong tubag. Anang imuang ating mo? Ang tubag anak kay naggunting uksin. Bantay mo sama ka? Katapos ang ibili may galas ko rin mauno kunuan. Watay oras, salamat kisa pagpaminaw. Salones na sabon o happy weekend.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Bill Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mapagal mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: Ito po ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May
3: DTX. Mapalit sa mga butik.
5: DTX 500. Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butik. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o Astasan, binuhat kini sa mangosteen nga gisagulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa Astasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang Astasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
12: Oh la la,

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
3: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Agi.
5: Naunsa ka din ha?
4: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
5: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
4: Dili uy, gikan mangguko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
5: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
4: Imo na bukong binuangan ha?
5: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
4: Mauba? Unsa man na?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
4: Dagana din ingredients ani, no?
5: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
4: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
5: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
4: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki.
4: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Ritual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabii. Daghang salamat.
8: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatia. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
9: Paminaunta ang testimonya sa Memo Smart Capsule.
10: Ako si Alcher Junior Nudalo, nag-eskwela sa Valencia, sir. I'm 20 years old. Lintanan di ko niya, dugay ko makasabot sa klase. Niya karon pag-take na ko nining Memo Smart Capsule, ipamatig yun ako nga kini, doon na gyalbiyo. Nindot ang pagkatulog, o dili na lintanon, o gana po na nga kong kaon. Nindot yun siya gamiton, sir. Dako ni gikatabang para sa ito ang mga lintanon, especially sa mga estudyante, o mga trabahante po.
9: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mabalit sa mga butika.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
12: White Nights Dumaguete Pension House
11: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
12: Main branch is located at Mishiano Road, Dumaguete City.
13: second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
12: White Nights Dumaguete Pension House.
14: Ako din si Divine Faith si Rondo Sonoria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervic Care. So, ako ko nag-inom. So, ako ba ito administration? Masigurag sakit akong puson ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako anak, ay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa Cervic Care o sa Nam Spada.
15: Dragon Fruit Plus.
16: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Kuan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminaw sa kong lawas, yan ang, turming couple, so kanya, nakainom na ko nga. Sige na ko anong inom, bayan na kayo kong lawas, galang din. Ako batyog kakapoy, kanang, sige na lang kung kuana ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawaka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka kuan sa lawas makabagsik.
15: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: with the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:49.
3: Uy, do! Kano'n sa mga naabot do?
4: Uy, bay! Kahapon lagi ko ni abot!
3: Iyay ka, so na karun, natay pang latay sa alamre, ani Ron.
4: Wala na doon kay dugay na kuri undang ng bisyo, ha?
3: Uy, anong undang mga? Ano kang sinaka?
4: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuoswagon og dili piligrupoyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mitibong pamilya.
3: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
4: Undanga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
1: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 3:58.
2: Gidalit ka nato sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
5: yes.
4: Karong adlaw, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
5: Wow.
4: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No, ang ingredients gyapon, okay, sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, nga,
5: yes,
4: produkto, mm-hmm, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
5: yes,
4: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally,
5: okay,
4: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
5: okay,
4: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa, ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
5: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
4: Yes,
5: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali ka Dragon Meal.
4: Yes.
5: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usang ingredients higala iniinit sa ato ang kape, no? Ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto. Ma-improve ang testosterone level mga sok and tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang, ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tikpaminaw usana niini, no, sama usab sa pagtuon sa pag improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical mga sokin tikpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala, no, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magulanon, di ba, musuporta pud higala by reducing cortisol level, no, mao na higala mga sokin tikoy and other potential and benefits good for fever, no, higala krisa usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria usa matabangan ini, mo tabang usab sa ato ang gibug aton, no, di ba, mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog, mo na higala mga sokin tikoy ang naasa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba, matod pa sa uban ka Dragon Meal,
4: yes, Doc,
5: no, sa ibang mga pinulungan, tungtong katkat sana ay ali,
4: ari,
5: ah, kaya wala mga sokin tikopinaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Healthcom mga sokin tikopinaw, tungkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tikpaminaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matag-atak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
4: Yes.
5: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
4: Yes, mga ka-Dragon Fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no, kuni uricoma longifolia, usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
5: Yes.
4: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, mm-hmm. Indonesian ug yes. Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka dragon nagadugang ni siya sa testosterone, mao ning yes. I-mention ni Doc Alan, mm-hmm. ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
5: Yes.
4: Ug based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
5: Yes.
4: Ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang yes. tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na mm-hmm. ug hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
5: Yes.
4: No? Especially katong mga idaran na Doc o no Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc
5: yes.
4: na aray edad gamay. Okay. So mm-hmm. finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
5: Yes.
4: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
6: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 4:05.
7: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
8: Let's get ridiculous!
7: Hudya ka sa kahanginan.
9: Kauban si Lady Antonia.
10: Yes! Welcome sa tuwang programang Hudya ka sa kahanginan. Kauban na po din yes, Lady Antonia. Aduna, baka mo ay problema? Para sa inyong tanan nga nagpaminaw sa itong programang Hudyakas Kahanginan. Kumusta man mo? Ano bang latest natin dyan? Grabe mo ramag mga marites. Anong latest? Ayo baniko ninyo mga kaudyaka ha? Shoutout po sa mga nagbiyahe karon. Kumusta ang inyong adlaw mga kaudyaka? Kamu na po yung chika sa ako, abi?
11: Nakakalok.
10: O, kumusta anong ganap sa buhay ngayon? May naganap ba o may magaganap pa mga kaudyaka na hindi mo inaasahan? Charot. Sa ato mga nanay, mga tatay, sa ato ang mga sugin di paminaw, gipalang lanog na po nila ilang radyo karon moragwa na immune na sila stingog. Kulang na lang sa baho. Ni Lady Antonia, shoutout niya kaninyo. Oga, ingon man, shoutout po. Ubay-ubay na gid ang mga nangutana mga kaudyaka kabahin sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ubay-ubay na gid siya. Oga, dako kayog tabang mga kaudyaka nga naibawaan sa katawhan. O kung unsa ka nindot ang atong mga produkto nga mapalit sa nagkadaiyang mga kuan sa nagkadaiyang mga parmasya nga naa diha sa inyong mga lugar. O sa tuwang mga kaigsuunan nato diha nga kamulo na og gamit sa itong mga produkto, shoutout dyan kaninyong tanan. Sa itong mga chikiting, gikan pa pagmatas buntag, hantod, pag uli. Smile ang gihapon. Ah, shout out, ay, pwede kanyang padangat inyong pa-joke time o pa-udyaka. Natay numero, mga ka-udyaka. I-text lang ninyo ang 09977659923. Muna itong numero, mga ka-udyaka, ha? Kung naman mga pa-joke di, ha, nga gusto nyo ipadangat, o nabaka mo ikuan, mga ka-udyaka, isier nga mga pakatawa. Ipadangat dire sa akong programa aron malingaw tang tanan. Importante ang mahalaga, mga ka-udyaka, ba? Ay, balik ko na ako, ha? I-text lang ninyo, mga ka-udyaka, ang joke time. I-big letters ninyo para dako gyud kanang itong murag yung nang hagit, mga kaudyaka, ba? Nang hagit gyud nga joke gyud ang iyang gisend, oh. I-send ninyo, sir, 9977659923. Aga shoutout po sa mga nagamit na sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Anatay, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticure Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Inga man ato Nerflex Capsule, aga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Mauna siya, mga kaudyaka, nga ito ang mga produkto nga hinay-hinay na gyud na sairan sa katauhan. Sa mga nangita, o gusto ninyo nga makabalo mo, mga kaudyaka, kung asa ma-avail ato mga produkto sa inyong mga parmasya, o i-mention lang ang inyong mga location, mga kaudyaka, kaya ba sinadiri sa kong listahan. Kung wala galing sa kong listahan, anan lang mo sa mga parmasya nga na dyan sa inyong dool. Amping mong tanan, labi na gid sa mga nagbiyahe karong mga panahon na, ha? Okay, lain na mong panahon karong mga kaudyaka, kay di na nato masabtan. Kanang usahay, kay sukwahe sa tong gusto, ba? Nangandoy taong nindot nga adlaw, pero gibundakan kag makusog na ulan. Ang mga plano in town na set aside. Ba? Pero napoy mga panahon, mga kaudyaka, nga murag gipaburan gyud ta, ba? O na, oy, daghan mga panahon po nga gipaburan gyud ta. Midoyog ang kanindot sa imong batasan ug sa panahon. Patukar sa tagsunata, mga kaudyaka, ha? Kaya di man gud pwede nga magyaw-yaw na lang tapirmi dire. Sina na po'y mag-ingon, pag-ilom sa dianto niya, babe, isang kadyot lang. Ako po una-una, ako naminaw makasa akong programa nga gusto, maday ko niyo ipahilo. Ang sabay nindot nga sunata, mga kaudyaka, babe. Kanang sunata nga makapaindak sa inyuha. O makapakiay gyud sa inyuha, mga kaudyaka. Mabalik na po si Lady Antonia.

nga produkto. Produktos Nature's Gift Marketing Corporation, labi naging gitawag aning Verticure Capsule. Verticure Capsule, kasaligan para sa mga tao. Oh, nga nagproblema in taon nga no, mangyong ikapila na magiging taon ni siya nga gaka-aksyog kalipong. Oh, niya matingala siya mga kaudyaka nga murag lahi na magiging ang timplada sa iyahang oh, kanabitang ang iyahang panglawas. Oh, kanang mungit-ngit kalit ang iyahang pananaw ba. O niya halos malipong, niya, labada kaing ulo. O niya matingala ka nga, wa na ka na balanse. O mga, kabalo ba mo nga mga sintomas na vertigo mga kaudyaka? O labi na ni mga idaran. O say, ang ingo, irason ras idaran mga kaudyaka kay, kuan, ang irason na nila kay, kulang stolog, kulang baka sa pag-relax, magpahuway, kung dili kay napasmo-pasmo. Oh, ayag yung pataka o kuan mga kaudyaka, ha? Una-una nga kulang mga kaudyaka. Kulang ra sa tulog ra kulang nimo, wa ka kabalo, vertigo na na. Unang need gid mo magpa-check up, labi na ga musaka na gid ang inyong edad. Inyo, apil ka to niya o apil ko. Musaka atong edad. Gamit mo sa gitawag na Verticure Capsule, kasaligan gini ninyo mga kaudyaka, tistingi gini ninyo. Anak kayo sa mga parmasya nga nasa inyong dool. Napod, gi-open po na ako ang FB page sa Nature's. Ang isearch gini ninyo ang Nature's Gift Marketing Corporation nga FB page. Makita ninyo diya mga kaudyaka, klase-klase mga pakete, sa ang gitawag, parehan niyo. Una gini mo makita pag mo-open ka sa ilang FB page. Nature's Gift Marketing Corporation Verticure Capsule. Nagyo naghatag og testimonya mga kaudyaka. Kung unsa kaayo ang kaning Verticure Capsule. Antonia, na ako'y kaila ba? Putot na gani, palabi pag yung patambok, mura na yung gasol. Para magbot man mo nila. Na yung mga tao mga kaudyaka ba nga? Sawayon pag nilang nakita nila. Imo na lang iloom na si mong kaugalingon. Shoutout po di ay, sa katunang ita po sa gitawag ng Nerflex Capsule, kanipod para sa inyo ha mga kaugatan. Sa inyo mga kaugatan, di mga kaudyaka, kung ang imong ma, ang imong problema bitaw kay ang imong mga kamot o tiil kay kalit lang bitaw pang hamoy. Unya, paminaw ni mong urang naiga tusok-tusok. Nakatry na mo, ana. O labi nagganap bitaw ang kuhan mga kaudyaka ka ng grabe kakakugihan. Sukwahi sa tapulan. Gamit mo si tawag of Nerflex Capsule. Nani siya'y vitamin B1, B6 o B12. Dako kay siyang tabang. Labi na gyog na problema ang imong mga kaugatan sa imong kalawasan. Perme kagikapoy. Tistingin ninyo gamit ang gitawag na Nerflex Capsule. Ang Nerflex Capsule mga kaudyaka, dako kay siyang tabang. Labi na gyod. Atong mga trabahante nga matag-adlaw, gigamit gyod ang diskarte sa panginabuhi. Nagamit og koso. Nagamit mga kaudyaka og nagamit og ganap itong extra nga mga kusog. Antonia, kaudyaka lang kumakam family, Saba family. Vega, Simbangon, sa akong mga friends like Gaga Batal, Georgia Batal, Lady Heart Amor, Lonely Girl. Ingon man ni Marian Rabanuel, Lindayon, Santa Ana, Aljun Abukatkat, Arlene na Puerto, special sa akong Palangas, Ma'am Giselle Macas, Usami City. From Lover Boy sa Aurora, sa Buanga del Sur. Shoutout ya kaninyong tanan. Kung mag-text, bitaw mo sa akong programa, mga kaudyaka unya. Ang inyong gina-shoutout, maurang ang mga ngalan, i-rumble po ninyo, i-remix ninyo, ha? Kaya ang makadungog, mga kaudyaka, muingon, kabalik-balik, maning kuha ni Antonia, yung greetings. I-rumble ninyo ngalan para di kayo siya sumo, paminawon nga, kung mag-kamemorize na ako na inyo, ha, mga kuha, mga linyada, mga kaudyaka. Mag-joke sa tabi, kay para ma-relax po niya itong mga kaugatan sa itong utok, be. Joke time! Na yung mga joke mga kaudyaka, gibasa na ako sa kong mata.

di na ako tiwason o dili na ako mapaere kay double meaning manggod nun na ipagkabastos ba? Ilan na ako basahon yung medyo bastos nga joke mga kaudyaka kay maulo putas mga kabataang barangay ha? Kani betis tingan ta ni. Joke time! Gikan ni Amleb Yadnorad. Gibali man niya yung... Yang alan kay ah, Bilma ni siya. Bilma Daron Day. Ah, napakay pabali-bali aning Yadnorad ha. Si Tonyo o si Toleng mga kaudyaka. Ingon ko nung Tonyo. Ay, bay Toleng. Bay Toleng. Nakay sigarilyo niya, bay Toleng. Ha? Wala lagi, bay? Wala po ko'y kwarto, bay, ay? Wala ko'y kwarto, bay, ay? Wala bagay ko'y palit sigarilyo, bay? May paka, bay? Anong taan naman ka, bay? Dabi, pagkatoto, nakakita mas Tonyo kano nga na ni Garilyo ba? Kaya labaw po sa Tonyo may kwarta. Kaya gusto ko siya man ni Garilyo. Ingon in town sa Tonyo. Oy, bay Toleng, bay Toleng! Shhh! Oy, bay Toleng ah! Tanaw ginang kano oh. Na ni Garilyo ba? Pangayog si Garilyo diyan ng Amerikano oh. Sige na bay Toleng, sige na ba? Sige na ba kay para-pariya tamang ka si Garilyo ba? Ha? Ala di ko ay. Adili ko, bay Tonyo ay. Dege, ta kabalo mo Ingles. Ikaw ra, di ko kabalo mo Ingles. Sos, unsama ni si Tolenga. Kaya lagi na ni mo. Sige na kao, sige na, para makasigarilyo na ta. Munang ninay-inay in towns Toleng, mga kaudyaka, og dool sa maong Amerikano nga ni Garilyo. Ingon in towns, Toleng mga kaudyaka sa Amerikano. Oh, maikog siya dool, pero gusto man, wa mas lang ikapalit mo nga yun, silang sigarilyo. Ingon siya sa Amerikano. Hi, Joe. Anya, friendly mga Amerikano, yung Amerikano. Hello. Tingalang Amerikano, gatutuka sa iya ha, gatanawa tong lala, si Toleng. Kamulo siya panigarilyo. Yes, yung Amerikano, yes. Joe, give me, iyang gitudlo ang sigarilyo. Give me cigarette. Ngisi ang Amerikano mga kaudyaka. Gitunulan sa Amerikano si Toleng. Nga nangayag si Garilyo. Lepay Stoling. Kay, nasaktuan niyang English nga, Joe, give me cigarette. Unya, kay naglibog man saon-saon pag in English nga iya pong pangayuan niyang amigo. Saon, kung manipag-ingon nga mangayo, kung usab para sa akong amigo, oy. Luya sa akong... Si Tonyo di na kung matagana ning sigarilyo, usar man ning giatag sa Amerikano. Saan ko mani, ay? Saan ko gani, bay? Linging Amerikano yung Amerikano. Yes? Tingala ng Amerikano mga kadyaka, upas na nihawa, itunula na mong tag sigarilyo. Ay, Joe. Joe, give me food siya, Joe. Nangalo tang Amerikano siya, give me food. Tagaan po guno niya tong amigo. Give me food. Joy, look da. Give me food siya. Oh, siya, give me food. Tagaan niya. Nakasakto ba siya? Kaya nga ba siya, give me cigarette. Kitagaan ba siya sa Amerikano?
ang iyang gusto ipasabot nga tagaan niyang amigo mo, give me, oh, give me Joe, give me siya, oh, siya, siya. Give me. Okay ra na to niya, makarecover ra kas panghitabo to niya. Linga mo sad ta mga kajaka. Pero na ko'y nakita ganina, speaking bitaw off ka ng mga English-English. Murag blanker man siguro to nga magtiayon or mag-uya ba. O kaganina. O nakita na ko, while nag-scroll-scroll ko, ba akong i-chika sa inyo mga kajaka. Basing kailan mo ani nga vlogger. Nga ang iyang partner, siya Pinay, iyang partner is kanang Amerikano. Tinood niya, nakita na ko ganina, nilabay sa ko news feed na. O niya, murag nag-react sila sa comment ba kay ang usa ka Pinay, murag ni kuan bitaw mga kaudyaka kanang iyang gisaway ba ang babae. Iingnan niya nga, di ka kabalo mo English, pero Tagalog to pagka istorya, di ka kabalo mo English, haha, murag iyang gisaway to ang babae ba kay bati kuno kay mo English. O niya, naghatag sila reaction, tapad niyang Amerikano mga kaudyaka. Naingo ng Amerikano, natural, nag-in-English yung Amerikano, pero kung sa Bisaya pa, kabalo ba ka, day? Anang Amerikano. Dentos Amerika! Halosas mga Amerikano, mga editor, wrong grammar. Dili man may gajad sa mga tao nga dili kaayo, maayo mo English. Kamura no na address Pilipinas, ang grabe kay kaistrikto anang English. Tinood. Oh, ang kanan di ko nung mga Amerikano, mga kaudyaka, wala sila ipake kung unsa na nagkatibulaag na yung English. As long as makuha nila, magets nila. Kita lang yun mga Pinoy boy, grabe ka mga perfectionist ba? Kita ay kusog kay manaway. Dili kay takamayo, plasters English. O niya, ang katunong tag-iyas lingwahe, wow, mangani, nagkuhan mga kaudyaka. Munay nakaapa na niya itong mga usay ning mga Pinoy, mga kaudyaka. Na yung mga Pinoy nga nindot o batasan na po yung mga Pinoy nga mangitarag unsay ikuan mga kaudyaka ba? O unsay ipanaway? Ay, mapag-ana, ay! Kung mag-ana mo, ayaw! Oh, munang di mag-ana mga kaudyaka. O kanigyan, Amerikano, gro'y nagkanta, di ba? Mubalik na po Lady Antonia.

0: ding ding dong dong. Natay Nature's Gay Purple Corn Coffee, mga kaigalaan na. Asa to makaigsuunan nga wala iganang mukaon sa buntag. Kay lahi iyang gusto kaunon. Malunggay pandisal. Bitaw mga kaudyaka, kanang na may mga tao nga tunos ka busy. Igo ra na mga pi. Ah, pero speaking of gusto ka mga pi, mga kaudyaka, pusli na imong kape nga makapabusog sa imo. Pusli na nga imong buntag, nagyapon kay energy. Gamit ang Nature's Gay Purple Corn Coffee. Ay, nindot kayo ni para sa inyo, mga kaudyaka. Shoutout Lady Antonia Stanan, Tagalinabo, sila Tito Marlon, Papa Javen. Hoy, nagkasiksi, lagi katunya, asa nga part? Nagatambok, goro. Nagatampse, tambok, kasiksi. Lisa Lumihay, Tagailanaw. Kanayan, shoutout kayo ni mo, Ray Moto Vlog. Kaning Nature's Gay Vision Pro Capsule. Makatabang sa pagpalambo sa mas komportable, mas klarong pananaw, labi na sa mga idaran. Perme na gamit og cellphone. Perme gapang gatanaw sa kodigo. Kodigo sa mga numero. De na niya maklaro. Kamu ba mga idaran? Saktog edad ba? Nakaabot sa inyong kinabuhi sa una mga kodyaka. Nga na yung mga butang atong ginahimo, bitaw nga. Magkakatawa na lang bitaw ta, karon nga idaran na ta. Oh, nakatry na ka nga gidakop na may mga otot. Niya mo na yung gisimhot. Ah. Kuyo kitong mga style. Oy, speaking of kaniadto mga kardyaka, natin gitawag Memo Smart Syrup o Memo Smart Capsule. Kanigid nindot kayo niya mga kardyaka kung gusto mo nga dili mo kalimtanon. Labi na sa mga bata mga kardyaka kung gusto ninyo nga i-maintain ang ilang kabray. Di makalimot sa mga leksyon, sa mga gusto na tutunan pa nila. Og sa umaabot nga panahon, ilagyod ng mapuslan mga kardyaka. Pinaagis paggamit sa gitawag ng Memo Smart Syrup. Usa ni siya ka brain supplement para sa mga bata makatabang sa pagpalig-on sa memorya o konsentrasyon. Tagpila ni 200 pesos per bottle. Unya ang atua pong Memo Smart Syrup. Ay, ang atua pong Memo Smart Syrup lagi mga kardyaka. Ang nakanindot ani kay makahatag og extra support sa utok sa inyong anak. Oh, grabe kita ka. Proud kita. Ay, musaka na po sa stage mga kardyaka ba? Unya, daghan kayo og medal imo ang anak. Daghan kay Graybon. Ang mama din nga wala kasaka stage mo din.
1: Ngayon, ay nagila ka anak. Palitan tara kag medal dito sa kuan. Department store, daghan dito.
0: Lahit man ang medal ngayon mong pinaghirapan mga kaudyaka. Ah, ba? Siyempre po, ang kaning Memo Smart capsule para po ni sa tua mga sakto og sakto og edad. Ang nakanindot ani mga kaudyaka, doon na ni siya ay kombinasyon sa natural nga herbal extract og essential nutrients. Clinically studied aron makatabang sa pagpalig-on sa atong memorya, labi na ning mga idaran nga grabe kalimtanon. Diba? Ang nakanindot mga kaudyaka kay labi na sa imong trabaho karon bawal gyud ta makalimot. Sa mga importante nga mga date sa kinabuhi, bawal gyud ta makalimot. Mga Byronon, namoy mga importante mga meeting di gyud malimtan pag Memo Smart capsule mo mga higala. Ang Memo Smart capsule 20 pesos per capsule rigid ni siya. Aga syempre, kini nga oras, kini nga programa, gihatod ka natos mga produktos, Nature's Gift Marketing Corporation, Nature's Gift Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticure Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nerflex Capsule, Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kini si Lady Antonia. Manabilit kaninyo, ghanton na lang po sa sunod natong panag-uban sa atong programa. Og ako mo ingon, kung sahod yaka kakanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw!
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Fantastic na hapon.
6: Inubanan sa mga manindot ng music.
5: It's hapon-tastic.

Hapon-tastic. Fantastic na hapon. Hapon-tastic. Dini lang sa Star Radio. Oras sa Star Radio. Yummy Emmy. On air.

0: Tommy and Andy on air.
1: Oras na to karon sa Star Radio FM, 40 minutos sumin magkalabing alas 4 na sa Kapunoy. Kamukano na nagpaminaw sa programang Hapontastic, mga ka-star. Anyway, it's a good Saturday weekend. September 19 na gyud, mga ka-star, 2026. So, hapit na pod mo end ang bulan sa September patong na putas Oktubre. Sa may hapon, sa tanan og welcome sa mga naka-tune in karon. Pinaagi sa pag-tune in sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga radyo diha. And of course, kinanausab ang programang kanunay mag-pick up sa inyong mga hugot. O naamoy mga pahugot diha. Sa pick-up line susab, pwede kaayo. So all you have to do, ipadangat lang na diri sa ato ang text line or pwede mo tawag. So 0969-484-5454 and then sa Globe 0956-664-7734. And don't you forget to sub sa pag-tune in via online stream katong itong mga kahigalaan. Natuan na sa lagyong dapit, pwede kaayo nga ipadangat or sa atong official Facebook page usab www.facebook.com/star.radio. Sa mga nag-tune in via online stream, natuan na sa gawas sa nasod, pwede ragid kaayong mong makagamit ni Ana, no? Maka-tune in, pinagi sa pag-log on sa www.starradiotayasan.webly.com. Sa usa ka click niya na mga ka-star, loud and clear ang inyong madunggan dari sa Star Radio FM. So way mahay na naka-tune in sa madara. And nag-live pod ko karon sa ako ang personal account, which is katong mga unbitaw friends na ako sa Facebook. Pwede rin mong mupadangat diha, no? Sa inyohang greetings, requests, hugot lines, and pickup lines, and whatsoever. Padangat na sa to ang Facebook Live. Opo ni siya madali na itong pamaagi nga para maka-tune in mo din. And good afternoon, Be. That was coming from Ethan Kalihan. Thank you so much and good afternoon too. Have a nice day to you. And have a good Saturday weekend. Hello po ko ni Juni Villagracia. Good afternoon. Kanyang hapon sa Nemo di akarap. So, sige, ingon, ana lang kadali, ha? Sa pagpadangat sa inyong greetings, guys. So, all you have to do, kuan lang na kaning type-type lang dara. Comment lang diha. Kato ng pagbasahon sa dili madugay. And, of course, sa ato nga oras karon mga ka-star, di na gyud mapugngan. Kaya ang atong orasan karon alas 4:44 na sa adlaw nga Sabado, pitsa 19 ning bulan sa September 2026. Ginatod ka nato sa Dragon Fruit Plus 650 mg. So attention sa mga nangita the herbal nga barato gipiktibo. Ano yan gusto itong mga butika o parmasya ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamahayan apan kasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. O kaya gidulat ang imong lawas bubigay panalip di ginakanunay pag Dragon Fruit Plus. Nabagan og parisi sa alkasi sodium ascorbate. Alang usab sa kasayuran nga ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis, rayuma o guban pa. Tungod ka na sa kakulangan sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C. Ang Alka-C, the alkaline vitamin C mo patinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis padyod ka. Anay kalimot sa pag-inamusab sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa mga adunay high blood, diabetes, arthritis, at taso cholesterol, dili katulog alatila with disinyo kiningamoy sa sakit o balatian. Siyempre, kinintanan, available ngayon sa mga suking butika o parmasya. nga doon lang yun sa inyong mga lugar. As always, tang magpasalamat sa CEO sa Dragon Fruit, wala in kundi si Ma'am Catherine C. Thank you so much, Ma'am Kat. And usap atupod nga ilakip si pagpasalamat do. Song this time check is brought to you by St. Jerel Funeral Home. Salamat kayo Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre. Huwag na po na nimutang diya sa may Dakal Kalagalag Ayungon. Thank you sa pag-sponsor. And atupod nga ilakip sa pagpasalamat mga ka-star, syempre ang Rende Store. Kinsa po nga nga magka-extra income o ganan magpa-member free registration sa Avon Personal Collection ni Miss E. Natasha o guban pa. Adto lang mo sa Tayasan Public Market Stall number 22. Ug kun ikaw taga Himalalod sa may Gargolis Building lang sa mga taga La Libertad Lalimco Outlet tapad gina siya sa ATM machine La Libertad and sa mga taga Gihulngan second floor Mega Market Gihulngan City Stall 204. Just look for Ma'am Lourdes and Sir Efren Boledo. And of course, makontak po sila sa numero 0919-412-2652. Again, 0919-412-2652. Hello, good afternoon, Yummy M's. Naiga message diri sa itong official text line. Nakakita jud ko sa imong live, Yummy M's. Happy to see you and smile always lang yun. As you said. Ngisi lang yun per me. Bahalag na ay mga gipangpasan. Permi lang yun nato ni ngisihan. Alright, sa itong oras 47 minutos man magalabing alas 4 tamaglangay guys. Hello data ni Mars Pasholan Lang Gomez Cabrera. Matod pa rin, good afternoon lalabs. Shout out ko sa akong igsoon nga si Iboy Lang Gomez o si Julia Nopable di sa Tanawan o sa Tampokon. Ming hapon, thank you kayo. It was coming from Mars Pasholan Lang Gomez Cabrera. Okay, I got something here by Avril Lavigne. This will be entitled Complicated, guys. Stay tuned lang kita dari lang sa Star Radio FM.
0: Yummy Andy on air.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:56.
3: Og siyempre, alas atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
4: Ako din si Divine Faith di Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigil, sakit akong puson ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa CerviCare o sa Nurse Pada.
5: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Sa wala pa ko nakagamit o CerviCare, dili normal akong dugo. Kung sakit akong puson, magto nag-try ko palit sa butika, nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
6: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Yuta, Kiyosiki Hoa. Nisulay ko pag tumara sa CerviCare. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Pari sa Diyos, no, liyan akong mga banod sa kuwang push on, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, di na akong magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kong dako. Okay. Nakadungog ko sa radyo aning CerviCare. Dako jog, gikatabang sa akong kinabuhi.
3: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CerviCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee, maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas og labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
7: Hi, ang akong ngalan, Birne Tobi Ubaog Talaran, nagpuyo sa Rok Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay nalipay ko sa imuang produkto.
8: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga-Purok, Mansanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo, kanang dili ka makatulog o mayo sa gagabion, pag muinom ka, mayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay mayo man sila. Thank you po, ma'am.
9: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa to Trento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong ibating bahay sa Baga o sa tining akong kalawasan ng Waiga na mukhaon. Tulog sa 8 ka bulan, talong isa gino, ano na yan, sa kamigo na kung bakyan sa kuhangan ninyong nila. Tuwain ni, kay para basin makarecover ka nga para ganahan ka mukhaon. Tuwa sa maglugay nyo, gato nga panahon. Dagang salamat sa landscaping nga. Nakarecover at itong panahon na gawin sa dino, hantod karon balik na pupong drive.
3: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
10: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o lunch liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Din salamat yali labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
11: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa non-liniment oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang non-liniment oil. Daghan kaayong salamat.
12: Ako di ay si Janice Rianto taga Campisong Natilang Cebu. Kung gikuan ron sa nans oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o ng pangwarta na mangungid lumboy iguloy na mo kapuyo mo'y po yung lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
3: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nans Liniment Oil sa mga

0: Yummy Emmy on air.
1: Oras na to karon sa Star Radio FM. It is now 5:05 in the afternoon and you're still listening to our favorite FM radio station. This is 98.3 FM Kabisar ka Star. Sikat na sikat yun ta. Kini mong oras mga ka Star, ginatod ka na to, no? Siyempre sa makanunayon na itong kaabag, hatag og pangkabuhayan showcase sa matag-adlaw. Salamat kayo sa Epers Benzel Motorcycle. Kung kamunangita usa ka ng motorsiklo sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and Hauji, bisitalang gininyo ang Epers Benzel Motorcycle kay available na nilang second-hand ang mga motorsiklo and of course in a very affordable price. And a very good quality lang yun gihapon. And of course, kung naanapod mo yung motorsiklo mismo, naanapod sila yung mga motor spare parts. Mapabrand nyo man siya og second hand ang inyong ginapangita ng mga motor spare parts. So, naana din na mutang sa may National Highway, Barangay Mamba Idhi, malalod nyo. Wala yung kapanagin ng lumala kundi si Boss Eper and of course to Madam Gina Garupiel. And this time she calls sa mga kasar itong ginatod na sa Shiva Essential Oil. Sakit ba ang imong lawas diya karon? Ya, imo ra ba dayong tumaran og tambal? So lining natural nga pamaagi ha. Pagpamasahi gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagol adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic. Tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa VCO. Yeah, plus lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas ubanan o pamasahe. So Shiva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil mapalit sa inyong mga suking butika og tindahan. Mapalit na diya sa may Tayasan Pharmacy and Ike's Pharmacy Tayasan mga ka-star. And sab, matupad ngayon panungod kini mong oras sa D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Dabanan sa gada sa DTX Coffee Mix with ang palilib chia seeds and the sugar and sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix managinaingon, nakakapi ka na. Siyempre, naka-detox ka pa. Salamat kayo sa CEO sa Clinica di Alternativo Products. Walain ko di si Doc Ramil Uy. Og lastly, sa itong pagpasalamat mga ka-star, ato pa nang ipanungod ka nimong oras sa Amigos Capsule. Madi siya karon ha. Kanunay magpaminaw sa Amigos Capsule nga block time. That is 6 to 6:30 in the evening right after sa kuwang programa. Kay daghan nagpa-premyo si Boss Angel nga ihatag kaninyo. And speaking of pa-premyo, no? Join the Amigos Mega Promo now. So kapina at kapsul na may premyo pa. Ipon lang ng empty box ng Amigos Coffee and empty blister ng Amigos Capsule and get a chance to win cash plus bigas. O diba? So kay mong ipaabot din ha? Masin, ikaw ang palaron nga makadawat og cash or diba ka bigas. Siya. So sa promo 1 mo ni siya ha. Okay, sa tong pinakadaghan nga natigo mo box empty box sa Amigos Coffee. So makadawat syempre og 10,000 pesos. Then sundan usab gana sa 5,000 pesos, sa 3,000 pesos and ang last 2,000 pesos. So sa promo to we have empty blister. Kinsa po tong makatigom di og pinakadaghan nga Amigos Capsule Empty Blister, no? So, makadawat yun ag 50 kilos nga bugas. And then, sundan usab ka na sa 25 kilos o sa 10 kilos nga bugas. So, healthy ka na, kikita ka pa. Boost energy, supports digestion and immunity. Healthy skin with collagen. So, stay healthy, stay active. Win amazing prizes. Join now and be healthy and be a winner. So, for details, mga ka-star, message or call lang sa number ni Kuya Josh or Josh Borong niyahang Facebook account. 0975503-3857. Thank you so much sa amigos. Anyway, hello data sa to ang mga Facebook Live viewers. To Sir Michael Gilliepa, maying hapon, DGMs. Shout out ko sa tinang mga taga Guminto, request ko og kanta. Still Loving You by the Scorpions. Salamat DGMs. Pinungod din ni Kwan eh. Of course, the one and only. Oh, wifey. Still Loving You. Sige, sige. Ato ning i-play karon. Mong request Sir Michael. Ay, tagsang guwapos Michael Gilliepa. Salamat dong. And Norhana Magendra, I miss you ate. Amping ka always ate. Salamat ka Ayaday. Ikaw po dara. Amping ha. Study first before anything else. Jovelyn. Hi, Ma'am Jovelyn Kaliaw. Good afternoon. DMs. Yes, good afternoon. Sinimo diya karon, Ma'am Jovelyn Kaliaw. All the way from Danau, Gumintok, Ayungon. Salamat kayo sa inyong pag-watch karon sa kong live. And at the same time, nagpaminaw po sila via radio set. Thank you. And of course, to Ma'am Tata Kanayday. Hello, Idol Yummy Ems. Good afternoon kanimo, Ma'am Ta. Napon na siya karon diya sa may public market, Ayungon. Thank you sa mga taga-Ayungon na nag-support, nagpaminaw sa Star Radio. And to Winkel Ronato Gilliepa, Dara, speaking of Still Loving You. Winkel Ronato Gilliepa. Maayong hapon, DGMs. Shout out diha from Barangay Gumintok. Thank you, DJ. Uy, sapay yan. Salamat po sa iyong paglantaw diha karong hapon na. And of course, medyo gamay-gamay maning litra ni Sir Coin. Matag pa niya nga. Good afternoon, Ma'am. Naglantaw sa imong live karon. Sa mani. Hi lang ko ni Ma'am. Ma'am Pra-Pra. Day. Ma'am Pra-Pra. Si Christine Balasabas. Thank you. And sa pag ano man eh? Sa pag-post sa Star Radio 98.3. Okay, sige. As long as maklaro rin na to, basta padulaan. Dulit na to dari sa screen. Yamang gi-kuan god ka nang gi-change niya ang kuan. Font sa iyahang letra. That's why nga medyo lison ng taan eh. Pero nakaya naman. Hello to Sir Norman Haluag. Hi Ma'am, shout out DJ Emmy. Ngayong hapon ni Mudiha. Pads, good afternoon. And John Dale. Hi te, pa-shout out te, hello. And to Sheila Espino. Ay, nagkita mi si mong lover. Lovers in Paris. Ma'am Sheila Espina. Neng, nagkita mi kagahapon, Neng. Nag-peace bomb rami kagahapon. Matod pa niya, hi Let, nangapi ko. Ano dyan, mangapi ginang mga walay kape, Ling. Basta mag-inusara, gani, Neng. Oo. Kape ragin tao eh. Kape ragin tao eh, pang kauban na ng gayon na. Ay, and speaking of, nagkita mi kagahapon kay dito sa may barangay Handalamanon kagahapon adlaw. Adunay gipahigayon nga booth fair competition 2026. So that's why dito si Yummy Emmy. Solong sa barangay Handalamanon. Thank you so much to Sir Noji Digel for trusting my voice as always. Sa kong mga anditaw. Mga igagaw, mga gwapo. Kanunay ni salig sa ako ang tingog. Thank you kaayo. Thank you kayo sa pag-kuan ha, kanang, sa pag-trust. Don't know, Digel. And the rest of the group sa DA, Department of Agriculture. Daghang mga prutasan dito, mga utanon. Which is nakapaldog yung mga utanon dito kay right after sa booth fair competition. ikaw ba na may duulan nagdidtog dal ani day salamat kay Spaminaw. Thank you kayo ni nung dikdik di ay salamat sa Montelibano family. And nasab ni Auntie Emma akong pinakagwapa di ang pinakusgan di sa may handalama nun. Salamat sa pautan. Pautan o paprutas. Ihatag. Diba? Dagan, nangita mo diag mga utanon guys. At doon mo handalaman nun kay grabe ang kadaghan sa utanon dito. Yeah, di po mo mag-

0: Yes. Anyway, and of course, I would like to thank the Aino sa tuang maabtikon barangay captain diya sa may Handalamanon. The same time, kuan po na siya, ABC president. Salamat kaayo sa pagsali ni Yummy Emmy. Alright. Salamat kayo, Honorable Ramil Mandate. And of course, ato pod nga is teacher diha nga si Ramel Guardario. Diba? Say sila og name. Anang much made. Sige na ingon. Alright, so this is 7 minutos naman makalaping alas 5, guys. Play sa tag song. Yung Sir Michael ni siya, kaninga song is FRC. So, ma-play good siya na to kay ma-fit man sa program nga Hapontastic. So, which is mo play tag alternative FRC, Pinoy Rock and Biz Rock. So, if na mo yung request nga ma-fit lang po sa itong programa, why not, diba? Send na. Kaya para ma-play na siya. Stay tuned lang mo, drilang sa Star Radio.
1: Yummy Emmy on

0: Gregorio Tapao, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: GTX 500
2: mapalis sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
3: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamon yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung gibati sa lawas, ngamon yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa G3Bio o GTX 500.
1: GTX 500.
2: Mapalis sa mga butika.
1: G3Bio.
2: Mabibilis sa mga butika.
1: GTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangabi. Sang GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix. Paminaunda ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
5: Apolonia, Alado, Dampalan, Dapitan City, ma'am. Among baboy, nagalibanga, dua kabuo, nabutag, usa kabulan kapin. Daga na kaya akong tamban. Wala akong mag-ano, gani ma-baita, nag-gamit. Taloy sa Diyos, amura gitong nahimuslan, kaya nadako rajit siya, naabot ang batin o 40 kilos, ag-usa, 60 kilos. Salamat kayo, ma'am, sa inyong Animal Vita.
1: Wonder Animal Vita, mabalik sa mga Agri-Vet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
6: Ano ba yung special nga okasyon? Napakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: sedia ya tu kemarin kata tambahkan Pak ICT pun gamit unas pada ni Asa Adin ni Dokjan kalau nak produce tu mau Asa Adin aku nak gamit nas produk nas kafe nas idraf nas kaftul UA serving care nas aplas Alena mau dia tangan frasa Asa Adin aku nak gamit nama cinta kamu Asa Adin kalau nak tahu ingat aku nak apa kau gak kau nang nas niyo kamu tahu ada gue merangkul nak kau kuat aku problem kalau kita jual ke aku sakit nak kau nak kau kuat semua nak aku kuat sih nak doktor ni ada alat alat doktor aku nak kau pasrah aku udah sana jinu aku nak tabang licik aku doktor mana ada alat selamat
1: kung kamu masulub un tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
3: Jonel Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Chona Agustino og Erwin Agustino.
4: Jonel Brand.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Wala ka ba'y gana mamahaw matang buntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka Light Nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Yummy Emmy on air.

0: And we're back into our favorite of our radio station. It is now 5:35 in the afternoon. And hello data ni Jonalyn Familiar. Matod pa niya afternoon. Yes, may hapon ni Madhi. And hi po day ko ni Shane Chua. She's watching right now. Salamat kay Dan. Matod pa niya, hi me. Hello, good afternoon. Musta naman ka, oy? Musta naman, Shane? Hi day ko ni Alpha. Pa-shout out. Ang hapon ni Modia, Sir Alpha. And God bless sa ato ang mga viewers karong hapon na. Since weekend man today, sa so may niyong gipang buhat-buhat diya karon sa so inyong matagtagsa-tagsa ka panimalay. How's your day, guys? Isn't it good or bad? Daragin na niyo yung sige na yun pa i-share diri sa ito ang programa. Kung okay ra ba. Pero it depends kung kaya bang i-share or dili. Depende ra gina ninyo. Anyway, sige. We have two social media account atong gigamit sa pag-live karong hapon ha. Sige, padayon lang mo. Kabala na mo, unsa na di, ha? So, sa ato ang mga viewers, karong po na, thank you kaayo sa paghapit sa ako ang live. Talagang saon na mo kung mag-live sa Pikas nga kuan social media account. Especially, kaning yung sa every afternoon, guys, kalabanan na kung gamitan sa pag-live is kaning blew up. Talagsaon na po rin ko sana. Pero karon ako naging gi-kuan ka ng gi-fusion. Doble lang ang show sa pag-live. Ana lang, God. Kung asa mo na hisagol karong dapita. Pero don't you worry. Kaya ito nang ma-acknowledge overall. Ito nang ma-kuan. Ma-acknowledge ta na natong mga viewers. And kumusta ang inyong kahapon noon? Ay, dari sa Tayasan, ulan man di ay. Yeah, dito sa Ayungon, bari lang, baling ka, kuan na lang, kaning ka inita. Dari nagka-feel sila og bugnaw-bugnaw panahon. Ay, day ko ni Ma'am Maricel Dupio Hermino. Hello, Yummy Ems, watching and listening here in Mualbual. Oy! Sa kadra, madam. How are you, Mama Ricel? Long time. Sige, amping ka di, Mama Ricel. What you doing, man? Sige, sige. So, amping-amping lang, Mama Ricel. Hi po day ko ni Capricorn. Good afternoon ni Joffrey Romel. Hi, doll. Musta man diha? Okay, ragid kay idol. Yeah, kumusta man po? Salamat, Capricorn, sa pag tap-tap-tap. Hi day ko ni Naomi, maying hapon DJ. Yes, maying hapon. Thank you everybody sa pag hapit sa kong live. Parang hapon niya. And hi day ko ni Sedler. Hi Sedler, thank you for following me. Follow na ko Sedler. Sige. Sa mga ni top top top please do share na lang po para ubay-ubay tang magsaba-saba sa kahanginan. And good afternoon. Oh, diba laugh out loud lang tinems may ikaw dyan. Hi day ko ni Lauren Joy D. Oy, engineer. Engineer Lauren Joy D. Good afternoon. Good afternoon, DJ Emma Loves. Hello, may hapon. Oh, nadia sila si Ma'am Ruby Dalieda, si Ma'am Sinisha D. Of course, si Ma'am Georgette D. And si Sir Lorenzo D. Sa D family. May hapon sa tanan. Hi day ko, Christian Amoroso. Pa-shoutout idol po, ML Loves from Zambales. Abot na tag Zambales. Oh, Kami pa ni atong live na abot dintong Dapita. Pero kita mo, pag indahon, takabot din. Capricorn. Sige, salamat kay Capricorn. Layo-o. Layo-o, diba? Layo jud kaayo. Pero it's okay. Salamat kaayo sa mga kahigalaan nato din. Sa may Sambales. Thank you for watching. And of course, sa pagtambay diri sa kong live. Camerong Orlan. Matod pa niya, hi DGMs. May nga po ni Madiha karon dong Orlan. Orlan, Orlan po ba des Manila karon dong Orlan. Sambales is Ilocano. Tama ba? Isn't it okay. Ilocano din at darang dapita. Sige. May pastinems kay kahibaw. Sige. Hi day ko ni Sir Robert Digel. And to Ma'am Rosa Pastor. Hi idol, maing hapon natong nan. Tungnan raman eh. It's okay. Ma'am Rosa Pastor, thank you kayo sa pag-watch sa ko live. All the way from Daro, Dumaguete City. Thank you and maing hapon. And hi day ko ni Engineer Paul. He's watching right now. Salamat kay Engineer Paul. All the way from Dubai. Thank you, Engineer. And matod pa ni hi po, DJ. Yes, maing hapon ni Madiya karoon na Engineer Paul. God bless. Sige. Balik lang ta later, guys, ha? Right after this break. So, stay tuned lang, modre lang sa Star Radio 98.3 FM. Kibisar ka, Star. Sikat na sikat, gida.
1: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
2: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
1: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
2: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
3: Avon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended, I use Avon Beauty Soap. Wala na mi maimun. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang I use Avon. Tinuod ni.
1: Puti animo oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga, murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udil's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Atong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
10: Ang pangalan, Maria Perdis Linda. Dito na Anastasio. Kagagalas, Bicolod City. Mga usa ka bulan na akong ibati nga sige kong iing magabi. Magilal ko, di ko katulog.
9: Mm-hmm.
10: Kasi yung iihi. Pag-aadlaw na po, mag-aadlaw po, mag-aihi po na gamay ko po. Magkalibang po ko, ginagmay ka. Sige po kung magalibang-galibang.
9: Mm, ginagmay
10: na. Nga, sige makumpuminaw ka ng Wonder Banaba Plus.
9: Okay.
10: Kaya katulog na akong gamit kay nang kalma man lang akong iihi. Nabalik na ang normal.
9: Wonder Panama Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
12: Pure energy.
11: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold!
12: Pure energy.
11: Naanakinis sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
12: Go
11: na. Dragon Fruit. Go. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
13: Yes, oringo sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganito.
14: Unsa man to imong sakit? Sawa pa kaninom og Dragon Fruit.
13: Nagkakay protect ako dok. Di ko katulog.
14: Dragon
11: Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
15: Ako si Alicia Daugdaog. Nagamit ko sa Nance Coffee o Nance Capsule o Nance Plus. Taghan kay kong sakit, ma'am. Ako'y sakit sa tuhod, akong bana, na ako'y ulcer. Ma'am, nang nag-maintain magyod ana, ma'am. Maulian mang yud ang among mga gibati sa mong panglawas. Lamat kayo, ma'am.
16: Mga penata!
17: Ako si Cristita Elma Babor.
18: Mm-hmm.
17: Oh, ganang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney.
18: Mm-hmm.
17: Nya, malipong ko, muktaas akong dugo. Dayon, ganang, musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok.
18: Mm-hmm.
17: Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
16: Mga penata!
11: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tandang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
19: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets,
18: school and office supply, construction supply, agri-vet supply, water refilling, and many
20: and
18: more.
20: Many more.
18: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
21: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
22: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
21: Hardmax.
22: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
21: Mag-hard mama. Extreme na.

0: air.
1: And we're back into our favorite FM radio station. This is 98.3 FM. Kibas na nakastar, sikat na sikat, ganda. And speaking of sikat na sikat, ano mga kuyog or kauban dari karon? Yes, nako, mga sikat sad ni sila. Ano, way gikan po ni sila sa lain nga station upon nivisit sa ako ang programa. Well, anyway, thank you guys sa mga nivisit karong hapon na, of course, akong bisita. Way lain ko ni si Ma'am Pia, kumusta?
2: Hello, good morning. Good morning na muna. Good afternoon. Oo.
1: Kumusta ang biyahe dahil?
2: Definitely, ang biyahe murag na, ang akong pikas, ang kilay murag na lagpot. Oo.
1: Ako dyan kay kanang magbiyahe ko, gikan, dari padulog, gihulingan bitaw. Mag-helmet, muragog maibot akong ulo.
2: Oo.
1: Mayra ang imo kay, kung ano na imo ang gikan na
2: niya? Kilay na, may lang.
1: Kilay is life.
2: Oo. Ang driver na kay, kumusta?
1: Ay, ang driver na kay, driver. The way bang makita ko aning driver ko, kuan ko ayo. Murag mawala ko sa akong tono. DJ Marco, tingog ba diya ay?
3: Ay, may hapon, mga ka-star. Di na, good morning. May hapon o gabi. Ay, gabi na.
2: Gabi na, gabi na, gabi ay.
1: Kumusta ang biyahe-biyahe ni mo niya, DJ Marco?
3: So far, akong agtang may niatras.
2: Alam mo, ako may naigo sa atas. Mulik ako may naigo lagi ato.
1: Ay, sige. And of course, kani sila mga ka-star akong bisita karon sa laing radio station. Thank you kayo ninyo, Ma'am Pia.
2: Yes, oo.
1: And of course, DJ Marco.
3: Thank you.
1: Sa pag-visit karong hapon na kay mo, say goodbye na mo po na ikaw.
2: Nakadaklit siya, nakadaklit yun siya, very light.
1: Black tie mo sunod ba? Of course, plugging base na sa inyong mga programa.
2: Oo. Sa ako na ba?
1: Yeah, yeah.
2: Yes, kuan kan. Gikan mi sa Juan de Radio sa San Carlos. So, invite lang na ang tanan. If ever, pwede mo makatune in sa program which is katong 100.5 FM sa San Carlos, which is sa ako nga program is kuan siya Juego Todo. Alas 11, abot alas 12 sa odto niya. More on entertainment shout out. Okay. And then, amatang ka nang itawag nilang patigmo-tigmo and that is 500 pesos sa makatuba.
1: Wow!
2: Oo.
1: Sana all, popular ko na, Bing.
2: Oh, pwede.
1: Okay, what about you, DJ Marco?
3: Ay, mag-invite ako mga ka-star dari sa Tayasan. Basig, kanang ganahan mo magkawadog sa malabas ng mabita. Ang kuwa mo na matag alas 5, hanto na sa isa kabuntagon sa Juan de Radio San Carlos 100.5 FM.
1: Wow!
2: Lahira dyan.
1: Saktuwa kayo.
2: Muna mag-scripted nga pag ako.
1: Scripted.
2: Muna wala na kulbaan.
3: Kulbaan na was first time.
1: Alright. Well, anyway, salamat kayo ninyo doha.
3: Salamat.
1: Yes. God bless everybody. And DJ Marco and Ma'am Pia, thank you so much.
2: Thank you.
1: Anyway, guys, mota tong bisita karong hapuna, DJ Marco and Miss Pia. So, thank you kaayo. Sa tanan na itong mga sugi, di ba minaw? Sa itong mga kasilinganan, kasikbit ng mga kalungsuran. Thank you everybody and pohon na punta same time dari lamang sa inyong pinakaborito istasyon 98.3 FM. Gabi sa Rekastar, sikat na sikat ganda. Ganda lang sabi niya, ubos nga kanunay nga nagalagad. Yummy Emmy! Nabilit na rin sa pag-inunan. Salamat. God bless. And ang pinta kanunay. I love you all.

0: Yes, my
1: Yes, it's Angel Lee. I'm sorry, I'm boss. Kuya Edith.
2: Tago ko'y bakwa mo, testimony na ko na ang amigos ko, eh.
1: Ah, mo, testimony, kisay ba nga na to?
2: Kwarta, nakalig ako mga basuro sa amigos ko,
1: eh. Oh, kisay nga na to, kuya?
2: Si Kuya Milchor Antipisto.
1: Kuya Milchor Antipisto, taga-asa ba ta?
2: Taga Barangay Das, Luto Pantolido.
1: Barangay Das, Luto Pantolido. Ah, sige, sige, unsa may testimony ni mo sa amigos?
2: Sa una, Kuya Angel, sa gikan ko sa ospital, kaya admit mo ko atong kuha na Lumimbel 5 dito sa ospital sa hospital niya. Magkagawas ako akong kuha mo kay niya may akong hubag sa kong kasing-kasing niya. Kung tasan ko.
1: Hubag imong kasing-kasing?
2: Oo.
1: O niya?
2: Nga, kutasan ko kay puwi-puwi kasantay ko mga kalotahan. Wala, akong tanang lawas, banod.
1: Oh, puy-puy ang lutahan.
2: Oh, yeah. So, na nga, so, ito ko mag-magnet. Nag-inom ko na ng amigos ko po niya. Naundan ko kuhan kaya kung patungan na ng sabosibalan ban sa putahan. Bigatahan ko ng amigos ko po. Andan, muna ikuha niya, naunong ko. Mutong na-admit ko sa hospital sa kanker.
1: Na yun?
2: Wala ko kakuha ng amigos ko po. Kaya dito sa kuwabito sa AIM sa kalang KCFM sa kang Sirtaim Lamilang Estasyonan.
1: Oh. Yeah, kaya naman sa naman ka, kuya, nag-inom, nagagamigos kopi?
2: Oo, oh, nag-gamiha. Dito may ikos ko, ano, pahit ko ito sa Vital Pharmacy sa Lusupan Babaw.
1: Hmm. Yeah, unsa may effect? Kamusta mang hubang si mong kasing-kasing?
2: Murag di na kayo kutasan, Kuya Angel.
1: Di na kayo kutasan?
2: Oo, oh, niya.
1: Bisan pag naay mo, bukod ni mo, di na kutasan.
2: Oo, oh, di lang ko mo, unay mo ko ko, kay, inay mo ko, tigulan man ko, Kuya Angel.
1: Ha?
2: Taas na kong edad, si Pinta na.
1: Ah, si Pinta, ay, lulo na diyan ni. Tuloy kayo, lulo. Pero karon, okay na yun, di na kakutasan, amigos, coffee rin mag-inom.
2: Oo, oh, magsige na ko, gato, guys, kumuma, Kuya Angel.
1: Anak kay umahan, manguma ko lang.
2: Oo, oh, nag-uma ko, inay-inay lang, Kuya Angel, kaya mag-panalong tag-matanon.
1: Ah. Oh.
2: Ya karon gitigom na ko kumbasiyo sa amigos ko pa labi natong sige mo ko nga na premium na mo ko tag 5,000 2,000 1,000 oh nya
1: pila na man ka pila na man ka karton niya
2: ang akong natigom diri wala but so na kag ako tong gipangdaho pa so na ko an ka ako natigom ni diri 28 so na murag 29 na kag nagpayad ko kanina
1: 29 na ka pa sa 29 ka box mo imong gainom kamusta naman imong panglawas okay na.
2: Okay na kayo, Kuya Angel. Makailong ko amigos ko, eh.
1: Nagsik na?
2: Oo.
1: Yeah. Lulu, kung ano, tingnan mo, Lulu...
2: Melchor.
1: Oh, Lulu Melchor. So, unsay panawagan ni mo sa naay mga tama ni mong edad na nagigibati sa lawas? Epektibo yun ato kape?
2: Oo, ako panawagan sa... Tagas lang yun, wabi sige, tagas sulod ko. Basta na mga gipamati sa lawas, ang amigos ko, eh, ipalit na kay... Mama ko yung ikpan, Kuya Angel.
1: Ay.
2: Nasa ko yung amiga sa San Carlos na yan.
1: Ay, ay. Nakay amiga?
2: Oo, ang yan. Iyapon ko sa yung pag-aimal siya, amigos ko.
1: Ay, Milton, nga lang ko yung pag-utana ni mo ba?
2: Oo.
1: Kung mag-inom ka amigos ko, yung magkadungo ka si mong mamiga, mawag yung kutas.
2: Ang mawag yung Kuya Angel.
1: Pagkalami.
2: Naano ko yung... Kuya Angel, bisag pinta na akong edad, na akong uyan sa San Carlos.
1: Yaman na, ano to, nandiyo kayo yung biyay.
2: Ano, mata na
1: lang. Pila na lang, katuhin nga relasyon.
2: Ah, buhan na katuhin, Kuya Angel.
1: Buhan na katuhin, kung bida.
2: Oo.
1: Ah, so, i-advise mo nila, makabalikon sa relasyon ng amigos, no?
2: Oo, oh, lindot kayo, Kuya Angel, baskog tayo.
1: Baskog pa?
2: Nagsigibig ko ang sa ibang...
1: Nay, nangotana, si Gracia ba? Isa-unta ko na yung mabaskog. Ah, ang haligi. Okay, kayo. Nay, nangotana, magunay sa tatay Milton, kay listener rin nato. Ang iyang magumpana, dili na baskog o baligi. O, say, kaadvance yung 5 na nato, gamigos coffee.
2: Oh, 5 na, hindi kayo parang yung mabugarog ang haligi. Kaya nakano ba itigtumbas haligi, Kuya Angel?
1: Ha?
2: Ay, tutumbas lagi, alin yung kanyang barong.
1: Agay, na ito ito mas. So, alam ni mo tatay, epektibo dyan na itong Amigos Coffee?
2: Epektibo kay Kuya Angel.
1: Ah, sige nga. Sige kay, salamat sa mong pagtawag dahi ha. Sige, kay patawagan di ka sa kong tao niya. Okay rin mo, tagaan di ka na po kabaks ng Amigos Coffee para mulugang o ka basko.
2: Ah, okay kay Kuya Angel. Salamat din mo kaya akong pension. Gamay tayo yun.
1: Ah, pensionando dahi ni. Wala yung pangita, no? Mangumauma lang.
2: Wala naging pangita ko yung Angel.
1: Ato baka pinanong lima kakilong bugan. Okay na na.
2: Salamat kay Kuya Angel.
1: Ah, sige. Pamunta na na akong patawag ni mo akong tao. O ya, ihatag na ko ni mo. Ka muna yung mag-contact kayo. Asa mo magkita, ha?
2: Oh, sige kaya Kuya Angel. Salamat kayo.
1: Nakuha na ka lang. Tininood to, ha?
2: O, oh, tinanong kayo, Angel, nakadugong kas balita agad ka nung katong nanawag yung mga taga Merida Liti.
1: Merida Liti?
2: Ito may hatag sa kwatiki muna eh.
1: Ah, katong Merida Liti, o.
2: Nakatago ko, nakatagong ako na Merida Liti, Dias Pilipos.
1: Ah, okay. Sige, sabagay sa inyo, Andapit, Das Lutupan Toledo, no?
2: Oh, Barangay Das Lutupan Toledo.
1: Ah, sige, so alang, may, alang tayo sa mga naminaw, epektibo yun.
2: Epektibo kayo, Kuya Angel.
1: Masa yung pangalan sa kape kayo mag-inom?
2: Amigos Coffee.
1: Wow. Yan, yeah, nakikig. Salamat sa tayo, Melchor, ha?
2: Salamat sa Kuya Angel. Nakakontak kayo ko sa mong number. Punti na kung doon kayo susunod na ihatag sa number ninyo, hotline.
1: Okay. Salamat kayo. Sige. Paabuta lang, ha? Kaya na ko yung patawagon ni mo nga muhatod si mong bugas. Huwag na po kabak sa kape, ha?
2: Salamat kayo, Angel. Kuya Angel.
1: Ah, sige. Salamat, tay.
2: Salamat, Swan.
1: Salamat, ma'am.
0: Si Jeannie Hirschman.
1: Jeannie.
0: Hirschman.
1: Hirschman. Uy, pero nilalday ni kay Hirschman man.
0: Ano yan?
1: Pila yung dada, ma'am Jeannie?
0: 63
1: years old? Okay, yan niya. Kamusta man, ma'am? Nagpalit ka Amigos Coffee?
0: Oh, muna akong ginainom ron, kuya.
1: Muna yung ginainom niya. Kamusta yung mong pag-inom, ma'am?
0: Ay, okay kayo. Ba't pinagpi ka sa akong panglawas?
1: Ah, okay. Kung saan man dahil ipaminaw ni mo, ano, nag-inom ka Amigos Coffee?
0: Ay, sa una, kanang, sa wala pa ko kakuan na ako'y UTI, na ako'y matyag sa akong kalawasan, na nang kaitarbahanti, magkukugod. Kuya Angel.
1: Asa na trabaho?
0: Sa una nga, nagtrabaho ko ng Ampulat Good.
1: Ah, okay. So, asa niyo nga barangay sa Negros, ma'am? Asa sa yeah. Carlos?
0: Sa barangay 1, Villarante Village.
1: Ah, Villarante Village. Okay. Yeah, moto na kay UTI?
0: Makainom ko ng ang mga kanina amigos.
1: Ah.
0: Kuhan kape na ko sa tuig na tumaan.
1: Ah, so 1 year na kape yung inom. Wala na kailangan ginom katorang amigos.
0: Amigos akong gilinain.
1: Okay, yan nga. Ang UTI ni mo, wala ni balik.
0: Wala na. Kung wala pa ko kainom, magsini, kuhan, bano lang ako ang baka, na akong kuson, kapit, niya. Try ko yung ginang nakapaminaw mo yung kodo. Gaya naman ko ng paminawan ng inyong mga kuan, testimony.
1: Oh.
0: Ako yung itryan yung naog ka ng palit.
1: Okay.
0: Ng pag inom na ko sa buha ka inom na ko nang gawas mo itong kuan ka ng Kuya Angel ka ng murag balas-balas ba?
1: Ah, umuha kayo na kayo, UTI ni mo, murag batos kidney, ana, pino.
0: Mahugun to na, pagka man na to, Kuya Angel, wana, yahay na kayo nga akong itamati.
1: Yahay na yung mati niya, so kada to, wana gidibalik?
0: Wala na, Kuya Angel.
1: Wala inom siguro kag soft drinks.
0: Dili man ko pala inom, Kuya Angel.
1: Juice.
0: Nang talagsa, makainom ko, pero talagsa ka pa.
1: Ah, oh, pero...
0: Okay, good. Ang atagong pinigin na kwan, mga parat ng good, Kuya Angel.
1: Ah, mga parat niya kayo kaon. Himarap biyay ka.
0: Kadang sama ng bulat, ginamot, di kana ba?
1: Mukhaon ni kana.
0: Ha?
1: Mukhaon ni kana.
0: Kaon, oy.
1: Oh.
0: Mga po na agot, kay pobre man ka, ina, mga mong ginamadali.
1: Mm-hmm. Sige, niya, kamusta, okay to kayo mong testimony, no? Yung say, o sa panawagan ni mo sa mga naminaw karon ma'am, efektibo yun at ang Amigos Coffee kay 1 year na makakape na gamit.
0: Oh, 1 year na lang akong paggamit sa Amigos Coffee.
1: Wala ka ni Bia?
0: Wala ko ni Bia, Kuya Angel. Karong mag-orgay kong ininom og Amigos.
1: Asa mo natin palitan niya sa San Carlos?
0: Sa James Pharmacy.
1: James Pharmacy. So, diha ka nagpalit og Amigos Coffee. Minyo, tama, minyo.
0: Balon ako.
1: Ah, balon na ta. Yeah. Oh, dayon. Pero okay na, lagsik pa karon, lagsik. Wala na ilang ibati, ma'am, katorang UTI.
0: Oh, lagsik na kayo. Akong pamatiyag ron.
1: Wow. Induta, no? Sige na. Lami na kayo pamatid,
0: Kuya Angel.
1: Lami na kayo pamatid, ayos sa ikaw ba, ayos sa pamatid, ha?
0: Ipamatid sa uyab ba?
1: Ipamatid sa uyab? Gina may uyab? Napunay kay uyab?
0: Naako yan.
1: Taga-asa may mga uyab?
0: Taga-Lutupan, Toledo.
1: Ah, Lutupan, Toledo. Imo tong uyab si Tatay Melchor?
0: Oh, yes.
1: Oh, come on! Come on, nagsabot imo Tatay Melchor ba? Isa mga ginag-o, kaunan nyo gamit o Amigos Coffee, si Tatay Melchor or ikaw?
0: Ako.
1: Ah, so ikaw yung nag-share ni Tatay Melchor?
0: Oh, yeah. Ako.
1: Niya nagkita na mong Tatay Melchor?
0: Oo, nagkita na may nakaari na nakagaray.
1: Wow, niya. Kamusta pagkita niyo? Kumbati yun?
0: Kumbati, oy?
1: Pila ka raon?
0: Amante, silang log doha?
1: Doha? Sa isintaan niyos, no? Si Tatay Melchor pinagay ito edad?
0: 70
1: lang katakon. 70 niya, ikaw 60. Kumbati pag doha ka raon, looping mong matanon?
0: Ay, looping. Ay.
1: Basta makakuan ay, basta maka-Amigos Coffee?
0: Maka-Amigos Coffee, absik yun ang kalawasan.
1: Absik yun ang kalawasan. Wow.

0: Salamat sa'yo.
1: Ay, salamat.
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madabo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved.
3: Yes, daghang salamat Nanay Johnny and Tatay Milter no sa maong testimonya gikan diri sa Tulado City, gikan diri sa San Carlos. Adagi laing kape ang atong tatay nga trusted sa mga balatian sakit sa kalawasan. Sa doon yung mga gipamati diha, kamuray na sayod no, sa kondisyon sa inyong panglawas. Arinata sa Amigos Coffee. Ang kape nga mapalit diha sa mga pharmacy butika sa inyong lugar. Yes, at doon lang mga ka-MRGBFM nga nagpaminaw. And sa itong mga ka-likers diha sa Gihulngay. Sa itong mga ka-star radio. Asaman mo karon at doon na.
4: Amigos Coffee sa buntag sa uban.
3: Yes, atong ipadayon mga lods. Gikan diri sa Gihulgan. Another testimonya. Another testimonya mga higala nga nagpamatuod. Asa na ni, grabe ka loading.
4: Atong handumon kinabuhi natong bililo nampi.
3: Yes, gikan diri sa Gihulgan. Atong pamation ang kaepektibo sa Amigos Coffee.
0: Tiga rin po gigda ako yung taon.
1: Okay, tagisa kita once again. Kisa kita yung pangani mo.
0: Si Bergy Esmiro.
1: Bergy Esmiro, diya sa Gihulngan.
0: Kagawasan, Gihulngan.
1: Ah, Kagawasan, Barangay, Kagawasan, Gihulngan, ma'am. Negros Oriental.
0: Oo.
1: Pinang edad ni mo na nai Bergy?
0: 74.
1: 74, bata pa. Bye, Bergy. Isalaysay ko noon na mo, bihon sa ito'y paghitabo sa imong kinabuhi. Ngawa pa ka nag-inom mo, Amigos Coffee.
0: Sige ko ang liyaha, kapoy ka ayo.
1: Naun sa manday ka?
0: Nakuha mo ko nga. Sa nag-inom ko kasabot sa akong gibati sa unang panahon, oy. Mintag din na tumbalik. Amigos Coffee, sige na akong giinom.
1: Naun sa manday ka? Anong mga magkakasabot? Naun sa manday ka?
0: Marag. Sa sige. Dili lagi masabot kong paminom, rag. Alayan lagi kayo. Nga, ngayon hindi. Gidala ko nila sa doktor. Ang stress ko na ko. Trabaho. Stress ko na sa trabaho.
1: Ah, stress ka sa trabaho?
0: Nga, di na po kasulti ato.
1: Di na kakasulti niya. Di na po kakabarog.
0: Kabarog. Agakon ko.
1: Agakon. Pero kung ka agakon, di na giyod.
0: Adili, Diyod.
1: Surrender na giyod.
0: Nga, nasakay mag-series pa ko bag dumagete, ala, nangihi man ko na ko sa series ko, no?
1: Nangihi ko sa... Hey, ikaw
0: ha. Gabaho, di ko na ng series. Sige, balo, hindi ko kabalo.
1: Wala ka kay Bawag, asa na, wala ka simuna-huna, no?
0: Wala lagi.
1: Mga pila to ka buwan, nanay?
0: Mga unong yun.
1: Unong ka buwan, nga, ingatoy mong kahintang.
0: Nga, nakadunog akong pares bahin aming amigos. Iya, kung ipalitan.
1: Okay,
0: kaya? Iyan sa ito, karindi ako na dahil matumara ay nag-utuma ay nag-inom ng uban.
1: So, nag-inom ka kami good?
0: Oo. Buntag, unto hapon, Jun. Iyan, ipainom na ako.
1: Katulog din mo imnon na po tao ng Amigos Coffee?
0: Ah, karuwi taong sa Josiel in town. Luwi yan naong tayo. Ano mong kuykal?
1: Ah, mga pila ka kuhan. Mga pila ka buwan yung mga ininom sa Amigos.
0: Mga kuhanan yung tuig na.
1: Tuig na, pero katong luoy pa kayo mong kahintang, katong ito wala pa kasi mong kogalingon. Mga pila ka buwan, hindi mo nga naayok ka.
0: Mga unang dyan, kuno, ingang kumpare.
1: Unang dyan ka buwan yung ato. Yung pag-inom yung Amigos, mga...

0: pila po ka buwan na ning alibyo ang amigo simulawas?
1: Duha ra?
0: Duha ka buwan?
1: Okay. Pag human akong inom, so malaya naman ko maato sa uma.
0: Laya na ka mo balik sa uma?
1: Eh? Oh, nagparil naman ko sa mga bato na kayaan.
0: Ako na, nang balik na, ni Maricas normal, trabaho na ka.
1: Oo, oh, no. Wala lagi ko eh. Di lagi ko, bakit yung kainit mo ang Wadi bati yung kainit, ganahan di ko kaang masigig trabaho.
0: Ah, so nabalik ka kalagsik pag inom mo sa Amigos Coffee?
1: Oo, oh, kaloy sa Diyos yung tao, no. Kaloy sa
0: Diyos. Ay, alam sa Diyos tao palabig pa trabaho, hinahinay lang po da.
1: Naana kay, during mga kaigo ko'y buhat yun.
0: Ah, so mali maghihok-hihok na yung kagadaan. Sa mali ng kagawasan, mali daana sa bukid sa Gihulngan?
1: Oo, oh, ibabaw sa Tinayunan.
0: Ibabaw sa Tinayunan?
1: Hmm.
0: Okay. So, sa imong kinabuhi, nanay, sa tipangani mo gani? Kalimut ko.
1: Si Berge Esmero.
0: Nanay Berge Esmero, sa imong kinabuhi, na-experience gini mo nga epektibo dyan ang atong Amigos Coffee?
1: Nindot dito ayaw na, gagaganay kong mga basiyo kay Rome Sigil Palisa kong Paris.
0: Ama nang iyong ka na imong pailisan.
1: Oo, oh, gani.
0: Ay, sa isang asa mo mong palitan imong Paris?
1: Ato sa kuan, ato sa kanang nga lang San Sebastian.
0: San Sebastian Pharmacy, oo. Oh.
1: Oo, oh, o ari po sa Kajulwar, sa Espisina ba?
0: Asesasyon na, awari ka magpunin naman sa Like Radio. Okay, nag-live man taro sa Like Radio. Ikaw gino'n niya. Ayun, ay, sa luar, oh, DYCL.
1: Oo, oh, ay, panambutar ganyan niya ato kay Chloe sa iPod.
0: Yeah. Pero okay yun na, okay yung paminaw ni Mostong Amigos Coffee.
1: Ah, matay nindot, di ka ayaw. Pagka nindot ta dyan.
0: Dugay-dugay lang ka nagamit na nai.
1: Oh, mga kuan na, walo na ka bulan.
0: Walo na ka bulan?
1: Mm-hmm.
0: Sige na, yake mo rin na ay mo biyahe na ko, di ha. Okay na, tagahan natin ka na po ka back sa Amigos Coffee, ha?
1: Hala ka nindot. Hala ka nindot. Hala? Ha? Sige.
0: Sige.
1: Hala ka. Ano, dapat na ako rin basi, mga basiyo?
0: Ayaw lang sa, eh wala, Manhattan raman ako na para makapahuay sa dagpalit. Napulo ka ba sa Amigos Coffee, tagaanti ka, ha?
1: Oh, wow, kanindo.
0: What na lang, basi Lunes, ako ay pabilin niya. Basi Lunes, Martes, Merry Christmas, at arong si Manaha.
1: Okay.
0: Eh, bad-bad to lang si Mung Mana, ha?
1: Okay.
0: Ito may pangalan si Mung Mana?
1: Si Dani Esmero.
0: Dani Esmero. Okay. Sige niya, kuhan. Unsa ni? Pagkapina na itong kuhan. Unsa may panginabuhian mo niya sa inyo, ha?
1: Ay, mangguna rin sa baol.
0: Mangguna rin sa baol. Pagkapina na itong lima ka, kuhan. Pagkapina na itong napo kakilong buga sumay.
1: Hala, daging ka lang kain salamat sa Ginoo, tangoy.
0: Sugihan. Kuha dito ha, basig mga Merkulis lang pa ito ay mumana o Ruibis ha, kaya kung pahapitan nitong bugas o napo ka box nga kape.
1: Sige niya, salamat daan kuya.
0: Sa kato ay mong testimony ha, tininood to ha.
1: Tinuang good kaayo, bisay dirigan niya at ang mga silingan, daghan ni Suba, namalitpod sila.
0: Namalitpod sila?
1: Okay, tingalan mo sila kung kuno nalagsik kuno kugahat.
0: Nalagsik kagahat. So, alang nanay, sa tipangani mo?
1: Si Berge Esmero.
0: Nanay Berge Esmero, alang sa tanan nga naminaw kay nadungog ka rin sa DYCL, kay daghan kay naminaw rin sa kong program, kay gilayad di ka. Usay kasulti ni mo nila, epektibo yung Amigos Coffee.
1: Sus, Ginoo taon, ayaw din mag-undang na pamalit din mo, kay lami ka ayaw kong paminaw sa kong lawat.
0: Okay,
1: kayo. Ibu juga ayo. Oh.
0: Nagagayang salamat na ni Berge Esmero. Tagasa ka ni ka?
1: Kagawasan, Gihulngan.
0: Kagawasan, Gihulngan, Negros Oriental.
1: Oh.
0: Nagagayang salamat na eh.
1: Sige, salamat.
2: Yes, sige, naging salamat. Gikan sa Gihulngan na nanay Berge. Atong mga, hinaan sa mantodon. Atong mga nanay, mga tatay, mga tita, mga tito, ate, kuya, kape-kape na ng Amigos Coffee, ang kape nga dunay vitamin C. Mapalit ya sa mga pharma shop, butika sa inyong lugar. Sa Yes, adwa na ha sa mga butika. Unya, September 30, mga idol, ang atong tawag ani date sa pag-submit sa maong mga empty boxes no sa Amigos Coffee, ang atong ongoing na promo. Kasi ikaw na ang makadawat sa atong mga papremyo. Adunay 10,000 pesos, 5,000, 3,000, and 2,000 pesos mga higala mo ng padaghanay, no? Padaghanay sa empty boxes sa Amigos Coffee.

Yes, magpadayon ko sa unahan, wala na tayong igong oras, no? Dagang salamat mga Lods. Happy, happy Saturday. Happy weekend. Kanina lang ang inyong DJ Bray, Amigos Coffee na taha. And ino ba na sa itong Amigos Capsule. Dagang salamat.

0: na lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
1: Mighty C. Ang alkaline ya vitamin C. Mapalit sa mga buhi. Mighty C.
2: Ako gali si Rodrigo Limtapaw. Taga Mabolo Delgado. Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinasa ng GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar. Kalo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang.

0: tanawat ko to sa kotsugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung Kodite H500 para sa mga pigado, makabulig, makapapan sa lawat ng tao.
1: TTX 500, mapalis sa mga butika.
2: Ako ay Roselyn Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa Gynika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod abektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan ug wala ako nagduwa-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit ug paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa gyud alibyo. Maong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
8: Oh yeah!
9: Let's get it on!
10: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasig.
7: Hard Max.
10: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
7: Mag-Hard Max. Extreme na.
11: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
12: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
13: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
14: White Nights Dumaguete Pension House
13: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
14: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
13: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
14: White Nights Dumaguete Pension House.
15: Kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
16: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-60.

0: 0971 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakinis sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go! Na! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
2: Christy, sa bakong, sili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
3: Kailan nakabulan ni mong inom sa itong produkto, ma'am?
2: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya wala na siya nito kay nga, dili ko kalagaw, dayon, yung hanga, as mo, sige na kong gihaplas food sa ko ang tuhod.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
4: Ako si Consolation Ramos kanang ako nagian sa una kay kuan kay ko ato kanang dito anxiety kay gubot kay migikan ato sa yuta na maling mi bag-o og balay. Blessing in disguise dining pagabli nako sa FM pagka alas 12. Dayo na ako'y nadungog ng mga testimony sa itong mga kidney problem. Ana, si ko, matay lang ko, ani, di kay ka nang, kung kay ko ato stress, kayo akong lawas ba? Tapos na, feel you din ako, wala na did ko, gimo sa ko lawas, gawa sa akong menopausal, ka nang, kurog akong lawas sa stress na ako dito sa yuta, na mo ba niya? Itay ko palit, aning, tanan kaning non-scapsol, kaning new aid, o kaning because, nipalit yung guana. Na-feel gidein ako, nga na-relax akong lawas. Muna, hantag karon nagsigid yung kog inong kanapirabuyag, kung andyod kay ko, energetic. So, salamat ka ay sa inyong produkto. Uy, so sinigilak-hilak yung ko, nga nakagamit yung kuanin yung
5: ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking.
1: Ani ana ang kape na makaayo sa lawas.
6: Helen Babur, 55. Tagayungon ko, nangyay ko sa dumagi tira ko na narba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
7: Okay.
6: O de yun, lamay po ang katulog.
7: Karon?
6: Katungo pagkatilaw sila kanang kapsul o
1: coffee. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: latest news oriental. This is your music and information radio. Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music. Star
1: Radio. Nan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement.
2: Ako na si Divine Faith Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervic Care. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurang sakit akong pusunbaway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa Cervic Care. O sa nang spada.
3: Ako si Aloha Mickey, nakatuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capes. Sa wala pa ko nakagamit og Cervic Care, dili normal akong dugo, para sakit akong puson. Magto nagtry kog palit sa butika, nagtesting kong inom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
4: Ako di si Carlin Bantilan, taga Pulangyo, Taskiasiki Hoa. Nisulay ko pag tumar sa Cervic Care. Mga 2 weeks na akong inom anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Pari sa Diyos, no, liyan akong mga banod sa akong push on, sa likod aning-aning, payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, di na akong magakanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko, kay nakadungo ko sa radyo aning Cervic Care, sa kudyog, gikatabang sa akong kinabuhi.
1: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Kapalit ang atong Herbal Food Supplement.

0: Thank you po, ma'am.
1: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa barangay Pulang Lupa, Sutrinto. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong ibati nga bahay sa Baga o sa tiling akong kalawasan nga Waiga na mukhaon. Tulog sa walong kabulan, taloy sa Ginoo, adunay sa kamigo na kong nga bakyag sa kuha nga ninyong nga. Tuwa ini kay para basi makarecover ka ni nga para ganahan ka mukha or tuwa sa magdugay yun gato nga panahon. Dagang salamat sa landscape nga nakarecover at katong nga panahon na kaloy sa dilo hangtod karon balik na po kong drive.
2: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
3: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Kitang salamat, Yali, Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
4: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na

0: live niya nang naa siya ang umaw na akong gigamit niya. Salamat kayo.
1: Available at 30 and 60 ml. Mapalit nga itong NAS Liniment Oil.

0: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya daw na namian ako daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
1: Victory Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang Victory Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: Victory Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500.
4: Ako si Alex. Nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulgamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy. Aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod.
7: Nisulay ko pag tumara sa cervicare. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya. Dayon, ako ganyan gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Lian akong mga banod sa kuwang push on. Sa likod aning hanid pa yun. Dayon, okay na po akong pagkatulog. Di na akong magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko. Okay. Nakadungo ko sa radyo aning service.
8: Motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
9: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
10: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
11: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit og kape og kaning kapsul.
12: Mm-hmm.
11: Oh. Ang ako jung namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
12: Yes.
11: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
12: Yes.
11: Maayo gudi ay ni siya. Kaya paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
12: Mm-hmm.
11: Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
12: Salamat kayo.
11: Tinood yun na.
10: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Mayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo diri sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety nga sa kalawasan. Proven and tested na kaayon nako ug sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
14: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
15: Oh yeah!
16: Let's get it on!
10: Hard Max Extreme Coffee is makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max! Hard Max Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
14: Mag Hard Max Extreme na. Testimonya sa Wonder Iswalin.
17: Si Romeo Cabasag, nagpuyo sa San Isidro, San Roque, Pantano, Sambunga City. Ang ako ang igamit sa ang Iswalin.

0: Kay muhangat man ko inig sa kananago sa kuwang panguma. Namunang nakadungog ko sa RHB nga ang eskwal eh, maayo daw sa kaming siya paginawa. Nakaroon, nakapalit ko, itinood yun ay, itiktibo. Kanyan to, maglisod ko ginawa ay, mangita ko lugar nga makadiskanso ko. Pero karon dili na, makaabot na ko sa kong area.
1: Eskwalin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: William Anfone.
3: Okay.
2: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental Philippines.
3: Yes. Mm-hmm.
2: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto nga herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayo gyud.
3: Yes.
2: Mayo, mm-hmm. Mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
3: Mm-hmm.
2: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong gistorya.
3: Mm-hmm.
2: So, layan ninyo.
4: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na.
5: Dragon Fruit Plus.
4: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
7: White Knights Dumaguete Pension House.

Gawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pa

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:26.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya bahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Anyway, mga ka-DDX, mga ka-D3Bio. Hello! It's a happy, happy, happy day. O sa gamahimsogon, mabungahon nga adlaw sa tala na to ga mga suki, ga mga tigbalamati o mga dili tigbalamati ni nga itong dulumanon. Ay, hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Nga naka-tune in karon, asaman karon mga higala sa mga lugar. Visayas, Mindanao, Tibuok, Kalibutan. Hopefully nga na ang magano na iskahimsog gabas kong spanglawas. Layo sa mga sakit o balatia. Yan of course, kumusta itong mga higala Dries Mindanao? Ang itong mga higala sa Buanga del Norte, Misamis Occidental, ang itong mga higala sa Quijor, Negros Oriental, o sa uban pa nga mga lugar nga abot sa Tuambag, Sibia. Mga nanay, mga tatay, naka-klinika DTX 500 na ba? Kalimti ayaw kanunay ang tatak DTX 500! Wow! Ang binakabadyada nga klase sa herbal, pangontra na to mga higala sa may mga high blood o may mga diabetes. Bukol-bukol, mga problema sa atay, kung naamoy problema sa inyong kolesterol niya na, di pagkalimtan ang D3Bio. Kiling ato mga products. Uy, nakakapi na ba? Kiling ato mga products, mga higala. Available ni ha sa tanan nga mga leading nga mga drugstore o pharmacy sa inyong mga lugar.
3: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium.
5: Ay, badala sa inyo mga minsay sa itong mga linya sa cellphone.

0981-654-8967. 0981-654-8967. May mga pangutana, may mga clarification regarding sa itong mga produkto. O din, of course, sa ito ang mga gihisgutan, pwede mo nga makapadala sa inyo mga mensahe. Feel free mga higala nga ipangunta na ang inyuhang concern sa inyong mga balatian. Basin di ay nga ito ang matabangan, no, matagaan na itong bagdagad. Masulbad, no? Kung masulbad, di, thanks God, di ba? So, anyway, hisgutan na to ron, mga higala, kining mga sinyalis, nga ang atong lawas bitaw, kargado og oxidative stress. Kung ang atong lawas, kargado og oxidative stress, for sure, lawas kining masakiton. No. Ang oxidative stress, mga higala, quick facts lang niya. Ang free radicals, mo ni siya nagadamage sa itong mga cells. Sa ito ang DNA mismo, gadaon sila. Muna nga, musaka nga ito ang oxidative stress. Kini mga free radicals, kanang musulod sa itong lawas. Musulod sa itong lawas, ang mga waste product, ana, gasaka. Gasaka usab nga ito ang oxidative stress. Kala nga itong pagginawa. Pagginawa na ito. Naana siya'y mga gasaka mga higala ang oxidative stress. Pag-consume na ito sa oxygen. Ang itong brain mga higala. No? Kumbaga, ang kaling oxidative stress, mura ni siya o ganamitang waste product, kumbaga sa makina pa, naaginay mga waste. No? Ilahi yun na ang mga waste. Naana siya'y, kung sa humay pa, may mga tipasi. Ang mga humay, ilain. Ang tipasi, ilain. Kung uban ba, tahop, no? Sa mais. No? Mga waste, mga higala. Byproducts na siya sa process nga ginahimo sa itong lawas. Kung sa salakyan pa na, kanang mga trambot, kanang aso, no? Mga residyo na diyo mga higala sa activities sa usa ka makina. No? Ang atong lawas, the same, ana, na ay mga residyo, ay mga toxin, ay mga waste. Atong pagkaon, di ba? No? Kakaunta, byproducts, ana, waste na ay waste material nga which is kinahanglan nato nga ipo, no, ipagawas. No, ingana ang mahitabo sa lawas. Kining mga free radicals muni siya gadaot kung magstay ni sila. Oh, magstay ni siya nagapundo dapat mabalanse. Nya mapaubos nato ang oxidative stress sa tong lawas. Kay kung musaka sigig taas mga higala ang free radical sa itong lawas, dali itang mutiguang. In short, daling madaot ang itong mga selula. Dali itang mutiguang, dali itang ubanon, magka skin wrinkles ta, magkulubot atong panit, magka arthritis ta, pigaw ng ato ang panunaw, tay abnormal growth mga higala sama sa cyst, tumor or cancer, no. Tungod na siya sa pagsaka sa free radicals kay ginadaot niya ang ato ang mga selula o ato ang din DNA sa ato ang lawas. So, ibig sabihin ginadaot niya mismo ang mga organo sa atong lawas. Now, telling signs of oxidative stress. Muna yung mga sinyalis. At least ma-aware na. Kani mga sinyalis, basi naantaani. Eh kung naantaani, it means nga gasaka ang oxidative stress. Fatigue. Kapoy ng lawas.

0: unexplained ba? Kada bisag wala kay gitrabaho. Kapoy imong lawas. Sag na alakas balay, kapoy. So, memory loss or brain fog. Kanang dili kay ka maka-concentrate sa imuhang ginahuna-huna. Usahay, dali kay ka makalimot, no? Mga muscle pains, joint pains, kana sinyalis kana nga gasaka ang oxidative stress atong lawas. Sakit ang ulo. Onya dili ta ganahan og samok, sensitive kita sa noise. Onya dali kita maigo sa mga infection. Nagpasabot kini mga higala nga gasaka ang free radicals, ang oxidative stress, ang lawas na ay ginabatiag. So, unsay angay buhaton? Sa mga pagtuon, mga higala, the only way nga ma-reduce nato ang pagsaka aning mga free radicals sa lawas, ma-eliminate nato sila, is ang antioxidants. Ipa-decrease nato ang oxidation exposure. Aron nga malimit po nato ang mga reactive oxygen species o antioxidants. Kinahanglan ipamubo nato sa ang level sa oxidation. So, unsa may angay natong buhaton? Likaya nato ning mga pagkaon na ay mga pagkaon nga gapasaka sa oxidative stress atong lawas. Kung sa mali nga mga pagkaon, number one, kani mga added sugar. Kumusta mga kaditi-X, mga kaditri-bayo? Basin sige gyapon ta kaon, inom. Kaning inom yun. Sige ta inom, tamis nga mga ilim nun. Colored drinks, soft drinks, number one. Kana, ato na siyang likayan. Likayan na ito sa mga processed food. O, nagita kaon-kaon mga preska ng mga abot sa uma. O, nagit, no? Puros na mga processed food ang ginakaon na ito. Gapasaka kini sa oxidative stress. Huwag mo ni rason nga nung madaot ang mga cellula o mag-lead sa balatian. Processed food, kana mga dilata, sige ta kaon. Kaon sa guro ta og mga preskong utanon o preskong prutas. Processed food na mga ready to eat nga mga pagkaon. Fast food. Sige ta kaon, fast food na. O mo ni siya, likaya na to ni siya. Processed food, mga instant nga mga pagkaon. So, giproseso na siya na anasay daghan nga mga chemicals. So, kinahanglan nga mukaon yung tagpreska nga mga pagkaon. Abot sa uma. Karni ha. O, limitahan na to. Ang stress pagkikita sa ato ang mga activities, buluhat to na to. Kanya, likaya na to ang infection o likaya na to nga magka-diabetes ta. Magka-diabetes ta, likayan yun na to. Karon, muna'y pangutana, unsaon na to pagpa-increase. Ang level sa antioxidant sa ato ang lawas. So, garanti na, no? Tungod sa ato ang sayop nga mga lifestyle, gasaka ang oxidative stress. Garanti na siya nga gasaka yun na, naagyod na gasaka ang oxidative stress. As long as buhi taling kalibutan na gaginhawa ta, gasaka ang oxidative stress. Dapat ato ang ma-neutralize kini, pinaagi sa pagpa-increase sa antioxidant level sa itong lawas. Kay muuni sila'y, muuni mo pugong. Muni mo pugong mga higala nga makontrol nato ang pagsaka sa oxidative stress lawas. Antioxidants. Karon. Unsaon nato pagpasaka ang antioxidant level sa tong lawas? Kay kining antioxidant muni siya nagaprevent sa oxidative stress by neutralizing the harmful free radicals. O, dapat ma-neutralize na to ang free radicals. Remember, ang antioxidants, makuha na to na sila sa mga pagkaon. Kanang mga pagkaon nga, preska, abot sa uma. Gulay o prutas na alira ang daghan nga antioxidants. Gakaon pangutana na kakaon gakaon ba sinula na tayo utan-utan dira ha sige na lang tagisa sige na lang tag minantikaan nga mga pagkaon muna yung rason nga nung nga kanang atong lawas na ay ginabat yan pero kung ang ato ang lifestyle strict na sa diet nga simple food mga higala nga abot sa uma lang no lauoy or either magsalad-salad ka lapuaan nang nanimo mga kangkong dira ang talong ang okra lapuaan nimo na lintimplahan kanon okay sabaw dayon isda or either sabaw utan na mas labing maayo ma-reduce na to ang gitawag nga free radicals. Kung dili gyud ta makakaon, mas maayo inom ta og herbal nga taas kaayo og antioxidants. Unsa man ni? Unsa man ning herbal lang nga taas og kaayo og antioxidants? Kini nga tong DTX 500 muna siya'y kampiyon sa antioxidants. Ang pag-inom sa DTX 500 kada adlaw, makalikay ka na to sa excessive accumulation sa mga free radicals na mao ang hinungdan sa pagtigulang sa atong mga organo. Mo'y hinungdan sa pagtigulang o pagkadaot sa ato ang mga organo na mag-lead sa pagbato ng balatian. Live longer. Kinahanglan tag-antioxidants. DTX 500 daily mga higala kauban ang Mighty C for a healthier life. Isang tasa ng kape. Ang Mighty C og DTX 500 kanang mag-inom ta ani. O gainom ta kada adlaw. Mao ni silay mga suplemento nga taas og antioxidants nga ga-control. O ga-control or ga-kontra sa free radical sa lawas. Muna ilang trabaho. Ilahan ng i-neutralize ang free radical sa lawas. Aron nga muubos ang oxidative stress sa tuang lawas. Muna yung trabaho sa antioxidants. Muna nga nindot kaayo, patsada kaayo kung naantay imnon kada adlaw. Bisan pa man, dili ta makakaon kaayo og mga pagkaon nga healthy ka, healthy nga mga pagkaon. Kailagi, dili pasok sa ato ang lifestyle ang gulay, ang utan, ang simple nga mga pagkaon, mas maayo nga naatay imnon. Inom na lang ta. Inom na lang ta DTX 500 og Mighty C kada adlaw. Isabay ninyo na. Sa mga nangutan na unsaon pag-inom, pwede buntag o gabi. Pag matas buntag, Oh, dayon pagkatulog, naka-mighty si kaog naka-DTX 500. Lami pag yun limon tulog. Nindot sa diabetes, sa high blood, sa mga bukol-bukol sa atay. Oh, ayaw glangay ha? Oh, ayaw glangay mga higala. Adto dayon sa pinakaduol nga mga botika, pangita ang atuang mighty si og DTX 500.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Gina Sir Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
3: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
2: Kuan Sir, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayang malipong, ya, dali ko ka, kuan ka nang daghan kayang mga replyo ko anam niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX coffee mix, lami na kong paminaw, parita na kong distribayo.
3: Yung saan mong pag-inom ang kwan, ditribayo?
2: Kausar ako. Sa kadlaw, kausa niya. Ang kape na ko buntag.
3: Kadadlaw, diyo ka
2: ganyan? Oo.
3: Pila nakakabulan nga ga-inom?
2: Okay na, uyin. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
3: 3 years.
2: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
3: So, sa'y mong na-obserbaran, katung wala ka ga-inom, magkaroon ga-inom ka?
2: Nga, nami, sir. Kay sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala ko ka-inom, anang ditribayo. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, ana, bangon ko, buntag sa'yo, sumurok mong kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko, ditribayo, maghapon-hapon, tuglaba, mura na kong wala ng laba. Lamig ko paminaw.
3: So, wala mong ginatumaron?
2: Oo, oh, ditribayo, oh. Kapi sa buntag, DTS, copy me.
3: Sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
2: Oo. Gamit sila ng DTX o ditribayo kay lami kayo na sa lawas.
4: DTX 500.
5: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
6: Ay, ako si Lorna Corrales.
5: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
6: Ay, ako nagagamit ko gyud sa una pa kaning DTX copy o kining MyTC o DTX 500. Nangwa mo na akong ginagamit gyud gisan sa una pa karon. Kaganaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiyedo may akong inumon. Kana man koy kanang rioma ngawot na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani murag murag ara murag pamilya kay mugaan man ang akong paglakaw.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
7: D3Bio. Ako si Nilita Gandalaw na ay Ernesto. Dako ka ayong tabang ang D3Bio na ko. Uman sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
4: D3Bio. Mabibili sa mga butika.
8: Ang saan pangalan, sir?
9: June Ngang.
8: Nag-aasa ka, sir?
9: Aswagan.
8: Pila imong edad?
9: 71.
8: Sir, unsa mga produkto sa Clinical Alternativo ang imong gigamit karon na nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
9: Mm. Imo naman po.
8: Mm-hmm.
9: Kung siya akong langtan, sir.
8: Mm-hmm.
9: So, kimo na ko, pidangok ko sa alternative medicine.
8: Mm-hmm.
9: Para sa Diyos, so, nabig ko yun ng nagluya. Hindi pa rin ako sa kumulog ang pasinti nga nagluya. Giyod, wala ko para sa Diyos, hantod ka ron. Bakit ko yung naluya? Unsa?
8: Unsa nga mga produkto ni sir?
9: Kaning adabunta, gisagahan ko doktor o maitisi.
8: Mm-hmm.
9: Dayon, itribayo.
8: Mm-hmm.
9: Dayon, pagkagabi, katong DTX 500. Para sa Diyos, sige kaya pong gagkimo.
8: Sige kaya pong gagkimo.
9: Oo, mali, nakaroon gikang kong gilaboratory kay Ichados, ang kimo naman sa ko.
8: Mm-hmm.
9: Kawalo na po. Sa una, pero mayroong kimo, aksan di ko, kukuhan ba kayo, naupaw ko.
8: Mm-hmm.
9: Karoon, ikawalo na kong kimo ko sa Diyos na naman ko'y buhok.
8: Wow, congratulations. Salamat kayo.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako di ay si Melissa

0: May TC.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Pag may TC para
3: ay, pag may TC ha. Pag may TC mga higala, ng alkaline base nga vitamin C. Mo na yung pinakapatsada nga klase sa vitamin C karon. Nga naa sa mga butika. Alkaline na ni siya. So for sure, no, sa mga acidic dira. Eh, very friendly kayo ni sa inyohang diyan. Ang Mighty C makatabang sa pagbaabtik, pagpabaskog sa mga tao nga naay mga balatian. Kinahang lang yung tag-vitamin C for fast recovery. Hindi mo naman na to nga ang vitamin C. It is a healing nutrient. Nutrient siya nga nagadala og healing, nagadala og kaayuhan, nagadala og pag-ayo sa imuhang lawas. The healing nutrient
1: alkaline
3: is the vitamin C. Muna nga di pagalimtan, mag-mighty C kadaanlaw. Oh. Kadaanlaw mag-mighty C. Ha? Oh. Then of course, ang atong extend herbal capsule. Oy. Sa mga nangita ha, diri sa dipolog, asa ta ka-avail og extend herbal capsule for men. Adto mo sa kuan mga higala sa Saber Smart Pharmacy. Available na ilahang extend. Saber Smart, available na. I think nausab sa GM Pharmacy. Apo na sila extend. Kung saan pag-inom ang extend. Kinahanglan, andam yuga. Kinahanglan matulog, I don't know kung matulog ba mo kung makainom mo extend herbal capsule. Kay last ako na hinom duman, niinom ko extend, wala ko katulog. Katulog ko pag medyo okay na. Humana. Ang extend herbal capsule mga higala naas mga butika ha. Before bedtime inom na ka, mas maayo gani no nga ang pag-inom sa extend kanang wala kay walay kaon, gutom ka, lindot siya og effect, sipa og paka og effect mga higala. Mga 30 minutes before ang bedtime inom na ka og extend. Ulat-ulat lang ka. 30 minutes ah, dito na. Ingon din ka sa imong asawa nga, ga. Kanang, pukawa lang ko ga kung matulog na ta ha. Pero, mataday ka na, ga. Kikipi-kipi. Ga, pukawa lang ko ga kung matulog na ta. Basta naka-extend, muna gina. Ang binag-imong asawa, medyo busy pa. O ga, pukawa ko ga ha kung matulog na taga. Ang atong extend herbal capsule naas sa mga butika. Para nga kahit papano mga higala na binigyan sa mga may edad, maka-perform gihapon ta. No? Mahatag na to ang kalipay and of course malipay punta. Mumang gina. Ang pinaka

nagkaedad, extended gihapon. Kay naka-extend capsule. Naa sa mga DTX Beauty Soap. Mga alap-up. Ang uban daw, effective, no? Na ako'y nadunggan nga feedback na maayo ang DTX nga sabon na to sa kaspa. Kaspa ba? Balakubak. Kaspa bitaw? Kaya kanang kaspa, iri sa fungal infection na. Parasite na mga higalang inundan ang kaspa. Lindot daw siya nga gamiton. Daling mga tanggal ang kaspa. Isabon lang sa area nga naay kaspa. DTX Beauty Soap. Nas mga butika. Sa mga mahilig gunong kape, ha, di pagalimtan yun, ha. Mga penatas. Kung sa ganito ipatsada kayo o ganang paborito kayo na ito nga kape, na binigyan sa mga nagkaedad na, herbal nga coffee. Ganaan mo kape nga walay asukal, gamit mo og DTX Premium Coffee. Ha? Or either DTX Coffee Mix. Very healthy na siya nga kape. I know nga sa mga mahiligon ng kape, labi na sa mga may edad, kini ang pinakapatsada nga kape nga inyuhang gamiton. Herbal ni siya, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Muna'y kape nga patsadang i-maintain. Kay gatabang ni nga ang imong lawas, malayo sa balatian. Taas o antioxidants nga kape, ha? DTX Coffee Mix and DTX Premium Coffee. Nas mga butika. Anyway, sayon ra ka ay mga higala nga maka-avail mo sa atong mga

0: or sayon ra kaayo nga makapalit mo sa ato mga products. Ang buhato ninyo, adto mo sa pinakaduol nga botika, ha? Naadray DTX 500, naadray D3 Bio na to, og Mighty C. Anyway, mo say babay ko higala. Atong oras limitado kayo mapon, the same nga oras, the same nga simyaan, mag-uban-uban nga po. Programang kasayuran sa mayang banglawas. Doghan sa lima, nolo mga higala nyo nakauban, mo say babay, sing. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, tara, mga pelata!
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 8, impunto.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagpagkabana sa maayong paglawas.
6: O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
7: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa 5 minuto na pod sa ato ang pagpanaguban. Uban dinhi sa inyohang kinaham nga sibyaanan. So maayong adlaw, Visayas ug Mindanao. Welcome na pod sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog ug kaayuhan sa maayong panglawas. Ako ihatag sa imo ang higayon, Doc.
8: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. And of course, anya nasabi niyo ang ubos si galag alagad sa kanginig soon sa kanginan ikanasab sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Adunay mga produkto mga sokin tigpaminaw nga nasaksiyan sa mga nakainom o nakagamit na sa ato sa mga kapsula. Sila mingon napaka-epektibo, garantisado o barato nga mapalit sa nagadayang butika o promosya Visayas o Mindanao. O may kanisab mga sokin tigpaminaw sa mga natural ng mga sangkap nini sa klaseng mga kapsula, dasok na sa nutrient ingredients, dasok na sa nagadayang klase sa vitamin C. Ang ato sa mga kapsula mga sokin tikman like Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang kinisiyang klase sa kapsula mga sokin tikmaminaw dako'y katabang sa nagkaday sa keto balatian. Take mo 1 capsule sa Dragon Fruit Gold, 1 capsule usab sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo ipagsabay buntag hapon 1 hour after meal. Ay mo kalimot usab mga sokin tikman ang ato usab mga Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant, no? Dako kay katabang mga sokin tigpaminaw sa nagkadayang sakit sa ato sa mga panglawas, ha? Mga kaigsoonan na to nga gibawala na sa pag-inom sa pampublikong kape. Kini ang kape mo inindot kayo, walang palpitasyon, walay hapdo sa imong kuto-kuto pag ikaw naka Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Ang ato sa mga Heart Max Stream ay mo kalimot nini, ha? Igala ang ato sa mga performance sa paglabing-labing ni Mrs. Mahinay na alalayan din na to o Heart Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng, ha? Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka-hard max. Ang ato sa mga Dragon Massage Oil with Chubaki, mas nindot kayo na itong doon mga varicose veins, rheumatism, arthritis, pamaol, nanay, tatay. Magpamasahe mo matagabi, kani ang gamitan ninyo ang kahumot sama sa lavender, ilang-ilang o sampagita, ha? Na ang kahumot anak mga sokin tayo mapagpilian ninyo. Busa, kana siyang mga klase sa plus mga sokin tayo paminaw. Mas maayagin na alang usap sa mga idaran, ha? Labi nagyot sa dili pa idaran. Okay, so ay mo kalimot mga sokin tigpamin usab. Mga ikso na to nga kinini ang napublima sa ilahang pamanit. Andun na sila yung mga minor skin disease, ha? Gamitin nyo mga sokin tigpamin usab. Nailang katapat, anak, Dr. Pungisop lamang. Ang nindot kayo isabon. Nitong doon na mga ringworm, mga up-up, mga buni, hegala. Bahaw mang kag ilok, bahaw kag tiil, kinisya ang Dr. Pungisop. May mo hupa, umuhupil, anak, ng klase sa mga odor. Okay, so ay mo kalimot usab. Kung gusto nga muputin nyo panit, entero kalawasan, gamitin nyo okay, Skin Glow Power Whitening Soap, ha? Sabon nga, walang kakupas-kupas, ha? Like cutis artista ang resulta. Sabon nga, mas nindot ang resulta, maging cutis artista ang resulta pag ikaw naka kay Skin Glow Power Whitening Soap. Ang ato produkto mga sokin tikman mapalitin nyo sa nagandang butika o farmasya, Bisaya sa Mindanao. Alas sa dogang kasayuran, pwede ka mong mutik sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Maka na siya ang ato ang numero o text line alang sa insaktong informasyon sa panglawas. Mga higala, ay magkalimot usab sa ato sa mga isutanan karon. Ang importante nga doon natin pagkaon nga mga raw foods, ha? Kaon usa og raw foods mga sokin tigpaminaw. Ang hilaw nga mga utanon nga mahimong kanon panahon sa ting pangaon aron nga mapahigayon mga sokin tigpaminaw ang paglihok sa dakong tinai og ang pagpatulin usab sa paghabwa sa mga biya nga hugaw diha sa atong lawas. Ang hilaw nga mga pagkaon mga sokin tikman like ahos, sibuyas, ha, epektibo kaayo sa paglinis sa mucus mga sokin tikman ug sa ngadto sa atong dugo. Labing maayo nga kaonon mga sokin tikman sa panahon sa tigpangaon, pagdugang sa gana sa pagkaon mga sokin tikman like utanon, rabanos ug ang kamunggay nga labing maayo usab alang sa pagpanglinis sa ato usab nga mucus. Ah, busa angay usab nga tambalan nato ang ato usab nga kaugalingon. Ang kapot o kapigot usab sa atong ilong, ha, di ba? Ana ang higala. No? Gamitin niyo mga sokin tibo insakto nga pagkaon. Like carrots, kamatis, angay kaonon mga sokin tibo nga wala ginaluto. Ay magkalimot mga sokin tibo na ha. Ang ato usab nga produkto mga sokin tibo na mapalit sa nagdaing butika para sa Bisaya so gamin na. Basta doon na tayo daily supplementation, sigurado yung mong lawas, baguhon.
7: Mga suking tigpaminaw, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold, 12-in-1, 700 milligrams na makalit na nato sa tanang mga butika, Visayas, Uga, Mindanao.
9: Mga kasuligang mugna, ug kasayuran, sumaayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Rodrigo yung Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. So na, ginampatiyag ko kung akong sugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, mintinan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makakanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ito DTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mapalis sa mga butita. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon, ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mapasagang Victory Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa Victory Bio. Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulo na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong na mga sakit, parihan na ko, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo, maong sa Astasan, wag tang ang balatian.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa ligon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Ako po si Asuncion Lohera, taga Aipsto, Angel Bacanis Street, Cotabato City. Ang akong gigamit, halos tanan. Gikan sa sabon, kape, paplas, non-herbal capsule. Muna akong i-maintain karon non-herbal capsule of UN. O salamat sa Herbs Med Pharma o kay At Erlin.
11: Kung kamu masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
12: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
13: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
14: Virgilio Angelis, sa Pangi, Tandag City. Akong gagamit yung ganang Wonder Herbal Oil. Nindot kayo ba kayo? Bisag si punong ko, akong ikuha sa tawin na simot-simoto na ako siya ba? Nga, mga sakit sa kalawasan makuha, mut-mut sa tuhod, kuha niya po. Anong ganangin ko sa Wonder Herbal Oil. Nindot kayo na sa kalawasan, nagbina kayo may pagkabugdaw-bugdaw, ang atong pamaol, di ka talagang trabaho, mamanyos.
15: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.

0: lugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Heart Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-Heart Max. Extreme na.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
3: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
2: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
3: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
4: Avon Beauty Soap. Mi ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Avon Beauty Soap. Ano mi maimun? Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isug sa panit, makahumok ug makahamis. Ang I use Avon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Benigno Aquino Jr. Street. Poblasyon Himalalod Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
9: White Nights Dumaguete Pension House
8: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: White Nights Dumaguete Pension House.
10: Mga penata!
11: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga kung diabetic wala na, high blood wala na, maayo na pud ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
10: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
12: Mga pena ta!
10: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
13: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extract. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. Testimonya sa Wonder Cardio Care.
14: Kasi this is Anisita Bautista, taga-Upper Puting Bato, Kalumpang, General Santos City. 9 years na niya akong stroke. Niya kayo talumuli na cardio care para sa na-stroke. Manang nanikamot ko palit. Pangayon rin sa mga anak para makapalit.
15: So, sa may ikasutin mo sa uban na nai?
14: Manikamot lang dito, makapalit.

0: sila mga product kay guapok at ilang product ba. So super talaga.
1: Wonder Cardio Care, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Ako si Annalyn Bulado, taga Gulnan City, Negros Oriental, 40 years old. O daghan kayong salamat at si Alin na nakadungog ko sa imong programa kay diha na ko nakuha ang NANS product. O kasalamat dyan ko nga nag-inom ka ng NANS coffee kay naayod dyan ang ako ang gimulo nga dili ko katarong o tulog magabi eh kay sige na kong pangihi. Nga sa nakainom ko sa NANS coffee, normal na dyan ang ako ang pag pangihi o normal na akong pagkatulog. O ang Remind Capsule, so wala pa ko katumar. Lago si po si Alin kay kanang dati kong malimot o pagulbo na lang yung ko bisag ako ra usa kay kasi kong balik-balik sa kong agi doklo na lang galing ako akong ulo. So katulog na kainom ko sa Remind Capsule ni normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot. O mo nang daghan dyan kayong salamat at Alin sa imong NANS product. Kaya wala pang imong NANS product. Siguro nga doon karon ang akong gipamati. Wala po nawala. O daghan dyan kayong salamat at Alin sa imong NANS product.
3: May special nga okasyon? Napakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: The latest news. And the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 8:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
6: yes.
5: Karong adlaw, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
6: Wow.
5: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No? Ang ingredients gyapon, okay, sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc,
6: yes,
5: nga produkto, mm-hmm, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
6: yes,
5: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
6: Okay.
5: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
6: okay,
5: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa, ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
6: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
5: Yes,
6: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali ka Dragon Meal.
5: Yes.
6: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usa ang ingredients higala iniinit sa ato ang kape, no? Ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto. Ma-improve ang testosterone level mga sok and tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce sa fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala, no? Labi na gyud sa ato ang kiniang pagka magul-anon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tigpaminaw and other potential and benefits good for fever, no? Higala

0: siya, usan ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usab matabangan ini. May mo tabang usab sa ato ang gibog aton, no, di ba? Mao kana mo parejo sa body fat, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mao na higala mga sokin tikboy ang naasa Hardmax Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
1: Yes, doc.
0: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, katkat, sana ay ali. Ari,
1: Mga
0: ka na mga Sokin Tikopinaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Health Com mga Sokin Tikopinaw. Tungkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong Tikopinaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No? Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
1: Yes, mga ka-dragon fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no? Kuni Uricoma longifolia. Usa katanom nga lumad sa Southeast Asia.
0: Yes.
1: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, mm-hmm, Indonesian, uga, yes, Vietnamese. So, kaning tongkat ali, mga ka-dragon, nagadugang ni siya sa testosterone. Mauning, yes, i-mention ni Doc Alan. Mm-hmm. Og nagapa-improve ni sa male fertility. Dagang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration og motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
0: Yes.
1: Uga base study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction og posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
0: Yes. Yes.
1: Og gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang, yes, tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass og nagapa-decrease ni siya Doc Alan og body fat. So sa mga maglisod na, mm-hmm, og hatag Doc, no, og kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
0: Yes.
1: No? Especially katong mga idaran na Doc, oh no, Doc Alan, no, sa mga dili po tigulang Doc.
0: Yes.
1: Naaray edad gamay.
0: Okay.
1: So, mm-hmm, finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
0: Yes.
1: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas uga Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Star, sikat.
4: We play the best music. We have to. We have the best listeners.
5: This should be funny.

0: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
0: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
3: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
0: Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
3: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
5: White Nights Dumaguete Pension House
4: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
5: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
4: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
5: White Nights Dumaguete Pension House.
6: Dragon Fruit Plus.
7: Enrique Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya ka na. Kuha na itong high blood, diabetes. Kung lawa ko, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway mo kay mausab ra yung lawas nga lag ma dili mo kapuyon kana lag
6: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nanong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
9: Akoy! Naun sa magalo? Jesus! Kaya nga akong tuhod ay termente nalang magsinakit.
10: Ah, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
9: Siyama!
10: Kaniyo?
11: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
10: Kaayop din sa daglang sakit sama sa ubo, hilan at kaapoy. Pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sip-on, sakit sa kidney, sakit sa hawa, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
9: Mauba, be, mainom ko gamit ko scope, be.
10: Asa magalo?
9: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
12: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. BFAT approved.
13: Happy birthday!
14: Uy, thank you!
13: sa mani.
14: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko anaan na ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
13: Unsa day ni bibi abi abi abrihan sa nako. Uy, Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
14: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
13: Tambal nga sabon?
14: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na na mga samad-samad. Unsaon man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
13: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
14: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
13: Para sabon eh. Up up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na.

0: nagtesting kong inom, dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma.
1: More music, more variety, less talk.

0: anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
6: Ang Shiva essential oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva essential oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Kung kamo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
11: Ang end- Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
12: Ako ni si Almira, si Barangay. Kaya po yung isalag sa ang kalitay si Cebu. Kaya kung sa Kitty, Hyper Therabies and Toxicator, ibugay ng isiya mga buka, kasuig, at least ang dugo kayo. Rabi ang sakit sa Hyper Therabies niya. Sa programa ni Ate Arlene, sana nang nag-susbot o gilan, pag-UAID, mo ako ni Palit, akong mama niya. Kasi singer, kaniayo ang akong sakit in town. Mana ni Hingis na ang buro. Salamat sa ayo.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: You are listening to Star Radio. Our studio and transmitter is located at National Highway, Barangay Kabulutan, Hayasan, Negros Oriental, Republic of the Philippines. Good morning. You are listening to Star Radio.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 5. 5.
5: Uy, Sophia, pagkaon na aron magtuon na ka pagkahuman. Unya ra gud madi? Kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone.
6: Oy, Sophia, ganiha ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone.
5: Kadisturbo ba yan imo madi, uy?
6: Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga magpanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan po nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Gayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwilahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata?
5: Dili madi.
6: Busa, ang akong panghimangno maoy sunda. Kay alin ra usab ni sa imong mahayag na kaugmaon.
5: I love you, Madi.
6: Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
7: Kining maong bahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio. Our radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 5:42.
3: Jones, bakit yung mabakaw niya?
4: Iko, nag-spakaw ni kong kuha dong. Para bugas, wala na. Upat na yung kaadlang, wala na ko iku akuha dong. Kagdong na yung damong laton, sudanan sa bugas.
3: Hala, di ba istaan mo makailing atong lugar sa una, Sarge? O kayon, bagunay mong isda, o sa makita ang dagat?
4: Binuang, de Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na yun kayo ang supply sa isda, dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changgirong?
3: Unsa makahinungdan aning tanan, Sarge? Uya, pwede pa ba natong mabalik sa unang panahon ang kaabunda sa itong kadagatan?
4: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o uban pa. Ikaduha na dong ang gitawag na ito og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulodong Buyax ang gitawag og unreported fishing na din wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
3: Amo o ba nung? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa atong gobyerno, pwede pa din atong mabalik ang kabunda sa atong kadagatan, Zards?
4: Maugyo dong Buyax, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa atong mga katigulangan. Kundili, ato lang kininggihulaman sa atong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
3: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
1: Kining maong bahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: ang tao, yatagan sa Diyos kaya ang kabalingnan sa pagpili sa dalan nga iyang pagkasubayon. Diyotay daan nagsubay sa husto o matuod nga dalan, samtang daghan ang nasunod sa sakadalan, nga daw matarong alang sa iyang kabalingon, apan ang katapusan o sa day kadalan sa kamatayon o kapakyasan. Sa Panginaot nga may balik ngadto sa kamatuoran, katong tao nga nasimang sa matarong pagtulunan, kining talagsaong tulumanon na mugna. Tulumanon kini nga sa hustong pagkabaybahin, mga pahayag sa mga paagi o giya, gikan sa balaang kasulatan, pinagi sa alagad sa Dios. Busa, subaya ang matadanib nining tulumanon oras sa Gracia, nagyatod alang kaninyo, pinaagi sa nausang katuyuan sa Grace Gospel Church of Christ o sa Things to Commission Incorporated.
1: Kumusta og may buntag ka natong tanan sa ato ang regular nga program sa atong oras sa Gracia ning kabuntagon. Kalipay natong dako nga ang Ginoo nagapanalangin, nagaandam na usab ka nato sa matag-usa nga din kita makapadayon sa pagpadayag sa kamatuoran ning takna. Salamat sa gihapon sa akong kauban, Brother Jid Caldera, nga ato ang regular partner sa ato ang buluhaton. Salamat Luzon, Visayas, and Mindanao. Good morning sa tanan ng mga naka-tune in sa inyong radio station this morning. Paabot na mo ang mainiton o bubugnaon nga pagpasalamat o mga pag-greet kaninyo. Maingon nga kamo, mo ay among kalipay o mo ay amo ang dako gyud nga kadasig sa buluhaton tungkol kay naa kamo naminaw, naa kamo nagsunod ini nga programa ang oras sa Gracia. So, Luzon, Visayas, and Mindanao, all over the Philippines, all over the world, this morning, live kita sa atong FB page sa Isayas Arcala Ilintorio. Salamat sa nag-una na to ng mga atong nag-una nga viewers, Pastor Japit de Vinagracia. Good morning, pastors. Watching from Rosario, Pasig. Okay, kaduha. Ikay buhas basa dia.
2: Good morning, Igsoon, Chil, Rosiana, Sabanal, Galabasa. Good morning to all watching and happy blessed Sunday, Pastor.
1: Okay. May muntag sa tanan atong mga kaigsoonan, even sa atong mga kaigsoonan dia sa local church, sa bunga, atong mga higala, mga friends nato, atong mga kaigsoonan nga nagapalibot dia sa atong local church, mga Almonida family, even nasa itong mga kaigsuunan usab nga kauban nato sa church, Trias family, sila Madam Teresa Trias og pamilya onya may buntag sa nila ni Sir Wilan, ni Pastor Wilan Lobrido og pamilya, og may buntag usab diha ni Mrs. nga Mrs. Ilintorio, akong Mrs. nga nagandam og pamahaw. Okay, may buntag usab sa akong mga apo. May buntag ni Inday Lisa, niya may buntag ako ang mga kaigsoonan diha kagabi atong gihimo ang atong cottage prayer, mga prayer meeting na to diha sa ilang panimalay ni Sister Ophel o Brother Jimuel diha sa Baybay, no? Niya salamat sa mga nitambong kagabi sa ato ang cottage prayer, hinaot nga padayon ang ato ang buluhaton sa pag-inampuay tungod kay maukini ang higayon nga ato ipabot ang atong mga prayer request ngadto sa Ginoo. So, karong buntaga, may buntag sa atong mga kaigsoonan diri sa province of Negros Oriental from Canlaon to Basay. Og labi na din sa lungsod sa Tayasan din kita nagasukad sa atong radio station Star Radio 98.3 uban sa ato ang pagdumala sa atong pinangga nga station manager Mr. Ayan Hanya Lahato. Salamat kayo, sir. Og may buntag usab ni Mami Nemo. Onya sa tanan natong mga kaubanan sa DG ni natong FM radio station dinhi sa lungsod sa Tayasan. Salamat usab sa atong mga kaigsoonan diri, mga senior citizen nga nagpaminaw nato karon, naga tune in sa ato ang radio station Star Radio. Gikan diri sa Barangay Santa Cruz. Paingon na sa Barangay Tamao, paingon na usab dito sa Kabukiran. We have 28 barangays, composed of 28 barangays in this municipality of Tayasan. So, salamat usab sa itong tinamod nga mayor din sa itong lungsod. Mayor Bimbo Roberto o sa atong mga ISB members, salamat kayo. Unya, atong pasalamatan usab ang Ginoo tungod kay naghatag ka nato og halugway nga katuigan sa atong kinabuhi. Sa tanan mga birthday celebrant karon, maayong buntag natong tanan. Apil na ko ni Ana og apil na nga kong misis kay ang ato ang ato ang birthday na aman sa September 14, no? September 14 ako misis September 15. Ang gamay tong salo-salo. Dong Jed, wala ka kaadto. Oh, wala ka kaambit dito, oh. Salamat sa Ginoo kay ilang gi-grant sa Ginoo ang lugway ka kinabuhi. Okay.
2: Para ganay pinaka-important.
1: Salamat sa akong mga bisita sa Kabangkala, no? Diha sila akong mga pamilya. Salamat kayo sa inyong pagtambong. O ang Ginoo sa gihapon magapanalangin ka natong tanan. So happy birthday sa mga birthday celebrant karon. Atong ihatag ang usakawit. Happy birthday. Okay. Ano man eh. Iman mo play.
2: Okay. Ito ka mas atarawin sa ako.
1: Asa? Sige.
2: Nakuhaan ko na na
1: ima ikaw. So ana karon ang ato ang buluhato no sa ato ang mga kaigsuonan nga nagsaulog sa ilang birthday, dugang sa tanan nga pagpakamayo kanato tungod kay kining kinabuhi nato gasa ni sa kahitasan. Okay. So salamat kayo no. Ang Ginoo magadugang kaninyo og halugway kinabuhi. Salamat Sister Ophel Gonzales Goles. Good morning, happy Sunday. So, salamat kayo sa ato ang watchers na to nga padayon diha gihimo na to ang atong cottage prayer meeting kagabi. Og salamat sa tanan yung mga nitambong gyud sa ato ang cottage prayer. Karong buntaga magkaigsoonan ko sa Ginoo. Pangumusta na to atong mga kaigsoonan sa kabukiran. Atong mga kaigsoonan kay gala na itong mga pastor nga nagasubaybay nini atong programa ang oras sa grasya o atong mga kaigsoonan nga nagapaminaw ka na ito. Mga igsoon, kinig atong programa ang oras sa grasya matag Domingo sa kapinasahe nga gihimo o gipaluyahan sa ato ang mga kaigsoonan individuals o niya gipaluyahan usab sa atong Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ all over the Philippines. Og salamat kayo sa atong Executive Director sa atong Things to Come Mission, Reverend Joed Amlon nga naa sa Davao City. Og sa atong mga BOT, Board of Trustees sa atong Things to Come Mission, sa atong mga Cabinet Members sa atong Things to Come Mission, sa ato ang mga direktor, bisan pa sa atong direktor sa Department of Radio Broadcast, Pastor Marvin Amlon, atong pangumusta ka na atong tanan, nining buntaga. So sa tanan ato mga viewers, atong kalipay o pagpasalamat sa ilahang kadasig, kalipay sa pagsunod ng programa, sa pag-tanaw o sa pag- pag-andam sila magkagulingon sa pagpaminaw sa itong programa Oras sa Gracia. Okay, hatag na ito ang panahon sa akong kauban. Greetings.
2: Okay, mayong buntag mga kaigsoonan ko di sa Ginoo, labi na sa tanan niya mga supporters nato, sa tanan niya nagapamati nini nga maong programa. Mayong buntag sa ito ang mga kaigsoonan sa Grace Gospel Church of Christ, Luzon, Visayas and Mindanao, labi na sa ato ang mga kaigsuunan din sa Tayasan, Grace Gospel Church of Christ Tayasan, nila si Nanay Liklik Habil, nila si Tatay Tasio, nila si Auntie Teofista Adino, maayong buntag ninyo diha Auntie, and then nila si Nung RR o si Ma'am Jeneline, maayong buntag ninyo diha Nung. Then sa Caldera family, nila si Nanay Linlin, Nanay Ding, Nanay Bibit, Nung Ilcris, Tatay Josue, mayong buntag ninyo diha Nanay. Then nila si Nanay Sarah, Tatay Joe Forth, nila si Auntie Alisa, si Ringo, nila si Anong Kokong, o ni Auntie Roslyn, maayong buntag ma'am. And then sa ato ang mga kaigsuunan sa Magduhaw, nila si Nanay Liklik Blasabas, Ma'am Dailet, Ma'am Jeannie, o ni Ma'am Nori Faburada, maayong buntag ninyo diha. O sa ato ang mga kaigsuunan sa Mataota, Mataota Grace Gospel Church of Christ, Patrocinio Family, nila si Tatay Tilio, o nila si Haydin, maayong buntag ninyo diha dong, o nila si Iris Vergara. O sa ato ang mga kaigsuunan sa La Libertad, sa Dumasapal Family, nila si Nanay Sita, Nanay Olalia, o nila si Auntie Noche, mayong buntag ninyo di Auntie, o nila si Auntie Mining, Nung Mark, mayong buntag. Then, specialist ako ang senior di sa Himalalod, no? Si Miss G.N. De La Linha Oliveros, good morning. Di na ka masuko, kay great na ka. Okay, good morning sa tanan niya, nagapaminaw, ani nga maong programa. And then, God bless na to nga tanan.
1: Okay, may buntag sa ato mga kaigsoonan, mga churches na to, palibot din sa itong Negros Oriental, from Abinay, Dumaguete, Manhuyod, then Bay City, Tanhay, okay. Ato mga kaigsoonan din sa Ayongon, diha sa Tambo, no? There is Tambo, Barangay Tambo, there is Linaw, there is Kabukiran to, Pindahan, Tanlad, Pinukawan, ato mga kaigsoonan na to, no? Mga pastor o mga kaigalaan na to, nga nagpaminaw ka na to nina atong programa Oras sa Gracia. So may buntag na itong tanan, mga igsoon nga nakatune in sa atong radio station Star Radio 98.3. I hope nga nining buntaga, andam kita, ato mga kaigsoonan diha sa Tamaw, no? Ato mga kaigsoon, mga Lipan Family, Morganda Family, Kiliano Family, Pausto Family, o Kihano, may buntag usap nila ni Lorna, no? May buntag usap sa itong mga kaigsoon na diya. Okay, itong pasahan na ito, Rinsley Sabanal. Okay, good morning, Pastor. Have a blessed Sunday. Okay. Rons Recopilacion Elentorio. Ako ning parinti, pag umangko na ako ni. Okay, naano siya sa Cebu. Good morning, Pastor. Watching from Cebu, Lapu-Lapu. Okay, usap niya ka Pastor usap diya sa ilang simbahan. Okay, salamat kayo. Sir, maestro ni siya. Maestro nga pastor, salamat kayo, Rons. Nasa Lapu-Lapu. So, may buntag, no? Diha sa Tamaw, no? Ato mga kaigsoonan na to. Ilabi na diha sa mga pamilya nga nagpaminaw na to din, ha? Mga kaigala na to, no? Kumusta di ay? Kaliaw family sila, Brother Junior. Kumusta? Kumusta di lang Ify o ni Rudy, mga Dagli family. Dayon, mga pamilya na to din, ha? O Humuad family, no? Nagpaminaw nato din, ha? Dayon, Bellacorta family, nagpaminaw po na nato. Dayon, atong mga Gonzales family diha, Gules, Gargules family. Okay, atong pagmustahan atong mga kaigsoonan diri sa lungsod sa Tayasan, atong mga tigpaminaw nato, ilabi na diha sa Matuog, at ay tigpaminaw diha, si Brother Philip, mga pamilya niya, niya si Sister Philly o Sister Lucy o Brother Philly. Salamat kayo mga pamilya nga nagsunod nato nitong programa. Okay, salamat usab sa atong mga kaigsuonan, mga kaigilaan labi na diha sa Iniban, no? Des Iniban, Pastor and Mrs. Acuido, may buntag, no? Ila ni Pastor Acuido o ni De Grace, may buntag. Ila ni Rilin, Sister Rilin, og nila ni Brother Jubi, Quinilo, og paangat na dito sa Bukid, may puminaw usab nato dito si Brother ito sa Lunaw, no? Brother mga Luardo family din, ha? Brother Julito og Sister Jillian din, ha? Sister Sarah Luardo, o niya atong mga kaisunan din, ha? Mga Leon family din, ha? So salamat kayo sa atong mga kaisunan nga nagpaminaw nato. O ilabi na usab diha sa Matuog, na itig paminaw to si Chupahak Matuog, na itig paminaw diha si Brother Rugin Enmasino. Okay. Okay. So salamat kayo sa atong mga igsoon nga nagapaminaw ka na to karon. daghan ni sila, hindi na ito matibok, tagsa-tagsa, pero atong i-greet na ito ang ilahang kinabuhi nga padayon kamo. Ah, itong tigpaminaw diha sa diha sa maglihi, no? Diha sa maglihi, no? Paminaw na ito din na diha po sa barangay kiningnom-nom na tayo tigpaminaw din na. Okay, salamat kayo. So, atong mga kaigsunan usab nga nagapaminaw na ito diha sa lungsod sa Ayungon, ang isa tam family o Delphine family o kanya Pakulanang family dayon Sapuan family din ha o Gunsaga family, Digitos family, Digit family o niya salamat usab diya sa Maaslom taitig paminaw diha mga Digit family diha na, no? O niya mga Digitos lahi ang Digit, lahi po ng Digitos, no? So kumusta mo diha onya Turado family, Gumira family din ha. Onya mga pamilya nato din ha nga mga Linju family. Okay, salamat kayo. O uban usab sa atong pastor din ha, Pastor and Mrs. Morris, Berlito Morris o Ma'am Gina Morris. Onya paangat tagamay dito sa Handalamanon, oh, natay mga kaigsoonan nato nga tigpaminaw usab, mga Elintorio family sila ni Ma'am Joy ato ang barangay sekretary din na sa barangay Handalaman noon. Yeah, may kumusta din mga Litio family, Itchibayri family, Cabrera family din na. Okay, salamat kayo nga tipaminaw. No? At umpasahan na ito mga kuhan. Bayo-bay na itong mga nag-comment na ito.
2: Sikon, Pastor.
1: Pastor Joseph,
2: Joseph Bukag.
1: Joseph Bukag.
2: Good morning everyone. Pastor Kumbati watching from Ipil, Zamboanga, Cebu guys. Salamat sa pulong sa Ginoo.
1: Salamat kayo Pastor, no? I miss sa imong panahon diri sa Tayasan, assign ka diri, no? Pastor Joseph, no? Sa tungo-tuig, no? Salamat kayo sa imong panahon. Onya miss yod ka diri na mo diri sa salamat sa imong panahon nga imong gi gahin usab diri sa pag-assign nimo. Okay. Pastor, may buntag din na og sa imong pamilya og sa atong mga kaigsoonan dira sa Zamboanga. Okay? Zamboanga, Sibugay. Okay, salamat kayo. So, mga kaigsoon karong buntaga, minuto ako sa kawit. Atong ipatukar kining happy birthday na to, no? Okay.

Happy birthday na to. Naulahi, no? Naulahi ato ka. Wala kayo ma-play, no? So, mga igsoon, ang kinabuhi sa tao, gasa sa Dios. Ang ayan na to, nga ang Dios mo itong pasalamatan tungkol kay ang atong kinabuhi, siya lamang mao'y nagkupot na ini. So, dalagon ang Dios sa kinabuhi nga gihatag kusog na to, nga gihatag sa Ginoo. Ang Ginoo atong himayaon, ang Ginoo atong simbahon, pasalamatan na to siya sa kinabuhi nga gilugway ka na to. So, karong buntaga mga igsoon, sa dilipatamo ato sa pagtuon sa pulong sa Dios, igsoon minatago sa kawit.

0: Nagpaabot sa ilahang message sa ato ang FB page, no? Sige, Pastor, ikaw diha.
1: Si Igsoon Edith B. Rico. Good morning, Pastor. Okay. Mayong muntag diha, Igsoon.
0: Ano siya sa Kabangkalan City?
1: Then si Igsoon Rita Villacorta.
0: Kung classmate ni sa Bible School, no?
1: Okay, good morning diha, ma'am. Good morning sa inyo, Pastor. Nami-miss ko yung song.
0: Okay, nami-miss na.
1: Si Pastor Jiner Mendoza. Mayong... malipayon nga kabuntagon both of you, Pastor. Padayon lang yun mo, Pastor, by the grace of God in preaching and teaching the word of God rightly divided. God bless you both and the listeners.
0: Okay.
1: And then si Brother John sa Bagtik. Good morning, Pastor. Happy Sunday. Watching from Bagtik, Manhuyod. Okay, mayong buntag ninyo diha.
0: Salamat.
1: And then, si Igsoon, Bibi Jane, alo. Good morning, Pastor. Happy Sunday. Watching from Bayongbong, Grace Gospel Church of Christ.
0: Salamat.
1: And then, si...
0: Dungmits
1: Arcala. Si Nung Mitoy sa Sook.
0: Salamat.
1: Mayong buntag ninyo diha, Nung. Watching from Sook, Grace Gospel Church of Christ.
0: Okay, kumusta? Ako ang apo diha sa kuan Sook.
1: God bless you, diha nong. And then si Pastor Croy Brick.
0: Okay.
1: Good morning, Pastor, from Agusan del Sur, Caraga.
0: Salamat, pagkumangko na ko ni, no?
1: Then si Auntie Judeline Taghap. Good morning, everyone. Happy Sunday. To God be the glory.
0: Okay.
1: And then si Igsoon Casido Kalidgid Julina. Good morning, happy Sunday, everyone. Good morning ninyo duha, Pastor. Kasido family, Kalidgid family, Abordo Kadosali family, name, okay, Diri Dapita, Nahalag, Tanlad, Manhuyod, Negros Oriental. Okay, mayong buntag.
0: Salamat kayo sa mga kaisunan na to.
1: And then nagsunod. Si Pastor J. Virondo, mayong buntag, Pastor. Watching from Himokdongon, Grace Gospel Church of Christ.
0: Okay, kumusta di ay ni Brother Arturo diha, baro na, okay? Ni Sister... Lili, no?
1: Okay, si Pastor Jonelo Gilin, happy Sunday, watching from Balatogan Grace, Gospel Church of Christ, Barangay Buena Vista, Himamaylan City, Negros Occidental. Okay, mayong buntag ninyo diha, Pastor.
0: Okay, salamat sa ato mga viewers. Padayon mo sa pag-view, padayon mo sa pag-comment sa ato ang FB page. Hinaot nga, ato ning basahon sa sunod, no? Sa sunod na ito, hinikuman na ito sa itong ato ang programa karon. Okay, salamat ni sa mga nagsuon. Karong buntaga magsuon, magtuon kita sa pulong sa Ginoo. O gonya ipasukad nato sa topiko nga naguluhan, prayer kini pag-ampo. Importante nga kini pag-ampo ato ning mapahirona kay ngani sa atong ibasa dinhi sa 1 Timothy chapter 2 na ay lima ka mga packages dinhi sa atong pag-ampo, no? Adere. Number one, there is pangamuyo. No? Pangamuyo. Ikaduha, pag-ampo. Okay. Ikatulo, paghangyo. Ikaupat, pagpasalamat. Okay. Upat na din siya, no? Upat ka mga packages na himuon na to. O kunya, nangyong siya din, hey, kinahanglan himuon alang sa tanang mga tao.
1: So kung may ngayon tag kinahanglan, Pastor, mandatory.
0: Mandatory yun.
1: Mandatory.
0: Diyan nagsugod, diyan na ito ibutang na ito ang focus at itong pagtuon karong buntaga. Okay. So, sa pag-ampo mga kaigsunan, kinahanglan masayod ta, nga we have to need understanding especially sa pag-ampo. Kaya natin gitawag o dispensational application of prayer. Okay. Ngani, sa itong pagtuon, nagtuon man yung tao dispensation sa nagkalainan ng mga panahon kaniadto karon og sa umalabot dunay mga prayer nga kanang unapplicable ining panahon sa grasya, pero dilibot ipasabot nga katong prayer nga unapplicable dili kamatuoran to kaniadto nga panahon. Pero kung atong i-apply ining panahon karon sa grasya, doon ay mga pag-ampo nato karon nga lahi na usab ang kanang gitawag prinsipyo sa pag-ampo.
1: Unsa man guro'y mga pag-ampo karon, Pastor, nga nasa Biblia nga dili na nato pwedeng i-apply karon.
0: Okay. Wala nindot yung pangutana. Nindot yung pangutana siya, Brother Jed.
1: Okay, muna eh.
0: Kaya atong basahon, no? Basahon na to. Dahil sa koan. Okay. Atong yung basahon sa 1 Corinthians. Na nagingon din sa 1 Corinthians. Sagad magod. Okay. Sagad magod na to sa itong pag-ampo nga. Na yung pag-ampo na to nga kanang mga repetition ba? Buti pasabot nga balik-balik. No? Balik-balik. Repetition yung pag-ampo. Now din, ito makita, no? Iyon sa din sa 1 Corinthians chapter 14 verses verses 13 iyon sa din eh abot ni siya og verses 16 iyon sa din eh busa ang nagsulti og laing mga pinulungan kinahanglan nga magampo aron nga makahubad siya niini kay kun ako magampo diha sa laing mga pinulungan ang akong espiritu nagampo apan ang akong pangisip walay bunga.
1: Wala.
0: Ah, okay. So, verse 15 niya, unsa man di ay ako magampo uban sa akong espiritu o magampo usab uban sa kahibalo. Uban sa pagsabot. Okay. So, yun sa din uban sa pangisip uban sa kahibalo. Ako mag-awit uban sa espiritu o mag-awit usab uban sa pangisip uban sa kahibalo. Kay kung dili, bisan kung magpasalamat ikaw uban sa espiritu unsaon man niya nga ana sa dapit nga walay kahibalo sa pag-ingon og amen sa imong pagpasalamat nga dili man siya makasabot sa imong pagpanorte.
1: Okay.
0: So sa ato pa kining pag-ampo o kining pag-awit kay duha man diri pag-awit o pag-ampo ini nga verse
1: kinahanglan gid siya nga kuan dai pastor kanang nagid sa kahibalo o sa pangisip.
0: Pangisip, naagid siya.
1: So, kung mayon ta, Pastor, nga ang pag-ampo, kinahanglan gid siya nga naa sa pagsabot o naa sa pangisip. Sa ato ang pag-ampo di ay, dili maayo nga ang ato ang pag-ampo atong ginasulat. Dili gid maayo, Pastor, nga ang atong pag-ampo ato ang ginamemorize.
0: Yes, yes. So.
1: Kay kung mayon ganita o ato na siya nga gimemorize, ato na siya nga gisulat, dili na siya matawag og pag-ampo, Pastor.
0: Oh.
1: Kay ang tinuod niya pag-ampo, kana mong giyod niya
0: sulod sa kasing-kasing.
1: Sulod sa kasing-kasing.
0: Mo'y dikta sa imong kasing-kasing. Oh. Kung og scripted,
1: di na siya ampo. Orasyon na siya, Pastor.
0: Orasyon yung scripted man. Ano itong pag-ampo? Wala na ito nag-memorya? Wala na ito nag-sulat? Kaya nga naman, unsay dikta sa atong kasing-kasing. Like for example, Pastor, ato na yung pananglitan. Naiawit nga usahay dili mo sumar sa atong pagsabot.
1: Dili sa atong pagsabot, Pastor. Sa kamatuoran nga naa karon ni ining
0: panahon. Ni panahon na.
1: Oh.
0: Okay. Now, kana bitaw naiawit, Pastor, mo diha. I have spirit in my hands and is speaking me alive. Ang pangutana na karon. Sa diha nga ang Espiritu Santo magakunsa diya sa imong kaugalingon. Asa man diya ang Espiritu na askamot? I have spirit in my faith. Adon ako ang Espiritu na stiil. Adon ako ang Espiritu na askamot. Ang natural o tinuod yun ng Espiritu na agi sa itong kasing-kasing. Di ba?
1: So, nasa mga kanta, Pastor, nga kuan ba? Kanang dili siya by dispensational ba?
0: Kay, yes.
1: Like for example, katawitaw nga, ang tak na hapit na. Ang tak na hapit na nga si Jesus Kristo mubalik. So, kung ngayon tao mubalik, ang pagbalik ni Kristo, dili na siya salvation. Ang pagbalik ni Kristo is revenge. Ang pagbalik ni Kristo is hukom. Naay kalahian ang pagbalik og naay kalahian ang lahi pod ang pagpadayag. Kaya ang pagpadayag alang man nato. Pero ang unsa ni kaning second coming is balos naman na. Balos na. So diha sa ato ang pag-awit ingon sa ato ang pag-ampo kinahanglan nga inubanan sa unsa ganito si Pastor, inubanan sa
0: pagsabot.
1: So muna say una kinahanglan nga diha sa ato ang pag-ampo kana yung inubanan sa kahibalo, Pastor.
0: Kahibalo yun. Na kay na atong dugangan eh. Naiawit usab nga giingon dito sa awit nga I can ride a bike so easily. Makasakay ko sa bisikleta sa simple o sayon nga pagi. So imo nang gikanta. Nya ikaw nga nagkanta, di gani ka kamao mo bike. Saan man araw na I can ride a bike so easily. Saan man rin ang pagsabot, di magkakamao mo bike gani. Yan nagkanta ka diya. So sukwahi ang imong pagkanta kaysa
1: sa
0: imong ibuhat. Okay. So kinahanglan ang atong pagsabot diya sa kaibalo sa maitungos pag-awit, masabta na to. Kaya nga naman, unsa may ginagawa, unsaon man pag-amin
1: sa mga tao
0: nga nagpaminaw sa imong pag-ampo, nga wa man siya kasabot sa imong hangi, ampo, wa po siya kasabot sa imong gikanta. So ingon siya din eh, sa mga bersikulo, okay, ingon siya din eh, unsa man di ay ako mag-ampo uban sa akong espiritu, o mag-ampo usab uban sa pangisip, ako mag-awit uban sa espiritu, o mag-awit usab uban sa pangisip, kay kundili, bisan kung magpasalamat ikaw uban sa espiritu, unsaon man niya nga anaa sa dapit nga walay kaibalo sa pag-ingon og amen. Unsa man ay unsa may kahulugan sa pulong amen?
1: Kanang
0: unsa may kahulugan sa pulong amen? Ang amen means yes ni siya. So niuyon ka nga mao na ang imong gilitok, mao na ang imong gipangayo, unya mingon ka amen, yes. Salamat kay Ginoo.
1: So, kuan pastor kaning sa Mateo bitaw, Mateo chapter 6 verse 9 to 13.
0: 13, okay. Ato dai masahon mga igsoon importante ni.
1: So. Ang ayan ba ni Sharon nga ato arga hapon nga
0: chapter 6
1: himuon nga pag-ampo pastor.
0: Okay, ato ni masahon importante ni kay nagtuon ta kay nang gitawag og dispositional application of prayer.
1: Mateo 6, 9 hanggang 13.
0: Doon na tayo mga versikulo o doon na tayo mga versikulo ang itong pagkabasahon. Hinaot nga na mo yung mga Biblia din ha sa inyohang panimalay o sa inyohang nahimutangan karon palihog. Turn your Bible in the book of Matthew chapter 6 verse 9 to verse 13. Okay. Busa pag-ampo ka mo sama ni ini, amahan na mo nga nasa langit, balaanon unta ang imong ngalan, mabot unta ang imong gingharian, matuman unta ang imong kabubuton dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ihatag ka namo karon ang pagkao namo sa matag adlaw, og pasaylo a kami sa among mga utang sa mga gipasaylo usab namo ang mga nakautang ka namo, og ayaw kami itugyan sa pagsulay kundi liluwasa kami gikan sa dautan.
1: Sa muna siya pastor nga pag-ampo.
0: Kining pag-ampo mo ni pattern nga gitudlo ni Kristo ngadto sa iyahang mga tinun-an. So pag-ingon niya pag-ampo kamo sa ingon ini, mao ni ang silbi nga guide nila sa ilang prayer ni atong panahona.
1: So guide ra pastor.
0: Guide ni, guide ni nga pag-ampo. Mao ni nga
1: dili kay kung mayon ta nga pag-ampo kamo sa ingon ini, but pasabot guide ra nila.
0: Guide nila.
1: Dili buot pasabot niya ato as yung memorizon diyong ato ang ibalik-balik.
0: Oh, okay.
1: So sa diha nga ang Ginoong Hesukristo nagtudlo sa mga tinun-an kaniadto, ang iya haragod niya giingon mga igsuon diri sa kuan kun atong basahon Mateo chapter 6 verse 9 ningon sa dinhi nga busa pag-ampo kamo sa ingon niini nga paagi. So buot pasabot kaning our father which unsa ni our father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Usara ni siya ka guide sa mga magtotoo kaniadto sa gingharian unsaon nila sa pag-ampo. Pero dili buot pasabot nga ato as yang memorizon and then ato ang ibalik-balik
0: kinang repetition
1: pag-ampo kay ang pag-ampo nga ato anana nga gimemorize o ato ang gibalik-balik, dili na na siya matawag o pag-ampo.
0: Now, mga para nga itong masabtan ni Pastor, no? Ato ni masabtan, kining Matthew chapter 6 verse 9 to 13, ato nang kanang i-elaborate og maayo. Now, atong hibaluan nga ang Ginoo dunay duha ka programa. Ingon gani siya din, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta. Dinhi sa yuta maingon dito sa langit. So naay duha ka program, programa sa yuta o programa sa langit. Now, dinhi, yung si dinhi, nga, masabta na to ang programa, nga duha ka programa, kay, kung maghisgot ang programa sa yuta, lain ang manununod. Kung maghisgot ang programa sa langit, lahi po ang manununod. So, maghisgot ang programa, prophecy, kaya tawag, prophecy and mystery, dapat sa prophecy, wala tay kalabutan sa ilang programa tungod kay kini gituyo ni Kristo para sa mga manununod nga katawhan sa Israel. So unsa may ilang sundon dito nga prayer? Sa ilang prayer mo ni nga kinahanglan nga ang ilang pagkaon ilang iampo kanunay, pangayoon kanunay. Ilang pagkaon dili sama sa atong pagkaon karon.
1: So kung mayunta nga kana nga pag-ampo gihatag ni Kristo ingon nga usa ka guide. So makita nato pastor nga makita nato sa prayer nga gihimo ni Kristo ingon nga usa ka guide sa apostolis. Makita nato nga more on flesh ay kanang more on physical sila.
0: Physical sila.
1: Kay now matud pa din hi mga igsuon kung atong basahon ingon sa dinhi nga Amahan namo nga anaa sa langit pagabalaanon unta ang imong ngalan. Panhia ang imong gingharian, pagabuhaton unta ang imong kabubuton dinhi sa yuta maingon sa langit. Unya pagabot sa verse 11 mga igsuonaw. Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga utang maingon nga kami usab nakapasaylo man sa mga nakautang kanamo. So diri sa verse 11 ug sa verse 12. Kung kini nga maong pag-ampo moy atong i-apply karon dining panahon karon sa grasya. Now diri sa verse 11 ingon sa dinhig. Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag adlaw. Now karon, kung mangayo ta sa Ginoo sa atong pagkaon sa matag adlaw. Lahi ang katawhan sa Israel ug lahi kita karon nga nangaluwas diha sa mensahe sa gibuhat sa Ginoong Hesukristo dito sa krus. Dili na nato i-apply sa atong pag-ampo, dili na nato kana bang himuon nga guide sa ato ang pag-ampo ang Matthew chapter 6 verse 9 to 13 tungod kay kini nga maong pag-ampo more on physical siya. Bisag unsaon kun natug ampo karon mga igsuon nga Ginoo hatagi kami sa pagkaon namo sa matag adlaw, dili guna siya mahitabo, dili na gud mahitabo pagbalik atong gipaulanan sila didto og
0: mana
1: didto sa wilderness. Buto. Dili na gud to siya mahitabo nga sa diha nga gimunala ni Moses ang bato niagi ang tubig. Wala dili na guna siya mahitabo. Unya pag-abot diri sa verse 12 ningon siya dinhi nga ug pasayloa kami sa among mga utang maingon nga kami usab nakapasaylo man sa mga nakautang kanamo. So buot pasabot kung dili ta makapasaylo sa nakautang kanato, dili pud ta pasayloon sa Dios. Pero unsa may nahitabo sa atong kinabuhi karon? Ningon si Apostol Pablo sa Efeso nga pagpinasaylo ay nakamo kay huma nakamo gipasaylo sa Dios. So may kalahian. So ang guide sa pag-ampo sa Israel is more on material nga butang. Pero kanato karon, pastor, dili siya pwede nato nga gamiton nga pattern. So mula siya, pastor.
0: Okay. So ato hibaluan mga isuron ko sa Ginoo nga kini nga pag-ampo dunay mga prinsipyo nga angay nato nga ilitok pod karon kay kining pag-ingon diri nga amahan namo simpre sa atong pag-ampo direct kita sa amahan direct kita dito. So murag praising ni siya pastor, murag siya praising. So pag-ingon sa amahan namo nga langit noon, wala masayop ang atong pagsabot diri nga dili na ta mo dili na ta mo mention og amahan. Mo mention gyapon tag amahan. Pero diri sa 11 kining pagkauna nga ilang panggipangayo, dili gini pagkaon sama sa atong pagkaon karon. Ngano man kay kining pagkaon adlaw-adlaw nila nang gipangayo tungod kay ang ilang pagkaon gipauran rato. Gipaulan na to, mana ug buntog. Unya, mamunpon ra sila dito. O itong napasahon sa Deuteronomio, sa Numeros, sa Numbers, at itong mabasa diha sa Exodus, mga isoon, nga kini maong pagkaon, ilaharag yun ning adlaw-adlaw nga pamunpunon, kaya ipaulan ra ni sa Ginoo. Unya, ang ilang punpunon dito, kanarang taman ra anang adlawa. Kaya ugma, paulan na naman po sila. Sumamon po na po sila pagkagumam na ang itawag dili bread.
1: Dili bread.
0: Adlaw-adlaw nga, tinapay. So mauni pagkauna nila nga ilahang giingon diha, isya hatagi kami sa pagkauna mo adlaw-adlaw. Kaya kung maghinubra na gani ang ilang pagpamon po niya ng mao pagkauna, di na napod makaon pagkauma. Kaya mabaho man siya.
1: Okay. Ato ang hatagan o pagtagad ng kuan mo sa Philippians chapter 4 verse 6.
0: Na si Brother Joe. Na itong basahan ko na ba.
1: Philippians chapter 4 verse 6.
0: Verse 6, sige ko nung basahan.
1: And 7, itong basahan mo sa
0: Philippians chapter, salamat kayo Brother Joe sa imuhang giamot ng mga verses, no? Okay. Iyon siya din eh. Chapter 4 verse 6. Matod niya din eh. Ayaw ka mo, kabalaka, mahitungod sa bisan unsang butang. Apan sa tanang butang, ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo pinagi sa pag-ampo o sa pagpangamuyo uban sa pagpasalamat. O ang kalinaw sa Dios nga milapaw sa tanang pagpanabot, magbantay sa inyong mga kasing-kasing o sa inyong mga huna-huna diha kang Kristo Jesus.
1: Okay, try to compare mga igsoon sa Matthew chapter 6 verse 11 o 12. Ang giingon sa verse 11 is directly nga mangayo sila sa Dios, hatagi kami sa adlaw-adlaw namo nga
0: pagkaon.
1: Pero ang giingon ni Apostol Pablo mga igsoon, try to compare matod pa niya dinhi. Ayaw kamo pagkabalaka mahitungod sa bisan unsang butang. Ningon siya nga ayaw kamo pagkabalaka, so diha lang sa takutob. Ningon siya nga ayaw kamo pagkabalaka sa bisan unsang mga butang. Ang uban nga mga magtutuo ni ini is mamisinterpret nila. Pag ingon diri ni Apostol Pablo nga ayaw kamo pagkabalaka mahitungod sa bisan unsang mga butang, ang ilahang huna-huna is wala naman ko, wala na ko'y nagkinahanglan ako, wala na ko'y mahimo. So kay ang Biblia nag-ingon man siya nga dili ra ko mabalaka, dili ra ko mabalaka. Pero wrong interpretation na siya. Unsa may buot pasabot ni Apostol Pablo mga igsuon nga niingon siya nga ayaw kamo pagkabalaka sa bisan unsang mga butang. Instead nga inyuha siyang kabalak-an, hinuon matod pa ni Apostol Pablo sa tanang butang ipahibalo ninyo hinuon sa Dios ang inyong mga hangyo pinaagi sa pag-ampo ug sa pagpangamuyo uban sa pagpasalamat. Dili kay manig-ingon ta sa katawhan sa Israel nga Ginoo hatagi kami sa matag adlaw namo nga pagkaon. Ginoo hatagi kami sa matag adlaw namo nga panginahanglan. Hinoon ang giingon ni Apostol Pablo, ayaw ninyo na kabalak eh. Ipaabot ninyo na sa Ginoo tanan. And then ayaw pag-expect nga diha dayo na siya i-kuan sa Ginoo.
0: Ihatag
1: sa Ginoo. Ang prayer mga igsuon dili lang kay nangayo ta sa Ginoo. May mana siya parcel kaya itong gi-order niya maabot dayon. So, unsa may resulta sa atong pag-ampo? Ang resulta sa atong pag-ampo, dili kanang tubagon sa Ginoo. Kung dili ang tubag sa Ginoo ana sa ato ang kinabuhi, naa diri sa verse 7.
0: Verse 7, okay, basahon na to. Verse 7 na gisa din eh.
1: Muna siya tubag sa atong pag-ampo, Ustor.
0: O ang kalinaw sa Dios nga milapaw sa tanang pagpanabot, magbantay sa inyong mga kasing-kasing o sa inyong mga huna-una diha kang Kristo Jesus.
1: Okay. So unsa day tubag sa ato ang mga pag-ampo diha sa Ginoo? Ayaw pag-expect nga diha-diha dayon. Ang resulta day sa atong pag-ampo, Pastor, kanang gitawag nato og peace.
0: Kalinaw.
1: Kanang gitawag nato og kalinaw.
0: Kalinaw.
1: So kung ganahan kag kalinaw, diha na nimo makuan sa pag-ampo.
0: Mamalala sa ato ang verse ganyang ibasa. Matod pa niya, ang tinguha nga mag-ampo ta, aron nga ang kalinaw gyud, no? Ang kalinaw gyud, mao'y atong gipangandoy, no? Okay. So, sa atong pagpanabot nining maong prayer, makaigsoonan ko sa Ginoo, ining panahon sa grasya, wala gyud tay pattern sama sa pattern nila kaniadto nga gitulo ni Kristo. Wala tay pattern sa pag-ampo ning panahon na. Pero ang atong gikinahanglan, ipaabot nato sa Ginoo, dikta sa atong kasing-kasing. Directly, gikan gyud sa atong kasing-kasing, ngadto sa Dios. Muna yung sabi, ayaw mo kabalakan sa bisan unsang butang. Kaya nga naman, ang Ginoo, nakakita na. Nahibalo na. Ang atong buti pasabot nga, kita nga nag-ampo, tagaantag kalinaw sa pagpaabot kung kanang mga butang nga, ihatag sa Ginoo ka na ito.
1: Nanabot sila ipangutana, na, Pastor, nga nang kay ang Ginoo nakahibalo naman dahil sa atong huna-huna o sa atong mga panginahanglan. Nganong maampu punta?
0: Now, anak bitaw, kanak bitaw ang panghuna-huna ngayon ng anak, dili na to limitahan ang Ginoo. Dili na to ba yun nga sa imo pang isulti nga dili na kinipag-ampo, dili na parehag parcel nga kung imong i-order na siya, abot na yun. Okay, lima kaadla, abot na. Kini nga itong pag-ampo, na may tulo ka klases tubag sa pag-ampo, kinanglan taog, na yes, tubagon sa Ginoo, diha. Okay. Kaya kita mas ang Ginoo sa imong panginahanglan. So, diha, tubagon sa Ginoo, ang imong pag-ampo. Na po'y pag-ampo nga, tubag sa Ginoo, wait, nanglan magulat ta.
1: Paabot.
0: Paabot ta sa panahon. Kana gitawag nga, kana gitawag o sakto yun nga panahon. Dayon na po'y tubag sa pag-ampo nga, no.
1: Nagidili.
0: Nagay pag-ampo na to nga di yun na tubagon sa Ginoo. Dili yun na niya i-response tungkol kay nahibalo siya unsay mahitabo.
1: Dugangan na to na si Pastor Rugi kaupat. Kana bang usahay natay pangayoon sa Ginoo ba o niya? Kabalo na kita nga kana siya kabubot o na siya sa Ginoo. Pero nga nung mudilay mangina si Pastor.
0: Nga mo lahi man.
1: Nga nung dili mangina siya maabot sa imuha. Like for example, sa ako akaroon. Kaniyadto sa batan-on po mga ko kanan. Ang ako agad nga, tinguha nga mo, iskwila jukog Bible school niya, nga nung wakman jukog ka, konfesor nga, katuyuan magina sa Ginoo sa akong kinabuhi. Unya, mangutahan ako sa uban, muingon mo sila nga, siguro di na katuyuan sa Ginoo. Pero ang tinuod di ay, ang problema wala sa Ginoo. Or wala sa panahon, naa mismo sa ako ang kinabuhi. Ibutang natog, kanabitang kuhaan natog pagtulon ang katauhan sa Dios sa Israel. Sa diha nga nahimo silang bihag ngadto sa Ehipto within 400 years. Kwanto prophesied na to siya daan?
0: Gitagna na to daan.
1: Pero kadtong sulod sa 40 katuig, prophesied ba to siya Pastor o dili? Dili, no? Unsa may hinungdan nganong nadelay man sila 40 ka tuig didto nga di man to plano sa Ginoo tungod sa ilahang pagka bagol-bulan. So usahay sa ato ang kinabuhi, madelay ang panalangin, madelay ang mga butang atong gipangayo sa Ginoo tungod ra pud na sa ato ang kaugalingon. Dili na siya nagmatter sa panahon nga dili pa panahon, or wala na siya nagmatter sa Ginoo nga dili na siya itugot sa Ginoo tungod kay dili na siya kabubuton sa Ginoo. Try to examine sa imong kaugalingon. Nganong na-delay man eh? Nganong wala man imo abot dayon nga katuyuan man sa Ginoo sa akong kinabuhi? So naaday mismo sa imong kaugalingon ang problema.
0: Ang sayo.
1: Oh. Ingana. Na.
0: So muna nga ato masayra nga ang Ginoo gyud nakasusi sa atong kasing-kasing. Unsa ang atong kasing-kasing og Ginoo na nato? So, now, mga kaigsoonan ko sa Ginoo sa atong pagtuon karon ining mao nga topiko sa pag-ampo. Atong hibaloan nga sa dispensational study sa prayer, unya dispensational application of prayer. Mga igsoon, lahi itong pattern kaniadto nga gitudlo ni Kristo ngadto sa 12 ka mga apostoles. Unya nining panahon sa grasya, si Apostol Pablo wala gyud siya gihatag nga pattern para kanato. Only nga ang atong pag-ampo is by faith. Pinagi sa pag-ampo. Tara gud ha. Brother Joe, matod pa niya Romans chapter 8 verse 32. By faith lang. Okay? Pinagi lang sa pag-ampo. Okay? Ito nang basahin ko, no? So, lang itong basa. Try to read the book of Romans chapter 8, verse 32. Okay? Salamat kayo sa itong mga viewers na ito karon, mga watchers na ito na nag-amot o mga verse po na ito. Ito nang basahin, 32. Sa the book of Romans chapter 8. Okay. Siya nga wala muhikaw sa iyang kaugalingong anak, kundili mitugyan hinoon kaniya, alang kanatong tanan, dili ba ihatag usab niya kanato ang tanang mga butang uban kaniya. Mao ba ni
2: nga kan?
0: By faith lang, matod pa sa ato ang viewers na to. Instead in hey, by faith lang sa akon pag-ampo, Philippians chapter 4 verse 19, napag-dugang niya. Okay. try to explain, Pastor, this verse, chapter 8, verse 32. Okay, try to explain. Gaya gikuan po nini
1: Brother Joe. Philippians chapter 4, verse 19. Iyon sa dinhinga. Ug ang tanan ninyong kinahanglanon igahatag kaninyo sa akong Dios sumala sa iyang mga bahandi sa himaya diha kang Kristo Jesus.
0: Atong hibaluan man kay sunod ko sa Ginoo. Sa plano sa Dios mahitungod sa programa sa kingdom. Hibaluan nato nga physical gyud mostly gitudlo ni Kristo ug ang pag-apply sa mao nga pag-ampo. More on physical gyud ang ilang dawaton. Pero diri sa tua, sa panahon sa grasya, more on spiritual. Atong hibawaan nga sa Philippians 4:19, dayag yun kayo nga, yun siya din eh, balik ko na ito sa pagbasa. Og ang akong Diyos magsangkap sa tanan ninyong kinahanglanon sumala sa iyang kadato sa himaya diha kang Kristo Jesus.
1: So, pag-ingon ni Apostol Pablo din sa Filipos, Pastor, nga magsangkap sa tanan ninyong panginahanglanon. Unsa man na siya? Spiritual na siya o physical nga?
0: Kuha na siya. Ato nang hibaloon nga na ay physical o na ay spiritual. Nga naman, tungod kay ang mga butang atong gikinahanglan una sa tanan, ato nang gihuna-huna, ato nang giplano. Pero, kanang atong mga butang atong gikinahanglan, dapat nga, sa diha nga maangko na to kana, alang na sa kahimayan sa Ginoo, alang na sa paglipay na to sa Ginoo, ingon nga kita iyang mga anak kay, dili mapunta, ingon nga, pananglitan karon. Nangayok kag usa ka motor. Like for example, nangayok kag usa ka motor. Unya ka ng motora, nga gihatag na nimo kay mo nang gipangayo. Unya alang sa imong kagwalang na paglipay, dili paglipay nga tos kay maya sa Ginoo. Tingali kanang mga butanga imong gipang chicks. Kamu buton pa sa Ginoo na kanang butanga nga imong gipangayo unya gihatag sa Ginoo, kamu buton pa nga imong nang gamit sa dautan nga pamaagi.
1: Naro po na sa consequences to.
0: Na yung mga consequences nga himuon na sa Ginoo. Pero, kanang butangan, nga gihatag sa Ginoo, ganito unta alang sa himayaan. Alang sa paghimaya sa ingalan. Mabitaw ng ingon niya rin sa 19, o ang Diyos magsangkap sa tanan niyong gikinahanglan, both physical and physical and spiritual, yung siya rin sumala sa iyang kadato. Okay. O niya, yung siya rin sa himaya diha kang Kristo Jesus. Dapat giday, kung ang mga butangan, gihatag, gigasa sa Ginoo, gihatag sa Ginoo, true prayer mo ngayong magpangayo, mahimaya siya, madayag na to siya.
1: So, kanang maingon ta, Pastor, nga, ayaw kabalaka anak, God will provide.
0: God will provide. So, di yun ta mabalaka o kung say tubag sa Ginoo sa ato ang gipangandoy nga gikinahanglan na to. Di ta mabalaka anak.
1: Kasagaran. Kahit kung
0: mag-provide ang Ginoo anak, o dili man mag-provide, aduna siya katuyuan o aduna siya purpose sa itong kinapun.
1: So, i-provide gina siya sa Ginoo kung imuhang gikinahanglan. Pero sa diha nga i-provide na siya sa Ginoo, ayaw gamita sa
0: binautan.
1: Dili alang sa kahimayaan sa Ginoo kay naana siya ay konsekwensa imuhang kinabuhi. So, inga na.
0: Ingon ani magod, Pastor, no? Say magod, kita bagod nga nagpahibalo sa Ginoo pinagesto ang kwan. Usahay kini magud ang atong gusto, ang atong gusto mo itumanon. Ug unsay gusto nato, mo ato ang sundon nga atong ipaabot sa Ginoo. Tagay ko ini Ginoo. Tanan. Kay mao na imong gusto. Pero dili ang tanang gusto nato mo gikinahanglan sa Ginoo, kun dili ang atong gikinahanglan.
1: Usahay mong good kay
0: lahi man ang gikinahanglan ug lahi ang atong gusto.
1: Ang Ginoo sa atong kinabuhi mahimo mang security guard. Usahay ang Ginoo sa atong kinabuhi murag mahimo na lang nato nga
0: sulugoon
1: ko ano Ginoo protektahi ana Ginoo. Pero sa ato ang pag-ampo mga igsuon ato ang gi-open up kung unsa ang ato ang mga panginahanglan. Mm-hmm. Buot pasabot diha sa pag-ampo atong gi-surrender ba? Gi-surrender sa Ginoo. Sa diha nga ato ana siya nga gi-surrender sa Ginoo, ang Ginoo namoy tuguti nga mamuhat ana sa imuhang kinabuhi. Mm-hmm. Ang Ginoo namoy tuguti mamuhat diha sa ato ang kinabuhi.
0: Ingon na ni Magor, pag-eksyonan. Sa itong pag-apo, kinahanglan, uban yung ginato sa pagsabot. Now, niyan. Ingon na ni. Like, for example, nangayo kag motor. Yung ka Ginoo, inaot pa nga tagaan ko ni mog motor. Eh, hata Ginoo. Ginoo, nakabalo naman ko, kahibalo naman kong motor. Hmm. Nahibalo naman kong motor, manti ko naman kong drive. So, kana, nasayon ang Ginoo, ana. Nga kanang butanga, ihatag na si Ginoo kay dili man, dili man pwede po nga hatagan ka sa Ginoo niya, di ka kamang motor. Nagpaingon na noong kas kamatayon kay mingo ka, ah, mag-practice ako ina Ginoo kung na anak, di pa makuka mo. Pero ihatag na sa Ginoo niya, ihatag na nao niya, di ka kamang motor, mauray kamatyan ni mo. Ya, may pabadagway na na ah. Nakanang butanga, nakahi mo, di na no, natapos yung kinabuhi tungkol na anang butanga. So, dili mayo, no, dili mayo. Muna nga, sa imong pag-ampo, anang butanga, kinhanglan na sayod ang Ginoo nga kining butanga ihatag na ko ni kay magamit niya alang sa kahimayaan, alang sa katuyuan. Pero katuyuan ay imuhang i-gamiton sa dinautan nga paagi, dili na giyod na itugot sa Ginoo ka ng pag-ampuan ay mo sa imong gipangayo. Dili na ginaitugot. So yung salin, hey, sumala sa itong mga kinang gikinanglan, dili kay sumala sa itong gusto.
1: Oh? Sa itong kinahanglan.
0: Sumala sa itong gikinahanglan. Dili ta mabalaka sa Ginoo sa bisan unsang butang na atong gikinanglan, dili sumala sa bisan unsang butang nga atong gusto. Kay kung pagustuhan ta, sa itong gusto, tagay ko Ginoong ariplano, tagay ko helicopter. Na, mga kaigsuran ko sige, yung tanana, imuhang gusto, imuhang pangayoon niya, di ka kamao, ana, sa Maragonin yung istasyonan. Okay. Kini-istasyonan, unya, ang manager, dili-dili kamao mo, pindot-pindot, o kung sa dili, dili kamao mo align, ane. Sayang kayo ning negosyo, ha? Munang salamat ka sa itong manager nga, sa istasyonan nga, iyahang business, kamao good siya. Oh, kung kita dagoy tagaanan ni pastoron sa dagoy. Ha? Mga guba na siguro ni, ha? Busa, ang Ginoo na sayon nga kini kaya na niya. Kaya na niya nga himuon kana nga mao nga butang. Oh. Dili na makadaot alang na sa kayuhan. Mao na nga ang Biblia nagsulti ka nato ining panahon na nauduon na tay mga pag-ampo nga dili gyud, dili na natukma sa atong panginahanglan. Mao nang ingon diha sa Roma 8:26. Dili ta ka maumuampo sa hustong inampuan. So wala gitay pattern ining panahon sa grasya nga mutakdo sama sa pattern nga gitudlo ni Kristo didto sa iyang 12 ka mga apostoles. So pag ingon niya rito nga pag-ampo kamo sa ingon ni nga pagi, ang pulong kamo din ha, wala na nag-repair nato karon kun dili nag-repair na kaniadto sa mga tinun-an ni Kristo.
1: So ang ato karon nga gustong ipaabot sumatag usa nga nagapamati. Kung magis ko taog pag-ampo is dili siya kanang ato ang gina-memorize. Mm-hmm. So, diri arita sa Philippians ni Apostle Pablo nga ayaw kamo pagkabalaka sa bisan unsang mga butang. Hinuon pinaagi sa inyong mga pag-ampo ipaabot niya ninyo dito sa Ginoo ang inyong mga panginahanglan. Mm-hmm. And then matod pa nga ang kalinaw sa Dios nga lapaw sa tanang pagpanabot magabantay sa inyong hunahuna og kasing-kasing. So diha sa ato ang mga pag-ampo, mga igsuon. Buot pasabot ana niya, ato asyang gipaabot sa Ginoo, and then, kanang diha sa atong pag-ampo, buot pasabot ana niya is pag-surrender sa ato ang mga panginahanglan, sa ato ang mga tinguha ngadto sa Ginoo, and then tugutan na nato nga ang Ginoo may maghatag og kalinaw sa atong hunahuna og kasing-kasing. Kunya ang Ginoo magatubag sa ato ang panginahanglan, dili kay sumala sa ato ang gusto. So ang Ginoo magatubag sa ato ang mga panginahanglan. Matod pa din Philippians chapter 4 verse 19. ang Dios magatubag sa ato ang mga panginahanglan sumala sa mga bahandi sa himaya diha kang Kristo Jesus.
0: Okay mga igsoon, ato ning i-post ang ato ang pagtuon, ato ning sundan niya sa Domingo puhon. Ang Ginoo magabless ka nato kay murag nakabsan tag panahon. So mato ta sa atong reflection mga igsoon. Reflection na to nga pagadumalahon sa ato ang kauban. So atong ihatag kaniya.